0: Maman sa Polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna. Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
0: Kape na may natural energy booster. Sunzone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sunzone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sunzone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Santon Gold, live testimony.
11: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
0: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sunzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
0: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
1: Sister Pain.
13: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, call the doctor.
1: Sa mga butika. Sunzone Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
3: Supple Plus Gold.
14: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
17: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
2: XFM.
18: XFM.
19: Ito ang XFM Palawan.
20: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
19: XFM Network Philippines.
20: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
19: This is XFM.
20: Ang katropa mo. Exciting!
21: Exciting!
22: Alas 8! 8!
23: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!
22: Bueno! Yan ba? Nakalike na ba kayo? Na-share nyo na ba yung programa natin? Naka-comment na ba kayo sa ating comment section? Bakit ko sinasabi? Ano ba ito? Libreng turbo para masubukan ninyo. Para malaman ninyo. Malaman yung tibay nyo sa ano? Yung ano ba? Yan o. Turbo. Pag kayo tuturbo nga pala, huwag kayong iinom ng alak. Tsaka dapat sakto lang yung tibok para talagang ramdam na ramdam ninyo ang alalay ni turbo sa inyo. Pag kayo tuturbo na kayo, mga katropa. Ha? Mga kaibigan. At syempre, pagkatapos yung magturbuhan, siyempre, mapapagod kayo, di ba? Mapapagod kayo. Pag napagod kayo, siyempre, magpapahinga kayo. Mag-re-relax kayo. At pag nagre-relax kayo, siyempre, kailangan nyo may nadidinig kayo, may mga music kayo. Eto! FM AM Radio. Mamimigay natin to. Parapol natin, mamaya. May laman to, kala nyo, wala. O, yan, o, ganda, o, yan, o. O, di ba? Mga kaibigan, pwede itong baterya, pwedeng Type-C charger. Alam naman natin, kahit sa bundok, may mga Type-C, di ba? Mga solar. O, yan, nire-ready ko na yan. Mag-comment lang kayo, comment, tapos mamaya ay makikita ni Paring Axel. Yung live ninyo, yung like ninyo, diba? At yung mga comment ninyo, irarapol natin ito. Biyernes ngayon eh. Rapol time ngayon eh. Dali lang ha, basahin lang natin muna itong mga comment ng mga katropa natin. Jaja Mosquito. Aloy, pabati naman dito yung pamilya Horte. At pamilya Mosquito at ang tatay kong si Joey Horte. Ay, magandang umaga po, pamilya Mosquito at pamilya Horte. Yan. Bobby Balame, sabi ni Bobby Balame, di kaya iisang mastermind ang tinutukoy sa Zamboanga at Palawan. Yan ang binabanggit natin na Sir Bobby Balame. Dapat malaman talaga natin yan at dapat talaga maipile na yung kaso para magkaalaman. Mabira, may namatay na tao rito eh. Diba? Let Venluan. Ng umaga, let Venluan. Mitch or Mopia. Good morning, Sir Louis. Share done. Ayan, thank you. Tama ka na dun sa parapol natin, mamaya. Luz Di Vera. Good morning, Kalawi. Sana mabunot po ako. Gusto ko po ng nanay ko magka-radyo para makapakinig po siya. Kasi wala. Di na po siya makadakad. Senior na po nanay ko. Kaya yun po kasi sa amin dito sa Balidor, dito kami sa San Vicente. Layo nyo pala dyan. Oo, lakas ng signal natin dyan. Sigayaan nyo po. At mamaya ay tingnan natin. I-like nyo lang po. I-like nyo lang. I-share lang ninyo yung programa natin. Kalui, sana may XFM tayo dito sa San Jose Occidental, Mindoro. Ayan, lalakarin natin Ate Glo Argiles dyan sa Occidental Mindoro, ha? At parating natin sa mga bossing natin yan. Alam mo naman tong XFM ay patuloy na umi-expand sa buong Pilipinas sa tropang Glo. Emerpred Pailon. Ganda umaga, Emerpred Pailon. Dayin Mongaya. SD at gandang araw mga katropa. Listening sa radyo mula sa barangay Mangingisda. Pasyalan ko kayo dyan sa Mangingisda sa mga susunod na araw, ha? Albert Pama, good morning, Share Dan. Abdon Maylin, good morning po, Kalui, XFM, Share Dan. Michael Linsaw, Sir, sana makaturbo always, nakikinig kami sa inyo. Ba, talagang turbong-turbo na si Michael, ha? Norba Aliduin, Kalui, gandang umaga po. Pabati naman po dito sa barangay Iraan Rizal. Good morning sa inyo dyan, Iraan Rizal. Erlinda Bagona. Good morning, Share Dan. Thank you po. Share lang ng share at comment lang ng comment para maisama namin kayo doon sa electronic raffle natin na mamaya, ha? Dennis Henderson. Good morning, Katropa. Maylin Billiones. Good morning, Katropa. Kape-kape, Shanton Plus Coffee Mix. Good for your health. Nagkape ka na, ginagamot ka pa. Ayos ka talaga, ha? Maylin Billiones, ha? Alona Santino, Esniria Alpa, magandang umaga. Tranquilino Arinio, pabati naman ang nanay, pabati naman ang Palay at Gabunya family. Nakikinig sa Pardeco, lakas natin sa Pardeco ngayon, ha? Yung Gabunya at yung pamilya Palay, magandang umaga. Jeric Sabdani, pabati naman Kalawi sa bayan ng Batarasa. Mapagkarami-rami, sige. Share lang ng share, comment lang ng comment. Tara, mabati natin. Jeric Sabdani, good morning. Christina Valentin, Amor Mojica. Kalawi, pa-shoutout naman ng asawa ko, naka-duty sa airport, watching dito sa Irawan. Sino ba yung asawa mo, Ma'am Christina Valentin, na naka-duty sa airport? Lapaer Agniban, magandang umaga, Boss Louie. Good morning din po sa inyo. Okay, ang dami. Mamaya na yung iba, ha? May mga masuswerte ngayon magkakapera, ha? Nagkakabigayan, DSWD, ha, mga kaibigan? Ngayong araw na ito, si Toto Ronnie nandun sa lugar. To! Sino ba yung mga mabibigyan ng mga ayo-ayuda ngayon? To!
4: Oh, ito, Kalui. Ito mga riders natin. Nasa lima.
22: Lima?
4: Ito ay mga sa ito Joyride, Ford Panda, SPX, JNT at yun.
5: Your number cannot be completed as dialed. Please check the number
22: and dial again.
5: Your number cannot be completed as dialed.
22: Please check the number and dial again. Paki-dial mo ulit. Nagkakabigayan ngayon ang mga nabibigyan ngayon, mga rider. JNT, ano pa ba? Maxi, mga ganon. To.
4: Kasi yung binabanggit mo Maxi, wala tayong nakita dito. Lagi itong back ride Palawan, wala tayong nakikita. Ito ang nakikita natin ngayon, yung Grab, Joyride.
22: Grab may Grab PX. na dito? Grab.
4: Meron ka, Louie, itong mga nag-food delivery, itong Grab.
22: Food delivery,
4: At itong Joyride, ito yung napakalam natin. Meron din silang franchise mula sa National, Kalui.
22: Magkano binibigay ngayon? DSWD yan, di ba? DSWD?
4: Tubataginting na 5,000, Kalui.
22: Wow!
4: At meron tayong ilan na
22: 5,000? 5,000 ha? Oo. So, paano na to? Pagkalimbawa, joyride ka, ano ipapakita para... Mayroon man taga DSWD dyan?
4: Na... Meron. Hihingi pa sila ng permission, Kalawi. Kasi permission. Si Sir Rick Aburot, wala siya dito. Hmm. So, ilan lang mga kinatawan ng DSWD, humihingi pa sila ng permission kung papayagan sila na magpapa-unlock ng panayam.
22: Anong mga, anong mga requirements para makakuha ng 5,000 para sa mga rider ngayon? Daming rider eh, oh.
4: Oh, ito, Kalawi, ito, unang-una, kailangan meron silang license. Tapos, ang system ito, Kalawi, kailangan sila dumaan sa DICT.
22: DICT?
4: Itong mga company, DICT, dadaan sa company, yung mga DICT naman, sila nagsasubmit ng mga pangalan doon sa DSWD. So, kagaya nito kami...
22: Ano yung ibig sabihin ng DICT?
4: Hindi natin natanong kung anong ibig sabihin ng DICT. Yun lang kanina sa off the air, ayaw nila magpa-live interview. Mm. So, ilan lang yung sa binigay sa atin na info, Kalawi, na kailangan mo na itong si DICT na nagmumula doon sa mga companies, yung company nagbibigay ng mga pangalan through DICT. Si DICT naman, sila nag-forward ng pangalan sa DSWD, Kalawi. So, kagaya nito sa nakikita nyo sa live natin, ito yung mga riders natin na nagpipila pa sila. Pagkatapos nito, pupunta naman sila dito sa verification.
22: 5,000 yan, ha? 5,000. So, yung anong nangyayari pala to, itong DICT, sila nakikipag-ugnayan doon sa mga kumpanya, no? Department of Information and Communication, o Department of Information and Communication Technology, DICT. Sila ang sila nakikipag-ugnayan doon sa mga kumpanya like yung Grab, like yung Joyride at yung mga kumpanyang ito. Base doon sa mga empleyado nila, sila nagbibigay ng listahan sa DICT at si DICT naman ang nagbibigay ng mga listahan ng mga empleyado nitong mga doon sa DSWD. At yan ang binibigyan niya. Okay. So dumadaan din sa ano pala, sa employer nila.
4: Oh, dumadaan Kalawi. Kaya yung iba na hindi nakasama sa ngayon, posible na hindi sila kasama doon sa listahan doon sa DICT, kaya hindi kasi napanood din kanina Kalawi no offer yung bakit wala dito yung sa atin sa Palawan yung backride Palawan
22: backride
4: so,
22: nga
4: hindi nila
22: ba't walang backride diyan,
4: hindi na masagot Kalawi kasi sila nagbase lang din sila sa pinorward ng DICT Kalawi ng mga company at mga pangalan.
22: Joyride, di ba itong mga ito Joyride?
4: Ito yung nagsasakay din ng mga pasayro, Kalawi. Ito ang sinasabi sa atin na mayroon itong franchise mula doon sa National, Kalawi.
22: Ah, ganon?
4: Oo, yun ang nababanggit din sa atin kanina.
22: National
4: gaya nito
22: ASEAN.
4: Ng Foodpanda, Grab, Rider. Ito sila man mga pagkain nito na dideliver sa mga nag-online na service, Kalawi.
22: National nga pala itong Joyride at saka yung Grab at saka may mga license tal. Ito naman mga ano ng pagkain to, pagkain.
4: Tama ka Kalawi. Delivery sila.
22: So itong backride Palawan, hindi sila kasali diyan?
4: Posible Kalawi, bukang hindi pa ata sila nabigyan ng pahintulot o
22: kasi si
4: backride sa Palawan ng ating Kalawi.
22: Si backride, ano nga pala to? Si backride ay kaumpisa, local lang yan eh. Itong joyride na ito, Manila based ito eh. So mayroon na pala sila yan dito. Okay. So itong mga ito, mga rider ito, from dito sa mga kumpanya na to na may mga franchise na sa Maynila at si DICT ang kanyang kinukuha lang at ina-affiliate na mga rider company ay yung may mga franchise lang at yung walang franchise ay walang ayuda, ganun ba yun?
4: Parang ganun Kalawi kasi sila naman hindi naman sila nagbibigay kung hindi na i-forward mula sa DICT na mga pangalan at yung company kung saan sila napabilang Kalawi.
22: Pambihira, no? Sayang din yung 5,000. So,
4: sa Bataginting, Kalawi, tinan mo yung dati, no? Yes, ngayon, sinasabi nga si Kuya.
6: Oo.
4: Paano masasabi? Mm. Yes, good morning po. Ano pong masasabi nyo sa limang libo
6: ngayon? Hindi kasama yung back ride, oh.
4: Maganda.
7: Maganda.
4: Nahirapan ka ba sa pila?
6: Tanungin mo nga kung anong kumpanya. Talk,
4: anong license ka, sir? Ngayon, sir, sa ano ako? BRP. BRP?
6: Ano yan, BRP? Ano yun?
4: Bago siya, sir, no? Bago siya.
6: Ano yung... Ano yung...
4: Palingin mo siya, kalay. Dela, sige.
6: Boss?
4: Mga ano niya.
6: Boss?
18: Sir, good morning.
6: Nakuha mo na, 5,000? Diyan na sa'yo, wala pa. Wow, taragis talagang 5,000 yung... 5,000 yung boundary agad ah. Boundary ano?
18: Boundary na, sir.
6: Boundary. Sir, anong rider ka? Anong rider? Saan ano?
18: Sa VIP ako, sir.
6: Ano,
18: dati SPX ako.
6: Ano yung VIP? Ano yun?
18: Tabak ride, sir. Then, dati ako sa ano? Sa SPX, Shopee Express.
6: Hindi, ano ka? Saan ka naka-attach ngayon? Kasi hindi tinitingnan nila, di ba? Tinatanong nila kung saan ka, ano? Saan kumpanya ka?
18: Yun yung latest ko, sir. Sa ano ko? Sa SPX.
6: SPX?
18: Opo.
6: Ano yan? Sa pagkain? Delivery? Rider sa pagkain?
18: Parcel, sir.
6: Ha? Parcel?
18: Parcel,
6: sir. SPX, o. Oh. Saan ano yan? Dito lang, perto yan. Tsaka may national na, no? Yung SPX. SPX Shopee. Shopee Express. Sa Shopee. Oo. So, ibig sabihin, yung kumpanya ninyo, legit. Tsaka, may mga franchise, ganyang mga delivery, ano? Oo. Sige, saan mo gagastusin yung 5,000?
18: So ngayon, sir, sa pag-isipan ko muna, sir, baka sa motor din ito mapunta lahat.
6: Sa motor. I-upgrade mo yung motor mo, ano, para sa biyahe, maganda, no?
18: Opo.
6: Sige, ingat, sir, at boundary. Ano masasabi mo sa gobyerno? 5,000 rin yan. Oo.
18: Salamat sa gobyerno, sir.
6: Ha?
18: Salamat po sa gobyerno.
6: Salamat sa gobyerno. Okay, sige. Kawa. Sige, hindi bali na. Sige, salamat.
18: Okay.
6: Kawa.
18: Salamat, sir.
6: Ron.
18: Sir,
6: Tanungin mo mamaya, ba't wala yung back ride? Pambira, marami yung back ride din eh. Oo eh.
4: Wala dito kami, wala nakapakita dito.
6: Ha?
4: Walang nakapila na back ride. Siguro kung may madante mamaya.
6: Oo nga.
4: Sa mga kalsada. Mm-hmm. Wala dito kaluwi.
6: Oo. Ibig sabihin yung back ride, walang franchise.
4: Maari kaluwi, maaring ganun. Kasi dahil hindi sila na itama nga doon sa...
6: Kasi lahat ng mga nandyan may franchise eh. Kasi DICT, kumpanya, may franchise, tapos yung kumpanya, bigay, pagka tinawagan ng DICT, o bigay kayo sa amin, kasi kayo lang yung may franchise, o bigay nyo yung mga empleyado ninyo, sino yung rider ninyo, bigyan natin 5,000. Ganun eh. Kasi pag wala ka dito, ibig sabihin, wala kang franchise.
4: Wala. Wala ka, Kaluwi. Kasi wala nag-endorso sa'yo na ikaw ay masama.
6: Masama.
4: Kaya mabayayaan ng 5,000.
6: Kasi kung may back ride yan, puno yan. Di ba?
4: Marami tayong ano eh.
6: Yung back ride, 400 yun eh. 400. At saka yung iba pa mga rider, ano ba yung mga, walang mga franchise? Maxim, ano ba yung Maxim?
4: Yung franchise Maxim. Ba yan? Ito yung Maxim at nakalit, bago lang din dito sa atin, sa
6: Maxim.
4: Palawan.
6: Hindi
4: pa natin alam, wala natin nakita na nakainip po na Maxim, kadalasan ito nakikita, yung iba, yung, nabakit yun na, yung SPX,
6: SPX
4: tapos yung
6: Joyride.
4: Yung mga parcel na nag-deliver sa atin.
6: Parcel, okay. Pero yung mga rider na yun, yung mga... tinatawagan, yun nga, katulad nung... May Grab ba dyan? Grab? Meron na? Grab? Ayun, may nakita ko, Grab.
4: Okay, Kaluwi, ito, isa sa mga tumanggap ng 5,000.
6: Sige.
4: Natin, sir.
6: Anong...
18: Bernard Francisco.
6: Bernard? Bernard? Food Panda, oh. Bernard? Bernard. Hello?
18: Hello?
6: Sir?
18: Hello, sir?
6: Food Panda.
18: Yes, sir.
6: Okay. Ilan taong na dyan sa Food Panda?
18: 4 years na, sir, simula pag-start. Pioneer po kami ng Food Panda.
6: Tagal na, no? Baka naka-deliver ka na sa akin ng Jollibee, ah. Food Panda, oh.
18: Sige, sir. Order ka ulit yan, sir.
6: Marami, ilan na kayo sa Food Panda? Marami ba kayo, rider? Food Panda?
18: Nasa 150 kami, sir.
6: Ba, dami rin pala. Mahirap pa magpa-ano dyan? Magpa-register sa ano, Food Panda? Magpa-rider?
18: Magpa-rider? Dati sir madali lang, ngayon mahirap na kasi ano na ngayon, di na sila hiring.
6: Wala nang hiring?
18: Apo.
6: So kung sino na lang yung rider ng Food Panda, yun na lang, kayo na lang.
7: sir.
22: Oo, 5,000 na. Kuha mo na.
7: Nakuha na, sir. Maganda, sir, yung system, sir. Madali lang.
22: Madali
7: pag nalaman mo, pag nasa master list kasi, sir.
22: Oo.
7: Tapos meron na siyang apat na station.
22: Alam mo yung kagandahan sa inyo, kasi Food Panda ka, ang Food Panda kasi national, tsaka may franchise. Madali lang. Oo,
7: yes, sir. Tama po.
22: Madali lang. Food Panda kayo, eh.

0: Si sir.
1: Ikaw, hindi ka ba mangingiti na 5,000 na yan? Pambira, oh. Di ba?
0: Oh. Kaya sabi ko kayo na doon sa mga disabled yun din na wala tayong nakikita na lumabas dito na, sa nakasimangot. Cover team ng Dalayong.
1: Pero, may malungkot to eh. May malungkot. Alam mo, rider ang pinag-uusapan. Yung walang franchise ang malungkot. Walang franchise. Nalungkot ako kasi madalas tayong ano eh, yung... backride. No. Walang 5,000 rin yun eh. Alam mo yung backride ko ilan na sila? 400 na rider. Dapat pala yung pamunuan ng backride, iparehistro na yan at saka ano na para katulad dito mga ayuda. Eh kung sa susunod meron na naman eh di sayang din yung 5,000, di sana boundary yung mga backride ngayon. Di ba?
0: Yan. Kaloy, sana mapag-isipan din ng pamunuan ng backride. Dahil sayang din, 5,000. Dati, mukhang pangarap lang na masama yung mga riders natin.
1: Oo.
0: Oh. Dahil muna, binigyan jeepney at saka mga tricycle.
1: Oo, oh, ngayon.
0: At yung mga pagsasakya at mga manging isya. Pero sa ngayon, hindi na pangarap, natutupad na na sila ay makasama din na mabigyan ng ayuda mula sa gobyerno.
1: Yun na nga eh. Okay, sige. Kasi kung nandyan yung lahat, yung mga Maxim na yan, nandyan, puno yan eh. Ito, pili lang ito eh, kasi yung mga national to. Yung Ford Panda pala, wala nang hiring, 140 lang sila dyan.
0: 150, sarado na yung Ford Panda, kasi sila na lang talaga ang mag...
1: Anapin mo nga yung ano, asan ba yung opisina ng backride na yan?
0: Dito sa Kalwe, sa my family.
1: Oo nga. Mamaya nga, pagbalik mo nga, tanungin mo nga doon sa opisina nila. Kala ko ba may franchise na sila? Ba't wala sila dito sa ayuda? Di ba sayang yung mga rider nila? Kawawa din naman. Pagka ano, di ba?
0: Oo, yun nga kami. Siyempre, marami din naghahangad. Kahit paano, malaki na rito yung ambag sa pamilya. Yung mga libo, may ilang sako din bigas yan.
1: Oo nga, sige. Siguro Monday, pagpaano natin yung ano, yung pamunuan ng ano, kilala naman natin yung, ang pangalan nun? Ah, si Berhel, Sir Berhel, Manager Berhel. Sir, anong nangyari dito sa mga rider natin? Ba't hindi nakasama rito? 5,000 rin to. Oo, ibig sabihin, pag hindi nasama rito, hindi ka ina-acknowledge ang gobyerno. Di ba?
0: Ayan nga,
1: Kaluwi. Nalungkot ako bigla. Yung backride, dami yan eh. Oo, hindi ba? Sige.
0: Pinapa naman lagi na sa kikisabi sa kalsada.
1: Oo nga, ay backride. Puro ngayon, halos backride. May kotse pa. May kotse, may tricycle, backride. At saka yung ano, wala dyan, yung toda, di ba kasama yung toda dyan? Yung...
0: Yun nga, may panotin kayo na kalye, yung sa...
1: Tricycle?
0: Yun. Hindi na tano natin kasi sila, hindi magbabanggit sila kalye.
1: Oo.
0: Siguro mo, kasi pero matanong natin, sa ilan natin mga kasama dito sa DSWD, kung bakit yung sa Puerto Princesa, yung nag-asakay din ng mga pasahero na... Pakulit naman ang city, Kalwe.
1: Oo, sige. At saka ano, to yung DSWD, baka mahabol pa natin na mamaya, ano, para malinawan natin, kasi maraming rider ang Palawan na hindi nasama dyan. So, yung nga, naintindihan ko rin yung paliwanag na talagang from DICT to company, like Ford Panda, magbibigay ng listahan, sinila yung mga empleyado nila, yun. Oh, pero sayang eh. Sayang yung ano. Tsaka dito may nakita tayo dito na talagang ang ina-acknowledge lang ng gobyerno like yung LTFRB o yung ano, itong mga ito lang. So yung iba like Backride, Maxim, walang mga franchise. Ganon.
0: Oh, malamang kalwe kasi hindi nila
1: alam. Sayang, 5,000 rin yan eh. May pera yan eh. May pera. May budget yan eh. Bibigay na lang. Kaya lang, ang problema, yung mga management nitong mga ano, dahil di naman sila accredited pala sa ano, sa gobyerno. Hindi sila kinikilala. Parang ganun yun eh. Di ba?
0: Oo, tama ka kali eh.
1: Oo.
0: So, sana makasunod. Kung may susunod
1: na. Sige.
0: Makasakali.
1: Okay. Thank you, Ron. Kausapin na lang natin mamaya yan. Ano? At siguro, pagka nadaanan natin tong backride, nawa ko dun sa mga rider, hindi na pasama dito eh. Hindi, paano nila inaasik. Ang tagal na rin kasi yan eh. Ilang taon na yung si Backride eh. Hanggang ngayon, hindi pa na nakikinikilala ng gobyerno. Sayang yung mga ayuda ng mga rider eh. Di ba?
0: Yan nga, Kaluwi. Sayang din. Tradisyon naman sa publiko.
1: Okay, sige. Thank you.

0: Okay, maraming salamat ka, Louie. Ano, live na dito sa Bay Balayong sa pagbibigay ng ayuda. Ako naman ang inyong katropa sa radyo, katropang Kuya Toto, XFM News.
1: Siguro paano natin? Yung asset natin, kawawa naman. Bira, eh, araw-araw na gra-rider, eh. 5,000 rin, eh. Mike, kilala mo ba yung ano ng back ride? Si, ano? Kausapin nga natin minsan yan kasi dapat ano naman eh, maganda naman yung, di ba, naghahatid. Ayun nga lang, kailangan lang talagang ipa-accredit mo siya. Kunan siya ng lisensya, no? Sa gobyerno. Ay, pambira eh, nasa 400 yung ano ng ano eh, rider ng ano? Back ride? Oo. Ay, 5,000, eh kung naka 5,000 ngayon yan, hindi na magbaano yan, magre-relax na ngayon yan. Oo. Tawagan mo na si Cap. Ready na si Cap. Oo, sige. So, sayang, sayang. Kasi may pera to eh. Dahil yan, binagsak na. Dinownload na ng gobyerno yung pera sa DSWD. Ha? Mga kaibigan, maganda naman ang mga servisyo nila eh. Tsaka yung mga ano, magaganda talaga yan. Oo. Kaya kailangan mabigyan ng ayuda yan. Abay, Maxim po. Maxim po. Walang joyride. May joyride. Ah. Di ba yung nandun sa ano, binibigan, Axel? Joyride daw po eh. LBC kasama rin, no? LBC Express kasama din. Yun, mga nag-ano ng parcel. Mga rider to. Maxim po. Wala, joyride lang po. Okay. Oo, naano lang ako doon sa ano kasi mga kaibigan ko itong mga ano, nasasakyan ko nga itong backride eh. Kaya lang eh, dapat na-accredit na ito. Yung may-ari ng backride, ayos, asikasuhin nyo na po itong franchise ng ano ninyo para yung mga rider ninyo, may mga benepisyo rin. Ngayon, katulad nito, nagtaka ko, ang dami-daming rider eh, ilan lang yun nandun, Foodpanda. Joyride Grab. 'Di ba? Eh matagal na nagsiservisyo sa Palawan tong backride eh. 'Di ba? Tsaka maganda talaga. Oh, maganda talaga ang serbisyo nila din. 'Di ba? So, kung maililegalize lang natin kasi lumalabas eh hindi tayo kinikilala ng gobyerno si backride. 'Di ba? Eh kung may mangyaring mga kung ano-ano diyan, ay di wag naman sana. Kasi lalo ngayon magpapasukan. Ha? Magpapasukan. Pag nagpasukan, tambak na naman ng mga rider. Talagang kailangan na naman yan ng mga estudyante. Eh, paano ganyan? Di ba? Kaya, maganda talaga ang ano, servisyo din talaga. Okay. Sige. Eh, check na lang natin yan. So, tuloy-tuloy po yung bigayan ng ayuda doon sa Balayong. No? Kaya lang, ang bibigyan, yun lang may mga kinikilala ng gobyerno. Oh, nalungkot tayo doon eh, pambira. Ang dami rin yan. Kung 5,400 yung rider ng ano, ng back ride, saka yung iba pa, sayang. Sige. galing dito sa ayuda, punta tayo sa basketball. Na basketball court na hindi pa tapos. Kala nyo, nakalimutan na yun, ha? Kapitan Manlabi, maganda umaga po. Mayat nga timprano, kanimo?
2: Mayat na timprano na, Kaluy. Gandang umaga po sa inyong mga taga-tapinig.
1: Kap, ito na naman ako, ha? Kasi May, sa susunod na linggo, June. Eh, may nadinig ako nakaraan. May, June, uumpisa na. Ano na nangyari dito sa nakatiwangwang na basketball court nyo dyan sa Lagaw Riau? Cup Manlabi?
2: Actually, Kaluy, ito ay hindi pa nagkaroon ng gira doon sa Middle East.
1: Oh.
2: Ito ay sisimulan sana ngayong buwan ng May. Kaya lang, due to the energy conservation ng government natin, parang na-rebid na naman daw uli kasi
1: ha?
2: Tumaas yung mga materialis.
1: Mm-hmm. Na-rebid?
2: So, hindi mag-jive doon sa dating doon na ingay nila. Kaya Hopefully, ngayon daw matapos ang rebidding, baka this coming June ay masimula na rin siguro ito.
1: Ire-rebid na naman yung basketball court na yan, Cap. Ganon? Ire-rebid?
2: Opo, kasi po ay tumas daw yung fuel, siguro kasama na rin yung mga materials.
1: Tumaas ang fuel?
2: Ayun po yung info na na dumating sa akin. Pero sabi ko nga, excited na kaming masimulan. Kaya lang, siyempre, wala rin tayong magagawa kung may ganong mga reason. Pero okay lang sa akin. Basta within this year, matapos lang ito. Kami naman, naghihintay lang naman. At saka yung mga kabataan ko dito, sabik na makapaglaro sila sa kubot court.
1: Sinong nagsabi na ire-rebid na naman yan? Kasi tumaas ang fuel, Cap.
2: Actually, nakausap ko si si engineer, yung sa PO, yung naka-assign dito sa mga covered court ng CAM area. Pero parang mayroon akong info na hindi ko alam kung sure, pero binibidding na daw ulit, binibidding na.
1: Binibidding. So ilan lang kaya, parang sawang-sawa na sa bidding to, nakailang bidding na nga.
2: Oo, kaya nga ito, kung bidding ang pag-uusapan, tapos na ito.
1: Inabot na ng gera to eh, wala pang gera, nakatiwangwang na. Inabot na, tatapos na yung gera, nakatiwangwang pa rin. Wala talaga. Hindi bali, yung engineer na kausap mo, personal kayo nag-usap, yung engineer ng PEO, ha?
2: Opo, pumunta po siya rito, yung nakarang gabi, nakapasyal sa bahay, nag-usap po kami.
1: Ire-rebid daw. Pero hindi pa naibibidding kung sino.
2: Parang ongoing na po yung bidding ngayon.
1: PEO ha? PEO. Ongoing yung bidding. Anyway, pag naibid yan, i-award. Ang gusto ko lang, ang ano sana sa PEO, baka nakikinig kayo PEO ha. Kung sino ang makuha ninyo, huwag nyo nang ipapasubcontract yan, anak ng tinapay naman. Oh. Baka ibigay nyo na naman yan dun sa mga nandyan na nagtrabaho ulit. Dati, nagtrabaho, tas iniwan. Ay talagang mumurahin na namin kayo niyan. Ambiran, tagal lang hinihintay ito. Kap, nakailang taon na tayo rito?
2: Actually, mga more or less, nasa 4 to 5 years na ito.
1: Magre-retiro ka na bilang kapitan, magre-retiro na ako bilang broadcaster. Hindi pa natatapos to. Abay, hindi naman po pwede yun, kapitan. Di ba?
2: Kaya nga po eh. Alawang na ito yung mga bakal na ikinabit nila.
1: Mga ano daw, budget naman ito. Mga ilan naman ang abutin. Kasi kamo, naabot ng gera eh. Yun nakakita na naman ang dahilan. Gera na naman dahil tumaas yung fuel. Magkano na naman daw yung idadagdag dito?
2: Hindi ko pa rin po alam, pero ang sabi ko, saka na ako maniniwala talaga pag ginagawa na nila.
1: Pero ito, ano to ha? Pondo ng ano to ha? Tinatawanan lang natin to, Cap. Eh. Pondo ng provincial government ito, under, tayo naman, Cap, tayo naman tiwala kay Mayor Amy Alvarez. Doon sa kanya.
2: Personally, talagang laki ng tiwala ko sa kay Gob kasi talagang nansuon siya talaga sa mga barangay, sa mga tao. Malaki tiwala ko po sa ating governor.
1: Alam ko naman ay...
3: Nawala,
1: si Kapitan Reynaldo Malabi. Ngayon, ire-rebid na naman kasi tumaas daw ang fuel. Inabot ng gera. Eh, pambira, wala pang gera na. Matatapos na naman yung gera. Hanggang ngayon, hindi ay, nakuta. Cap? Hello? Si...
2: Paluwi, signal natin.
1: Oo nga. So, Cap, monitor na lang natin ito. Hopefully, kung siguro, kung ibibid, tapos kukunin ng may bagong contractor, hindi siguro matatapos yung John, baka na... Maibid na yan eh. Sandali lang naman yung bidding eh. Di ba, Cap?
2: Opo. Basta yung ano daw, binibidding na daw ngayon.
1: Binibidding. O sige, ano ngayon? Opo. May, tapos June, ibibidding, July. Tingnan natin. Ang maganda kasi dito, Cap, ang gusto ko rin sana, maging transparent tong PEO. Kasi hindi nila inaano. Ano ba naman yung sabihin? Sino bang nanalo sa bidding? Sino bang kontraktor yan? Para mapiga-piga-piga natin yung kung sinong gumagawa niyan. Kasi pagka binid mo yan, na-award yan, malaman natin yung kontraktor, pwede natin piga-pigain yung kontraktor hanggang mabilis siyang matapos. Tumutulong nga tayo sa kanila para tingnan ito at bantayan tong mga proyektong ito. Ayaw pa nila yan, Kapitan?
2: Kaya nga po, Kaluy, papasalamat din ako kay pamamagitan ninyo, napakalaking bagay po ng media para mapagtawag pansin sa mga kinukulang eh.
1: Oo. Sige, so siguro mag tawagan tayo kap mga June 15 siguro. Baka may resulta na yan para tanong-tanongin mo rin si engineer kung sinong engineer yan. By June 15 siguro tawagan kita para ma-monitor natin. Ano kap? Diba?
2: Opo, actually, napapasakay din kami, atin kami ng Baragatan.
1: Oo nga pala, Baragatan, oo nga pala. Oo.
2: Opo, lulutin kami sa puerto, awa ng Diyos.
1: Sige, kita tayo rito pagdating mo para makapagkwentuhan tayo ng maayos.
2: Opo, pasyal ako sa impilan mo, sa TV, naalis kami dito.
1: Sige, pasyal ka lang.
2: May parid. Opo.
1: Oo nga pala, may parid. O, sige, kap, kita tayo rito sa puerto. Sige. Dala mo lang ako latong kuyo.
2: Opo, order ako ng lato kasi mahirap yung plantation nila, giniba ng tino eh.
1: Aray!
2: Kaya medyo matumal.
1: Ah, ngayon? Ba't nagiba?
2: Pero baka mayroon din, pero hindi ganong marami ka gaya noon. Pero magpapareserve ako, dalang kita.
1: Pambira. Iba kasi yung latong kuyo eh. Pagka, ano mo, kala mo yung malutok. Kumaganon eh. Malutok, tsaka malalaki.
2: Sarap ka lang, masarap. Malasa.
1: Latong kuyo yan.
2: Ayan mo, Kaluy, dadalaan po kita.
1: Yan, talaga naman. Sige. Kapanlabi, maraming salamat po ah.
2: Sige po, Kaluy, thank you rin. God bless po.
1: Thank you. Ingat sa biyahe papunta rito. Ano nga pala, magbabaragatan ha. Sasama lahat yung mga munisipyo. Yung Mutya, hindi na ano talaga, no? Meron na bang panlaban yung Rojas sa Mutya? Oo. Yung hindi na pinayagan kasi ano, yung height mababa. Maraming komentaryo doon, eh, no? Doon sa height limit ng Mutya. Anyway, sige Kap, salamat sa latong kuyo. Ah? Latong kuyo. Alam mo yung latong kuyo na yan, iba yung pagkalato niya eh. Yung kanyang mga tangkay-tangkay at saka yung kanyang malutong siya talaga. Pag ano mo, pag kinagat mo, parang chippy, malutong. Tapos, yung kulad, parang may, ang ano ng kulad din eh. isasaw-saw mo lang sa suka na, nakita mo yung suka ni, ano, ni Mike? Yung suka ni Ian? Oo, yung mumbatog. De, mumbatog. Yun talaga yung pangalan ng suka niya. Tawagan mo ngayon minsan si Ian Backwell na yan. Trendy ngayon yung kanyang suka, ah. Mumbatog. Suka. Ang daming pangalan yung maano talaga to si sa manamin. Mumbatog suka. Isaw-saw mo yung latong kuyo. Lagyan mo ng konting pisatan mo ng sili. Nako. Boy, luto na ba yung binabad mo sa kalamansi? Ha? Binabad mo sa kalamansi at sinangag mo na yung kanin diyan. Nako, gutom na ako. Ah, ngayon. Balik tayo dito sa Mumbatog. Basketball court. Kayo diyan sa PEO. Iwan ko kung ano ha, hanggang ngayon hindi kayo nagpapaliwanag. 5 taon na ito, nandun pa tayo sa kabilang istasyon. Ano bang yung basketball court? Pakita mo nga yung basketball court na yan. Alaga naman oh. Itong si board member, yung panahon na ito, board member Jake Tan. Board member Jake Tan. Ilang araw na kitang pinapahanting kay Alison Salvatos. Puro ka lang kausap, puro ka lang magpapaliwanag. Noong panahon ni JCA, ikaw ang naandyan sa kuyo. Di ba? Ikaw nag-a-administer ng mga proyekto. Binigay yan ni JCA sa mga barangay sa kuyo. Anong nangyari diyan? Ikaw nandiyan eh. Nandiyan na yung pundo. mayroong nanalong kontraktor. Ha? Na yung nanalong kontraktor na kumbaga sa ano, parang nag-shopping eh. Sa Shopee. Nakuha niya lahat. Oh. Pagkatapos pinasubcontract sa dyan sa kuyo. Oh. Ikaw ang nag-a-administer eh. Anong nangyari? Ako wag niyong ginagago ha. Alam ko yung story. Bakit ganyan pa yan? May pondo naman yan. Sabi, nagbagyo. Mahirap iluwas yung mga simento. 5 taon, ilang bagyo na ang nagdaan? Ilang summer na ang nagdaan? O ngayon, summer, ba't di nyo patadtari ng mga padalayan ng mga kailangan dyan? Pagdating na naman ang tag-ulan, sasabihin na naman ninyo, ang lakas ng alon? Kaluwi? Ang lakas ng alon, mahirap makatawid yung mga... Eh, ginagago nyo na lang. Ang bira. Sasangkutsahin ko na yung mga ilong ninyo, lalagyan ko pa ng pinigang sili. Di ba? Ang dami nyo dahilan eh. Ang dami nyo dahilan. May bagyo. Okay, walang bagyo. Summer. Ayaw nyo namang ipatrabaho. Oh, hihintayin nyo na naman yung tag-ulan. Pagdating, ay may bagyo na naman, oh. Di ba? Namumuo na naman. Sino yan? Si Mandoming. Oh. Si Mandoming. Pumuporma na si Mandoming. Pag pumunta na si Mandoming sa par. Oh. Pag pumorma, sasabihin nyo naman, hindi tayo makakadala ng simento. Bakit? Andiyan si Mandoming. Ay, anak kayo ng liempo na binabad sa kalamansi, ha? Ang tagal na, ang dami yung dahilan eh. Di ba? O ginagago nyo na lang talaga yung taong bayan? Kayo sa PEO, Provincial Engineering Office, iwibid na naman. Dapat naging transparent kayo. Pwede naman kayong pumunta rito, Kalowe. Ah, para sa kalaman ng mga taga-Kuyo, ito yung nanalong contractor. Oh, inaward na namin, nandiyan na yung pondo. Ito, tanungin ninyo. Bantayan ninyo. Pwede naman yun eh. Di ba? Kasi, pondo yan, pera yan ng mamamayan. Ano? Pera ng tao. Inihintay na ng... Kita nyo itong mga... Itong mga taga-Lagawriyaw na to. Yung mga taga-Kuyo na to. Eh kung na-develop nang na-develop yan dyan, malay yun, nakasama yan dyan sa palarong pambansa. Ang galing nung Bon? Yung buhok, yung ano, ganun? Sa basketball? Ano, taga-Palawan yan eh. Virgil Meneses daw ng Palawan ang tawag sa kanya. Palarong pambansa. Anong pangalan? Oo, ang galing. Ang bira, nakita nyo, nadi-discover sa kanya. Palarong pambansa pa yun, ha? Oo. Taga-Palawan. Yon si Mark James Leonor. Marky James Leonor. Ang galing, batang yon. Nadi-discover yung mga ganyan. Eh, paano madi-discover yung mga taga-Kuyo? O, paano sila magpa-practice yan? Walang ring, walang bubong yung basketball court. May pera naman. Ay, di ginagago nyo yung mga taga-Kuyo. Ginagago nyo, mga gago kayo. Pasensya na sa termino. Wala na tayong ibang masabing ibang terminong pwedeng gamitin eh. Eh kung ayos sana yan, di, sasabi, wow, ang galing naman ng mga taga-PEO, ang galing naman ng mga contractor na to. Pero hindi eh. 5 taon nang nakatiwangwang to. Wala tayong masasabi kung hindi, gago kayo. Gago, gago, gago, at gago kayo. Di pa ba sapat yan? Dagdagan ko pa. Gago, gago, gago, gago, napakagago nyo. Ginagago nyo ang mga taga-Kuyo. Ha? Isa pa? Tama na. Samang tingin mo sa akin, James, parang sinasabi mo, dalian mo na dyan, ginugutom na ako eh. Ha? Parang ganun ang gusto mong sabihin. Sige. Babalikan natin 'to. Sa susunod, 'di ba, yung sinasabi kong gago, gago, gago kayo. Sa susunod 'yan, may pangalan na 'yan. Hindi naman mga elementary kausap nyo, pambira kayo. Ano idadahilan nyo? Ilang bagyo? Anong nangyari? Ikaw, board member Jake Tan. Ikaw yung nandyan, panahon ni JCA, anong nangyari dyan? Diba? Paliwanag mo. Tagal, Nandiyan ka pa sa sangguniang bayang ka ng kuyo eh. Di ba? Pinapahunting na kita dyan sa kabilang istasyon pa ako para magpaliwanag eh. Ngayon, board member ka na. Umiiwas ka pa rin eh. Oh, yun lang naman ang kailangan natin ipaliwanag niya at ikaw tumulong ka para ayusin at mapabilis. Hinihintay na yan eh. Pwedeng magpakasal dyan, pwedeng mag-birthday party dyan, pwedeng magpapasko. Di ba? Lagaw riyaw, kaburian. Sa kuyo. Awawa naman yung mga kaibigan natin dyan. O yan. Inumpisa na naman natin ito. Huwag nyo sabing hindi nyo gagawin yan. Sige, June 15, tatawag ako kay Kikap. Kung ang bidding naman, isang araw lang yan eh. O, pag naibid, mayroon ng contractor, gawin na ninyo agad. June, July, August, bago magpasko. Ayan. Ang iniisip ko kasi, ang idadahilan naman ito mga orang-utan na ito, aba eh, sasabihin na naman, eh, paano tayo makakaumpisa? Lakas ng hangin. Hindi natin maitawid yung mga ano kasi, yung mga gamit kasi, ayun na si Mandomi, no? Oh, inabot na kayo ni Mandomi. Ay, nako. Sige. Randy Santisas. Mary Delpin, LBC Express kasama din. Yung mga rider ng LBC Bon kasama din daw pala. Abdon Maylin, bakit ang minimum wage hindi man lang mapasama sa mga ayuda na yan? Gold ba ang kinakain ng minimum wage? Hindi. Tama din. Dapat yung mga minimum ano lang, sinasama din. Di ba? Haina Diaz. Morning. Triggerman Bintura, pahingin ng turbo Callaway. Subukan ko bukas sweldo. Ha? Sali ka. Sir Triggerman Bintura. Ito, comment ka or mahabol pa oh. Mag-comment ka, mag-like ka. Nakita ni Axel, baka mapasa ito. Tapos pagkatapos mo makipag-turbo, pwede ka makinig nito, radyo oh. AM/FM pamimigay natin. Raffle to oh. Raffle natin. Nanette Cordoba, good morning katropang Louis Sheridan. Hi, I'm here in Puerto. I'm here in Puerto. Invite ko birthday Asturias 6 PM. Pa? Ano? Birthday? Okay. Lynn Ansali. Lapaer ang Agnibat. Good morning, Boss Louis. Good morning, Lapaer Agnibat. Eric Sabdani, pabati naman po sir from Bayan ng Batarasa. Speaking of Batarasa, pwede bang tumurbo habang nagsa-sound trip? Pwede naman. Para hindi masyado maingay, lagyan mo lang ng sounds. Okay. Batarasa, Gerald, ipo-forward ko sa iyo yung lot number kasi iningi ng municipal assessor yung lot number ng lupa ng mga Contreras dyan sa Barangay Ukayan. Yung lupa na yan, ginamit na yan ng Rio Toba Nickel Mining Corporation. Nakipag-usap sila sa pamilya Contreras para magamit nila yung lupa. Pumayag. May mga memorandum na mga pinirma. Sige, papayag kami. Bigyan nyo lang kami ng trabaho. Okay, ng hanap buhay. At yung hanap buhay, na-share din sa mga truck driver, mga bako driver, na mga taga-Batarasa yun. Nung matapos na, natigil na yung usapan. Itong mga Contreras, ayon sa kanila, nag-imbis na kami kaluwi. Tapos binitawan daw sila bigla ni RTN, Rio Toba Nickel Mining Corporation. So ngayon, chine-check natin yung lupa ng mga Contreras. Kung anong classification, timberland ba yan o ano ba yan? Kasi ginalaw na ng RTN eh. Di ba? So ngayon, ang kailangan na lang natin is yung lot number. So papadala ko sa'yo, Gerald. Walang pasok ngayon, siguro by Monday. Puntahan mo yung Batarasa Municipal Assessor's Office para makuha natin yung klasifikasyon ng lupa nito diyan sa munisipyo ng Batarasa na ginamit na ng Rio Tuba Nickel Mining Corporation. At maipollow up natin by next Monday. Kayo naman, Rio Tuba, tumawag na ako kay Sir Bong de la Rosa na dating Comrel para kahit papano maipaliw. Bahala kayo kung magpapaliwanag kayo hindi, ha? Basta kami usisa lang ng usisa dito sa lupang ito na nagamit na ninyo. At yung usapan ninyo nitong mga Contreras, anong nangyari? Ha? O, follow up natin yan by Monday. Tranquilio Arino. Ay, thank you. Thank you kay paring dumating na kahapon. Paring Tommy. Daming pasalubong ni paring Tommy. Umaati ka bong bagnit na naman ito, paring Tommy, ha? Kita ko yung mga picture mo doon sa Iloilo, ha? Magandang umaga, Kaluy S. Niria Alpa. Ed Siba. GM, good morning from Dubai. Magandang umaga sa inyo dyan sa Dubai. Jeric Sabdani. Michael Linsaw. Don. Maring Don. Kailan ang pasukan sa HTO, Maring Don? Atid na naman si Maring Don. Sige, Bon, labas na natin, Bon. Yung mga ano natin. Turbo ito, ha? Turbo at saka radio, AM, FM. Yung ipaparapol natin ngayon. Kasi Biyernes naman ngayon. Okay? Sige, paikutin mo na yung ating electronic cambiolo. Good morning, pabati yung pamilya Horte, pamilya Mosquito at ang tatay ko si Joey Horte. Di ako mapakali doon sa backride na hindi nabigyan ng ayuda. 5,000 din yun. Backride, 5,000. Ayang. Parehistro nyo na kasi sa LTFRB yan para mabigyan kayo ng franchise.

0: Rivera. Aba! Los, may turbo ka rito. Los, Rivera, may turbo ka dito. May radyo ka pa, Los. Aswerte mo naman. Los, kunin mo lang dito, ah. Radyo, ah, turbo. Mga tropa, wala na tayong oras. Happy weekend po sa inyo. Abang kayo sa Linggo, ikot naman kami, mamimigay na, pag nahuli ka namin, nakikinig sa XFM Palawan, Busay, ba, limandaan, mayroong radyo, may spaghetti pack, ba talaga naman ha? Mga kaibigan, wala na tayong gaanong oras, kailangan na ho natin magpaalam pansamantala. Kasama natin sa bagong teknikal si Axel Bono Bareles at ang buong puwersa na XFM News and Public Affairs. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas.
1: Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bursay. Sa pula sa pool ang bawat Bursay.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: XFM.
9: Proteksyon ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
10: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako po si Junelli, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
17: Sister Pain.
18: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. The Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
19: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
21: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
22: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaisip
7: iwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle, at sa tulong ng Santo Plus Gold.
15: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
22: Ice yan!
17: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Santon Plus Herbal Oil.
24: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
23: Santon Plus Herbal Oil.
25: Isang pahid lang sa puso.
23: Desminorrhea.
25: No more.
23: Santon Plus Herbal Oil.
26: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
8: XFM.
3: XFM.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
27: Santon Plus Herbal Oil.
28: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
27: Santon Plus Herbal Oil.
29: Maaasahan
27: sa sakit ng katawan.
29: Santon Plus Herbal Oil.
26: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
29: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hanilo ng Laguna.
30: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
26: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
26: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
32: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
33: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: XFM.
3: XFM.
33: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting time sa buong Pilipinas, 9:09 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.

0: Kakka Tropa. Magandang magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Kumusta na po kayo mga ginigilim natin mga tagapagsubaybay? Araw po ngayon ng Biyernes, May 29, 2026. Araw ng Biyernes. Thanks God, it's Friday. Mga katropa, pansamantala ko po yung muna niyo makakasama sa programang Servisyong Katropa.
1: Servisyong Katropa.
0: Opo niyo lingkod, Kagawad Mike Escote. May misyon si Kagawad Gerald Gales.
1: Servisyong Katropa.
0: Kaya samahan niyo ako hanggang alas 11 ng umaga. Sa bahaging technical, kasama natin si James Nava from PTCI. Ba talaga ha? May solo flight ka na dyan ha? Dapat may picture ka dyan. O, kasi solo flight ka na eh. Wala ka nang alalay ha? Pakita mo doon sa may-ari ng PTCI. Sabi mo, sir, oh, nakita mo, pasado na kaagad ako eh. Pag-graduate mo na kaagad ako.
1: Servisyo ka.
0: Solo flight na eh. Hindi na kailangang alalayan pa ni Sir Ken Danzel eh.
1: Servisyo ka, tropa.
0: Mga katropa, live na po tayo sa ating Facebook page, 104.7 XFM Palawan. At syempre, pwede na ho kayong mag-comment dyan ha. Magpabate, pakishare nyo naman yung atin pong programa para marami po tayo mabahagira ng impormasyon.
1: Servisyo Katropa.
0: Ang atin pong programa, Servisyo Katropa, atin po sa inyo ng Santon Plus Gold. Ako talaga naman, alam nyo yung kahapon may kausap ako. Sabi niya, Kagawad, yung mga bukol-bukol ko nawala nung uminom ako ng Santon Plus Gold. Aba, matindi pala ito yung mga bukol-bukol ninyo. Mawawala yan pag mag-inom kayo ng Santon Plus Gold. Napakahalaga po na maingatan natin yung atin pong kalusugan. Lalo na yung mga bukol-bukol kasi baka mauwi yan sa, minsan sa cancer, mga ganun. So kailangan talagang pangalagaan natin. May makapakayo dyan na bukol-bukol, Santon Plus Gold, nako. Malaking tulong yan, ha? Base po yun doon sa nakausap ko kahapon, eh. Nawala daw yun yung kanyang mga bukol-bukol. Alam niyo mga katropa, kung gusto mo pong palakasin ang iyong katawan araw-araw, subukan mo na yan, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mayaman po ito sa antioxidants, wala po sa mangosteen, para sa dagdag suporta sa resistensya at pang araw-araw na sigla, ha? Madali pong inumin, swak sa busy na lifestyle at katawang mo sa mas aktibong araw. Kaya mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na, ha? Alaga sa loob, lakas sa araw-araw. Yan po mabibili sa lahat po ng ating mga Yes to Health Clinic. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, dyan po sa may San Manuel, sa Rojas, doon sa may Asmes, at sa Bayan ng Nara sa may Panakan Uno. No? Sa may Caltex lang po. Sa mga pharmacy na mga partner natin, meron din po yan mga katropa.
1: Servisyo katropa!
0: Pakitawagan muna si Katropan Gerald. Hingitin ang update doon sa piskalya. Naghain ng kaso yung NBI doon sa piskalya noong nakaraan pa, pero hindi pa inaaksyonan ng City Prosecutor's Office. Alamin natin na ano bang nangyayari, kasi meron po yung alam natin ay 10 araw na review. Tapos na ba yung 10 araw na review para matanggapin ng piskalya yun pong inihahaing kaso ng NBI laban doon sa mga salarin, in particular doon sa infante case, mga katropa.
1: Servisyo katropa.
0: Tsaka yung doon sa Irawan shooting incident.
1: Servisyo. Yan,
0: marami silang mga inasikaso. Pero ngayon ang pinailatan nila tungkol sa Irawan eh. Sa Irawan shooting incident eh. Yung inasikaso na kinukulit-kulit nila yung piskalya. Ay, bakit hindi pa maitanggap-tanggap? Ano pa ba ang kulang?
1: Servisyo katropa.
0: Yun ang binabalikan nung ano ng NBI doon. Meron pa bang kulang? Para piskal, meron pa bang kulang? Para kung ano man ang kulang eh maano na nang ano? Magawa na ng NBI.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ay, marami na rin po nag-aantay niyan. Medyo matagal na. Ay, sabi nga ni Sir Cedric kanina, medyo yung kanilang ibang inahandle na kaso, medyo napabayaan na dahil sa na-prioritize itong sa Erewhon shooting incident na yan. Ngayon, nakaraan, pumunta sila sa piskalya. Ngayon, bumalik na naman sila.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ano pa pa kaya ang kulang? Ano sabi ni Sir Gerald? James, makaka-ano ba siya doon? Tingin tayo ng update kay Sir Gerald. Tawagan mo si Sir Gerald.
1: Serbisyo Katropa.
0: Kasi nag-aantay na rin talaga dito eh. Nag-aantay na rin ng marami na nag-aantay dito sa kaso na ito. Kung yan ba ay tatanggapin ng piskalya yung inihiyaing kaso ng wala pa siya signal.
1: Serbisyo Katropa.
0: Okay, doon lang muna tayo doon sa isa. James, doon sa isa naman. Yung second ano dyan. Dahil lang may video ako na ibibigay sa'yo. At habang inaantabayan na natin yan. Samantala, merong ginaganap ngayon na exhibit yung mga daycare worker sa Barangay Tanglaw. Sa Barangay Tanglaw, punta muna natin yan. Yan muna, unahin na lang muna natin ito. Bigyan natin mga, alam mo ito, mga daycare worker natin. Ano ito eh? Masisipag ito mga daycare worker natin na ito. Sa lungsod ng Puerto Princesa. Maraming activity ngayon. May yung Kadiwa on wheels na dyan sa Barangay Siksikan. Yung DSWD na mimigay ng ayuda sa mga riders. Ang daming activity natin ngayon, ha?
1: Serbisyo Katropa.
0: Ang daming nagsiservisyo ngayon. Ayan, James. Tawagan mo na, James. Yung, ayan, yan. Yung, ano? Oo. Si Ma'am Zeni Panado. Para ma-interview natin si Ma'am Pat Tesorio. Oo. Paki-play mo lang, ha? Yung mga video na ano natin. Oh, para maano natin itong mga magigiting natin mga daycare workers.
1: Serbisyo Katropa.
0: Nandiyan na si Ma'am Zeni, si Ma'am Zeni, magandang umaga. Si Kagawad Mike Escote po ito sa programa Serbisyo Katropa ng XFM Palawan. Ma'am Zeni.
2: Apo.
0: Ma'am Zeni, good morning.
2: Amina naman ang speaker mo.
0: Ayun. Ang hina na, hindi marinig. Hello. Hello Ma'am Zeni.
2: Ay. Oh, what wait lang po, paano ulit what i-loudspeaker ko lang.
0: Ah, sige po. Yan ha.
2: Yung mga wait lang po.
0: Yan, i-loudspeaker lang doon ni Ma'am Zeni ha. Para ma-interview natin sila. Mayroong yung mga daycare workers sa Puerto Princesa. May activity dyan sa Barangay Tanglaw. Sige, ito muna. Ma'am Zeni?
2: Good morning.
0: Ay, good morning po.
2: Good morning,
0: Juan. Ma'am Zeni, good morning. May activity kayo dyan sa Barangay Tanglaw?
2: Yes po. Ito po ang aming graduation at the same time, exhibit po ng output ng mga child development workers, sir.
0: Ay, si Ma'am Pat na ba ito, Ma'am Pat?
2: Opo, Juan.
0: Ay, si Ma'am Pat na pala. Ma'am Pat, si Tesorio, bati muna po kayo sa ating mga tagapakinig sa programang Serbisyong Katropa sa XFM Palawan.
2: Okay, good morning po, Puerto Princesa.
0: Yeah, no.
2: Dito po kami ngayon sa Barangay Tanglaw na kung saan magaganap ang exhibition, open house exhibit ng mga output ng aming mga 32 child development workers sa Cluster Magenta.
0: Ayun, opo. Ma'am Pat, yun po, mayroon kaming mga yung pinadala niyong video. Itong mga, ano po ba itong mga ini-exhibit dyan? Parang mga ano yan, parang may mga ginawa nila, mga tula, ano opo. Ano po ba yan, ano po yan, ma'am?
2: O bali ito Hello, Wad. Bali, ito ang mga output ng aming mga child development workers. Sa loob ng anim na araw, mayroon po silang natapos na apat na quarter. Kasi bali, ang aming team ay binubuo ng first quarter, second quarter, third quarter, tsaka fourth quarter, na kung saan dito nakapaloob ang bawat quarter, mayroon pong tula, mayroon pong mga TST, ibig sabihin yung mga books namin, nagawa po ito, pati ang lahat ng activity na kinakandak sa loob ng daycare center na kung saan ito ang gagamitin ng mga child development workers para sa kanilang pagkakandak ng session. Ayun. Kasama na rin po dito yung kanilang activity sheet sa isang araw. Bali, ito ay ginawa na namin sa loob ng isang taon para hindi na sila mahirapan. Pati ang kanilang session plan ay nandito na rin po.
0: So, yan po pala yung mga kailangan nila pag nagturo po sila sa mga mag-aaral, mga visual aids nila, nandiyan na rin.
2: Opo, naka-ready na po, Wad.
0: Okay.
2: Para hindi na po sila gagawa. Huhugot na lang sila kung ano ang kanilang activity or topic for that day.
0: Okay, so gaano po ito makakatulong sa atin po mga daycare worker?
2: Ito ay maalwan na ito sa kanila. Kasi hindi na sila cramming, naka-ready na po ang kanilang mga outputs, yung kanilang mga visual aids, yung mga program materials na gagamitin nila sa loob ng isang taon. Ang mahirap lang dito kasi sobra talagang magastos. Kasi alam niyo naman ang bilihin ngayon, Wad, sa cartolina lang agad, sa cover, sa ink. Grabe ang gastos talaga. Sa Manila paper,
0: sariling
2: sa cover niyan.
0: Sariling gastos ba yan, ma'am?
2: Opo, sariling gastos ng mga child development workers.
0: Bakit
2: sobra
0: naman
2: talaga. Pero ang the rest naman, may mga barangay na naglaan naman ng pondo. Pero hindi po lahat ng barangay ay mayroong pundo para dito sa ganitong gawain.
0: Naku, parang wala kaming naaprubahan na pundo na para sa ganyan, ah.
2: Opo, sa staff development. Kaya nga, ito ay sinoshow namin para na ma-appreciate at ma-recognize ng aming mga barangay officials na kung saan, ay ganito pala, kagastos, ganito pala ang preparation na ginagawa ng mga child development workers.
0: Yung siksikan ma, walang pundo dyan? May nagbigay din? Wala?
2: Parang naka-ano yata sila ng ink.
0: Ink.
2: Tsaka band paper, opo.
0: Ink tsaka band paper, binigyan ng siksikan.
2: Opo.
0: Yung ibang barangay, wala.
2: At saka ano, si Kapitan nag-share din para sa merenda kasi almost 32 child development workers ang nagsama-sama sa Barangay Siksikan. Bali, lahat ito, Juan, ay doon namin ginawa sa Barangay Siksikan.
0: Sa Siksikan. Pero iba-ibang barangay.
2: Opo.
0: Oh,
2: bali, okay. 14 barangays at saka 32 child development workers.
0: Sino lang po
2: sa
0: yung nagbigay ng ink? Kasiksikan lang, yung ibang barangay hindi nagbigay?
2: Nagbigay rin po ang iba. At saka mayroon naman silang binigay din na konting counterpart ang Ayun. Ibang barangay.
0: Ayun. So ito po ay malaking tulong sa mga child development workers natin. Para kasi pag mapasukan na, handa na sila.
2: Ready na po sila.
0: Hugot
2: na lang po sila sa kanilang gagamiting material. Bali, ito ay ginawa na namin sa loob ng isang taon.
0: Talagang pinaghirapan niya, no?
2: Opo, tuwang-tuwa rin sila sa kanilang output, Juan. Kasi sabi niya, parang first time. Ang dami talaga nilang nagawa.
0: Yan. So, mas maganda siguro ito gawin, ma'am, taon-taon na.
2: Opo.
0: Kasi para hindi na sila nagkakaraming o hindi na sila nag-iisip
2: opo,
0: na kung
2: kasi,
0: anong gagawin.
2: Yes po, ito po ang purpose namin para hindi po sila karaming. Para talagang session plan na lang gagawin nila. Magkakandak na lang sila ng session plan. Although yung session plan din namin, ready na rin po yan.
0: Ready na?
2: Opo. Magdadagdag na lang po. Nandito po, mayroon pa kami mga bisita. Si City Councilor, si Honorable Jerry Abad, nandito rin po. Yung mga barangay official, nandito rin po.
0: Ah, nandiyan ngayon si Kap, si Consel Jerry?
2: Opo, nandito po si Councilor Jerry Abad.
0: Oh, yan.
2: Gusto niyo ma-interview, sir?
0: Oh, ayan.
2: Opo.
0: Mag-donate yan.
2: Actually, lima po ang aming in-invite na City Councilor, pero isa pala po ang nandito, si Councilor Jerry Abad, yung ba po na Councilor.
0: Ayan.
3: Oh, nandiyan ba?
2: Brigada po.
0: Sa XFM.
2: Si Mike Scotty.
3: Sige pala yun.
0: Oo.
3: Magaling nakagawad to eh.
0: Kap J.
4: Hello Mike. Ano naman yan?
0: Konsihan. Mukhang mali yung radyo na nabanggit ha.
4: Oo, oo nga. Pati yung radyo mukhang di ba yung nagulat ako.
0: Eh sa sabi mo sa XFM tayo. XFM.
4: XFM Palawan.
0: Ayan, XFM.
4: 107.4, di ba?
0: Balik tat, 104.7.
4: 104.7 pala. Oh.
0: Yeah, sabi mo, anchor ka rin dito.
4: yun na nga. Ang katropa mo.
0: Yan. Sabi ni Ma'am Pat, medyo kulang ng support eh. Baka pwede daw masuportahan. May mga pambili ng papel.
4: Oo. Alam mo naman pag baker, di ba? Nagkakaroon lang sila ng initiative nila eh.
0: Kaya nga eh. Pagdating
4: sa mga ganito.
0: Pwede ba yung iano sa City Council, konsihal? Kasi pag mga ganyan, kulang sila ng mga band paper eh. Baka pwedeng malaana ng band paper ng city government, yung mga daycare workers natin?
4: Oh yes, oh, pwede naman yan. Pwede naman. At the same time, hindi lang naman yung city government. Even yung barangay, no, meron niyang binibigay.

0: Actually, kaya ka nila in-invite dyan kasi kulang pa yung band paper nila.
1: ako, yun din naman ang pinunta ko rito para magbigay ng support sa kanila.
0: Yun talaga.
1: Yun purpose kung bakit ako pumunta rito.
0: Yan talaga si Consul Jerry Abad.
1: Dahil nakita ko yung hirap ng mga daycare workers barangay officials din tayo dati.
0: Tama.
1: So, kita natin kung paparo nila binibigyang pagpapahalaga yung mga kabataan. No? Kasi sila yung tumatay yung pangalawang magulang ng mga bata. No ba? Paghatid doon sa daycare center natin, sila na yung nag-guide, sila yung gumagabay doon sa mga bata. No? Ang talagang napakahirap yung mga batang daycare pa lang. No ba? Kinder pa lang. Mahirap yan. Mahirap i-guide yung mga yun. Pero nasusumikap yung mga daycare workers natin. Para sa ganong kaisipan ng mga bata, mahubog sila, matuto. No, kaya lahat ng efforts ginagawa nila para lang matuto. Actually, marami ng mga produkto yung mga daycare workers natin sa Puerto Princesa na naging professional na ngayon. Diba?
0: Kaya
1: galing
0: po,
1: sa mga daycare yan.
0: Oo, at malaking tulong dyan, kayo po, kayong mga city councilor. Malaking may tutulong doon para mas mapaganda pa po yung mga daycare natin.
1: Oo naman. At actually ngayon, kahit yung mga rural barangays, kung mapapansin mo, katropang Mike, yung mga daycare worker, daycare center nila ay mga moderno na.
0: Standard na.
1: So isa yan sa mga pangunahing programa ng ating pong pamalapan lungsod sa panguna ni Mayor Byron. Kasi isa rin sa mga gusto ni Mayor na mabigyan, matutupan yung pong ating pong edukasyon. No? Dahil dito nakasalalay yung pong kinabukasan ng bawat mamamayan ng lungsod ng Puerto Princesa. Kung may magandang pagtuturo at maayos yung mga facility na ginawa, siyempre, ang result niyan magiging successful din. Maganda din yung resulta ng mga tinuturuan.
0: Yun. Tama ka dyan talaga, Consul Jerry. So,
1: kailangan nating suportahan to mga ganitong mga programa nila no sa daycare workers natin, yung ating mga daycare center no na itinatayo sa mga Mike.
0: Yan, okay, sige.
1: Agawad, no? Alam ko naman yan. Opo. At alam mo rin yan dahil isa ka rin sa mga lingkod barangay, no?
0: Kaya kahit dahil idol ka namin ni Kagawa Gerald Galis, kaya tumakbo kami.
1: Di malayong marating mo rin yung marating natin, eh. At tayo naman, kailangan lang natin dedication, sa trabaho. Kagaya nito, binigyan tayo nila ng pagkakataon na maimbitahan. Isang karangalan yun sa isang kagaya ko na public servant na maging kabahagi ng kanilang programa ang gagawin sa mga Mike.
0: Yun. Salamat, Konsehala. Salamat, ha. Salamat sa tulong sa mga daycare workers natin. Konsehal? Yan. Naputol. Sige.
2: Servisyong
0: nandun pala si Konsehal Jerry Abad. Yung ating si Ma'am Patisorio yung supervisor ng mga daycare workers natin. Balikan natin, pakita mo din yung mga mukha ng mga daycare workers natin para bigyan natin ng pagkilala. Yan, ha. Para bigyan natin ng pagkilala yung mga, kung hindi, panahon namin wala kasing daycare worker . Diretso grade 1. Hindi ako nakaranas ng daycare . Nakaranas ka ba ng daycare, James? Nag-daycare ka ba? Okay, buti sa inyo, panahon nyo may daycare sa amin, wala . Diretso grade 1 . Ay, nabalikan natin si Ma'am Pat, nandiyan ba? Hello?
3: Opo.
0: Ay, Ma'am Pat, buti na lang, nandiyan si Consul Jerry Abad, tutulong din daw siya.
3: Opo.
0: Opo, Ma'am Pat, itatanong ko lang ba, napakaganda nitong programa ninyo, malaki tulong sa mga child development workers natin, pero how about doon sa atin pong mga bata, kaano po ito naman siya makakatulong, paano yung pagpapaunlad sa mga edukasyon ng ating mga bata?
3: Opo. Kagaya po, wadang sinasabi po namin, ang aming nakaplana session

0: plan, ito ay holistically approach development ng isang bata mula ulo hanggang talampakan. Opo, holistically, wala talagang ano, walang pwedeng malit bahay ng mga bata kasi total development talaga. Ang aming pre-prepare na session plan na angkop talaga sa edad na 3 and 4 year old.
1: Ayun, oo. So maganda yan. Itong mga sa mga bata, mahilig sa mga visual aids, sa mga makukulay.
0: Opo.
1: Yan talagang...
0: Kasi alam mo naman mga bata talaga, kailangan colorful, maganda ang mga drawing, maganda mga picture. Pero higit sa lahat, Juan, alam mo yung the best program materials itself is a child development worker.
1: Yun, oo. Lalo na pagka ay mga child development workers natin, mababait eh, hindi na yan nagpa-squat.
0: Opo.
1: Ma'am, yung isa sa problema ng ating mga estudyante sa edukasyon ng Pilipinas, yun pong yung magbasa, di ba? Ay sa daycare hindi naman talaga nire-require pa basahin.
0: Wala
1: pero,
0: pa po kasi more on values.
1: Oo. Pero maganda rin sa...
0: We're playing but syempre at the same time natututo, learning na rin po siya.
1: Opo, pero maganda rin siguro kung alam mo yung mga kulay-kulay, anong ano pabasahin, anong kulay ito, brown, di ba?
0: Opo. Yan, kasi shape, color, numbers, yung alphabet familiarization po.
1: Pero kung mahaluan ng ano yung alam mo yung kahit yung ano lang yun, at least maro, alam na nila basahin. Kung pwede ba yung ganon? Pag tinapa, anong kulay?
0: Mga picture po. Halimbawa, anong object ito? Ito ay ball. So, anong shape ng object, ng ball? O round or circle? Anong color ng ball? Brown. Yo. So, ganon. Education na po yan.
1: Oo. Halimbawa, tak-tak pa natin yung ball. Oh. Ba, yung babang ano lang, yung basa lang. Pang, yung ano lang, letra lang. Pwede ganon?
0: Opo. Ang bola ay nagsisimula sa titik na ba.
1: Ayun.
0: Yung ganon.
1: So,
0: opo.
1: So,
0: kasi mayroon po pa kaming letters. May familiarization po kami.
1: Yun. So as early sa stage
0: early
1: pa lang,
0: age.
1: As
0: opo.
1: Early age, natuturuan na rin sa pala paunti-unti magbasa.
0: Opo, yung ano, hindi naman totally na talagang kagaya ng deep ed na talagang. Ito sa amin ay ano lang, mga simple. Opo, kasi sa amin talaga mostly ay development ng behavior, yung 7 domains sa amin. Para
1: okay.
0: Maging readiness na ang isang bata pagpunta sa grade school.
1: Ma'am, paano daw yung ano, ma'am? Paano tuturuan daw yung, kasi may mga bata ngayon, ma'am. Kasi yung mga nanay pinapagamit ng cellphone yung mga bata pagdating sa school, mga Englishera na.
0: Opo, yan nga. Minsan nanonoseblade na rin ang aming mga child development workers.
1: Okay,
0: kasi alam mo naman yung mga bata na isinilang itong pandemic. Mostly talaga mga Englishera sila.
1: Paano po natin ina-handle yun, ma'am?
0: Ay, diyan maan, ang aming mga child development workers ay flexible naman.
1: Ayun. So,
0: trained naman sila sa ganong situation.
1: Oh, lalo na si Ma'am Beth, magaling mag-English yan.
0: Opo.
1: Sige. Ma'am, Ma'am Pat, maraming salamat talaga.
0: Okay.
1: Congratulations po ha sa event ninyo ngayon ha.
0: Kami nagpapasalamat. Thank you very much, Juan.
1: Opo,
0: maraming salamat.
1: Yan, sabi mo sa mga daycare workers natin, nakita na sa buong mundo yung mga mukha nila.
0: Okay, thank you po, Juan. Maraming salamat po.
1: Salamat din po sa pagsiservisyo sa bayan, sa walang sawang pagsiservisyo para mapaganda po ang kalagayan po ng ating mga kabataan, ma'am.
0: Okay, sige po. Thank you, Juan.
1: Hanggang anong oras pala yung exhibit nyo, ma'am? Hanggang anong oras po yan?
0: Siguro tatakbo lang ito ng 2 to 3 hours.
1: Ayo, so mamaya
0: okay.
1: Hanggang tanghali lang.
0: Opo.
1: Oo, hanggang tanghali lang, sige po. Salamat.
0: Okay.
1: Salamat, ma'am.
0: Thank you po, Juan.
1: Ayan po.
0: Okay.
1: Salamat sa mga daycare workers natin. Ay, Ma'am Patty Sorio, yan yung supervisor dyan, ng mga 14 barangays yung hawak niyan. For 32 daycare workers. Matindi, ang daming kasawalo na 32 di workers. Sir, pero may exhibit mo dyan sa Barangay Tanglaw ngayon. At nakakatuwa, nagawa na nila yung foro para gagawin na for isang taon, nagawa na nila. So, hugot na lang sila ng kanilang mga visual aids, yung mga gagamitin nila para magturo po sa ating mga anak.
2: Servisyo Katropa!
1: 9:38 na umaga. Mabilis lamang ito. Kami po ay magbabalik pa makalipas lamang po ilang patalastas.
2: Servisyong Katropa.
3: Sultan Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sultan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Sultan Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Sultan Plus Herbal Oil.
6: XFM.
3: XFM.
6: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa ulo. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
14: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabilis sa mga bukika.
17: Supple Plus Gold.
18: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
19: Santon Plus Gold.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
22: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
25: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
26: Vision X Plus. Softgel Capsule.
25: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
26: Vision X Plus. Softgel Capsule.
25: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
27: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
17: XFM.
19: XFM.
20: Serbisyong Katropa.
1: Balik tayo sa ating programang Serbisyong Katropa. Sa ngala pa rin Katropang Gerald Galis, ako po yung lingkod, Katropang Mike Escote. Good morning muna kay Coach Mike Ambe. Ah, good morning kagawad idol. Pabati naman nakasama ko na nagruruta ngayon na si Jay Fabregas, samang nakikinig ng programa ninyo. Ha? Jay Fabregas, salamat ha. Ah, salamat sa pakikinig ha. Tsaka siyempre kay Coach Mike Ambe. Good morning. Kaya Nanay Evelyn Alcantara dyan sa Maslin Brooks Point. Good morning kagawad Mike. Nandito kami ni tatay mo Alex, nakikinig sa iyong programa. Araw-araw nakatuto kami sa iyong programa. Ingat lagi sa mga biyahe po ninyo. Salamat Nay, salamat Nay. Ingat po kayo palagi dyan sa bayan po ng Brooks Point.
20: Servisyo Katropa.
1: Punta muna natin si Katropang Gerald Galis. Mukhang tinanggap na ng piskalya. Tinanggap na po ng piskalya, yun pong inihaing kaso ng NBI.
20: Serbisyong Katropa!
1: Ayan, pakitawagan mo na yung sa shooting incident. Habang tinatawagan mo si Katropang Gerald, batiin mo na natin ang good morning si Kagawa Drodel Bravo Honrado. Good morning, Idol Katropang Kagawad. Mike watching from Abarawan, Rojas. Sa ho kayo kagawa dyan. Balita ko sa minakita kong post, yung tubig nyo daw dyan sa Abarawan. Subukan natin tawagan yung kapitan natin dyan sa Abarawan mamaya. Ha? Minakita kong post doon eh. May classmate ako dyan sa, ano eh, sa Abarawan eh. Mukhang medyo hindi daw maganda yung lumalabas sa gripo.
20: Serbisyong Katropa!
1: Norba Aliudin, Sir Mike, ang umaga pa. Bati naman kami dito sa Barangay Eraan, Rizal, Palawan. Share done. Thank you! Dariel Bert Arruera. Shout out kay Dariel Bert, ang mabait, on the way from Tagbilaran City.
20: Serbisyong Katropa.
1: All the way from Tagbilaran City pala ha. Diyan sa kumusta kayo sa yung gusto ko diyan sa Tagbilaran City yung ano eh. Yung narang yan, paborito nung yung narang yan, sarap ng narang diyan sa inyo sa Tagbilaran City.
20: Serbisyong Katropa.
1: Nasa kabilang linya na natin si Katropang Gerald Galis. Tinanggap na raw ng piskalya ang niyaing kaso ng NBI. Katropang Gerald, good morning! Hello, Choy! Hello, Choy! Dinig mo na ako, Choy!
23: Choy!
1: Tinanggap na, Choy! Tinanggap na!
23: Good morning Katropang Mike at good morning sa mga tagapagsubaybay. Dito ako ngayon sa labas ng ano na fiscal office at katatapos lang din tinanggap na sa tinagal-tagal. Kanina nga sabi ni Sir Cedric Abay na kasampung balik sila.
1: Sampung balik
23: dito sa fiscal office para doon sa pagsasampa ng kaso.
1: Oo. Pwedeng mabang pwede
23: na tapos na yung sampu na yon.
1: Pwede na.
23: Na-file na.
1: So, pwede nang banggitin.
23: Na. Pwede na tayo magbalita na formal ng sinapahan ng kaso.
1: Oo. So, sabi ni Sir Cedric, pag nadakit na raw, pwede nang banggitin yung pangalan. Asin na yung mga nasampahan ng kaso, Choy?
23: Ang mga nasampahan ng mga kaso ay tignan natin dito yung listahan natin.
1: Sige, sige.
23: Matikture natin eh, yung mga pinailan ng kaso.
1: Ayan.
23: Ito, yung mga sinampahan ng kaso under NPS docket number 4B-7 2017, hindi ko na siguro banggitin ito, o sige banggitin ko na lang, 2060, tatlong docket number kasi ito, kasi tatlong kaso. So 2060, 188,
1: yung pangalan na lang, kahit yung pangalan lang, sir, kahit yung pangalan na lang.
23: Oh, sige, yung mga pangalan na sinampahan ng kaso ay si Police Top Sergeant Jonah Balangan. Pangalawa, si Police Corporal Renato Bindanya.
1: Renato Bindanya.
23: Pangatlo, si Police Top Sergeant Michael Juan. Pang-apat ay si Police Top Sergeant Joseph Ayan Carpio.
1: May panglima pa?
23: Panglima ay yung limang Jandos.
1: Limang Jandos. Ang Pinay na kaso, anong kaso?
23: Ang Pinay naman na kaso dito sa mga binabanggit natin, ilan ba silang sinampahan na kaso? Apat plus lima to siyam.
1: Siyam.
23: Na maaaring yung lima na yun ay mga kasi tinanong natin.
1: Tanda lang, Choy, ha? Ayusin natin yung linya mo, ha? Hello, Choy? Hello? Yan. Yan. Nawawala ka, Choy.
23: Hello?
1: Hello?
23: Ito. Yan.
1: Yan.
23: Okay, ito.
1: So, anong kaso? Anong kaso sinampa?
23: Ang mga kaso na isinampa ay una, murder case.
1: Murder case.
23: Ano to? Under Article 248 of Revised Penal Code of the Philippines. Okay, murder case na lang. Pangalawa, attempted murder.
1: Attempted murder.
23: Attempted murder.
1: Meron
23: pa? Pangatlo, itong violation of Section 10, Republic Act Number 7610. Otherwise known as this special protection of children against abuse. Ito yung child abuse.
1: Child abuse. Kasi may mga bata doon eh.
23: Yeah.
1: Oh.
23: Meron doon sa video makikita, di ba? Meron mga bata na abang nangyari yung krimen, nandoon yung mga bata.
1: Opo. Ano sabi ng NBI, Chair? Paano na nakapag-file sila ng kasong murder? Kasi sinasabi doon sa investigasyon ng PNP, sinasabi yung nakatama doon sa kay Talon ay yung pulis, yung baril ng pulis din na namatay din.
23: Oo. Dahil nga mayroong namatay, siguro yun na naging batayan. In general talaga, hindi maipaliwanag o hindi ibigay o hindi dinitalye ng NBI kung ano yung dahilan kung bakit nakapag-file ng murder case. Pero mayroon silang hawak na video na nakapag-convict siya sa kanila para mag-file ng kasong murder. Ngayon, nung inakyat ni Pisco na din yung Fiscal's Office, dahil doon sa mga isinumitin ng mga ebidensya, mga testimonya, evidence yung video na yun, so na-convince sila at tinanggap na Fiscal's Office yung kasong murder.
1: Okay. So, tinanggap ng Piskalya, ibig sabihin na tapos na yung review nila na 10 days.
23: Hindi lang 10 days yung ginawang review, matagal eh.
1: Matagal.
23: Pasok kasi doon yung 10 days once na halimbawa kay file na yun, na kulang. Kung halimbawang kulang yung mga ebidensya, yung mga testimonya na ipa-file ng NBI, walang problema, tatanggapin na NBI kahit na kulang. Pero kailangan i-comply ng NBI yung mga dagdag na mga ebidensya, mga testimonya sa loob ng 10 araw. Pag hindi na ibigay ng NBI yung mga kulang na yon sa kabila ng tinanggap nga na sa Fiscal's Office, i-terminate nila yon. Once na terminate, pwede pa naman na mag-asikaso yung NBI, pero refiling na ang mangyayari doon para mag-back to zero na naman sila, magpa-file na naman sila. So, hindi tinanggap ng NBI yung ganung proseso. Sa halip, pansamantala mo na nilang kinuha yun, inipot mo na nila yung mga ebidensya na hindi ginamit yung 10 days na yon. So, nakuha nila yung mga ebidensya na yon na i-comply nila. Tinahin nila noong nakaraan, ni-review ng Fiscal's Office at natapos na yung review, nila dahil nakita nila na eto, nandito na yung mga testimonya, yung mga testigo, yung mga salaysay nila, yung mga ebidensya nandito na. So, tinanggap na nila yun. Nag-issue muna sila ng certification na na-i-comply na lahat ng mga kinakailangan para doon sa pagsasaka ng kaso. So after na makapag-issue ng certificate itong fiscal's office, binigay dito sa NBI, saka naman nireceive nilagyan ng docket number.
1: Ayun, oo. So after nitong may file, Choy, ano na ang kasunod na mangyayari?
23: Bibigyan naman ng kopya yung kabilang partido na meron ng ganitong reklamo. Bibigyan naman ng karapatan para makapagsumite ng kanilang paliwanag.
1: Papasagutin pa pala. Pwede pang mag-counter affidavit yung mga respondent.
23: Oo, dito sa level ng fiscal. Pagkatapos nun, magkakaroon na siguro na maiakyat, formal na maiakyat doon sa court. So doon,
1: so pero may meron pa po may ano pa ba? Meron pa bang pag-asa na diyan sa fiscal madidismiss kasi kung magka-counter affidavit pa. So may posibilidad na either maiakyat sa korte or madismiss. Tama ba?
23: 'Yun lang. Hindi ko talaga masasagot yung part na 'yon kasi sila yung mga eksperto, sila sasabi kung dito pa lang pababasura o hindi na sa kanila 'yon.
1: Okay. So ang pero
23: maselan kasi sa mabigat na kaso ito. Yung mga ganitong mga heinous crime, kadalasan talaga pag nakuha yung mga elements ng ano ng mga evidence pati yung mga testimonya, mga testigo, automatic talaga na iakyat siya. Tapos doon na lang talaga sa hearing at kakalo.
1: Doon na lang. Kasi yung titingnan natin dito, pagka nag-prosper yung murder, pag niakyat yung murder, sa korte, siyempre may 10 araw yung judge para pag-aralan niya yan, either mag-warrant of arrest kasi walang ano yan walang piyansa. Pagka murder ang kaso, wala kang piyansa, so kailangan hulihin, dalahin sa korte yung suspect at saka ka naman mag-ipoproseso mo yung motion to post bail kung sa tingin mo mahina yung kaso. Pagdating do sa murder case, yun lang naman yung ano eh kasi pag yung iba naman may piyansa naman. Sa murder case, yun talaga pag naakyat yan doon, pag nag-issue ng warrant of arrest ang judge, halimbawa maakyat na doon, talagang kailangan arestuhin yung mga pulis.
23: Automatiko, yun talaga yung sinasabi ng batas. Once na mayroong arrest warrant na ilalabas doon sa taon na yun na mahuhuli, talagang kinakailangan na ibalik sa korte yung mga nababanggit doon o yung mga nakasulat ng mga pangalan sa arrest warrant.
1: Okay. So Choy, ito Choy, parallel investigation ito ng PNP, ng NBI, kasi sa PNP parang yung murder case wala na eh, di ba? Wala na. Kasi naniniwala yung PNP na yung nakatama doon sa kay Talon, yung doon din sa pulis na namatay. Pero ito, hiwalay na investigasyon at nakakita ang NBI, sabi mo nga may video, isa sa mga ebidensya nila, may video, yun ang ginamit nila para makapagsampa ng kasong murder doon sa mga pulis.
23: Tama, yun ang binanggit sa atin ni Sir Cedric Abay kanina. Sir Cedric na meron silang video na hawak na nakapag-convince sa kanila. Pwede raw ipakita pero hindi po pwedeng hiniin para i-public pero pwede ipakita raw sa akin sabi niya. Yun yung hindi niya na i-detail kanina yung ano yung nagpakumbinsi sa kanila para makapag-file ng kaso. Pero mayroon tayong interview sa kanya pati na rin sa pamilya kasi yung kapatid, yung asawa kasi wala dito, Gerson Talon, pero yung kapatid niya na dito rin, nagbigay rin ng mensahe after na ma-file na nga itong kaso na ito laban sa mga pulis.
1: Anong sabi ng kapatid ni Gerson?
23: Pagpapasalamat naman yung talagang naging mensahe doon ng pamilya. Isi-send ko rin para maituloy natin mayabot natin dito sa program yung mensahe ng pamilya at itong confirmation ng NBI dito nga sa kaso. Murder, attempted murder at itong paglabag sa Republic Act 7610. So, sabi mo nga kanina para rin kasi dami talaga yung CIDG nag-imbestiga at nag-file ng kaso, yung PNP nag-imbestiga at nag-file ng kaso at itong NBI lang yung medyo mabigat at nagkaroon ng partner dito sa mga pulis.
1: Yan, okay, sige. Nakaalis na yung NBI, Choy? Wala na?
23: Nakaalis na yung NBI, bumalik na sa opisina nila. Kasi sabi nila, sa puntong ito, nakapag pahinga na ng konti yung NBI dito sa tinutukan kasi nila ito. Nakalos, sabi niya, magdadalawang buwan. Sampung araw pa lang matapos na mangyari yung krimen, nandito na kagad sila hanggang sa hiningan nila ng ilang sa mga dokumento ang dalawang buwan bago pa tinanggap at pag-file ng kaso itong NBI.
1: Yun. Sa Infante case ba, hindi sila nag-ano, hindi sila nag-imbestiga? Hindi sila nag hindi nila hinandil yung kaso? Hello?
2: Servisyong Katropa!
1: So, ayan na po ha. Na-file na ng kaso. Pero sasailalim pa ito sa preliminary investigation. Papasagutin pa yung kabilang kampo. Magkaroon pa ng counter affidavit. Medyo may problema yung wire natin. Katropan Gerald? Hello? Pa-extrahin na lang natin si Katropan Gerald. Hello? May mga problema yan, engineer. O yung wire dyan. O, sabi mo, okay na. Thank you na lang ha mo. Thank you. Okay na. Hindi magpasok eh.
2: Servisyo Katropa.
1: So ito na nga po, na-file na po ng kaso ng NBI, mga katropa, yung mga kinukuha din po namin yung panig ng mga pulis na pinaila ng kaso. Ang ito po, yung binanggit ni Katropa Gerald kanina, si Police Staff Sergeant Jonah Balangan, Police Corporal Renato M. Bindanya, Police Staff Sergeant Michael Juan, Police Staff Sergeant Joseph Ian Carpio, and number 5 John Doe's. So meron daw nakuhang ebidensya yung NBI para makumbinsi sila na maghain ng kasong murder dito po sa mga suspect na ito, sa mga police na ito. Sayan na lang natin para ano tayo ha, para buo. Sige ha. Pambansang Kawanihan ng Pagsisiyasa at National Bureau of Investigation, May 4, 2026. May pa pala ito nila pinano doon ha. Pina-receive nila ulit ito. City Prosecutor's Office, May 29, 2026. NPS Docket Number 4B-17. Okay. Dito na lang tayo. Sir, respectfully referred herewith is the investigation report of the National Bureau of Investigation, Puerto Princesa District Office, relative to the shooting incident that transpired on April 3, 2026 at Zone 13, Barangay Irawan, Puerto Princesa City, which resulted in the death of C1 Gerson Ohario Talon. Yun lang, ipakita mo lang yung James. Which a Bureau of Correction personnel and the attempted killing of Jimuel Ong involving several members of Philippine National Police. So, dalawa pala yung nilagay ang ano na dito, yung victim, si C1 Gerson Ohario Talon at saka itong isang attempted killing of Jimuel, kay Jimuel Ong. So, dalawa yung complainant. Ay, dalawa yung victim. Dalawa po yung victim. So, victim, G1 Gerson Honorio Talon, of legal age, member of Bureau Correction and Resident Zone 3, Barangay Irawan, Puerto Princesa City. Complainant. Ayun lang pala yung victim. Yung sa complainant, andali lang ha. Yung complainant, baliktad dito eh. Ito yung complainant pala. Isa yung biktima, yung namatay. Ang complainant, wait lang. Baliktad yung ano, James eh. Yan. Yan ha. Baliktad rin natin itong ano. Yan. I-zoom lang natin. Complainant, yung sa complainant, bali tatlo. Yung putol ito, James eh, yung ano eh, yung number 1 na complainant, naputol yung picture. So bali siguro yung asawa ni ano, yung unang complainant, yung asawa ni si Juan Talon. Yung pangalawang kumpleto si Jim Will Ong, legal age Filipino, resident of Zone 13, Barangay Erawan, Puerto Princesa. Ito yung attempted murder, yung kanyang final. Ito naman, yung pangatlong complainant, ako, mga bata pala ito, yung mga anak ni Talon, si Jerem tsaka si Crystal. Mga minor ito. Tapos, represented na kanilang mother na si Imelda Talon. So, tatlo yung complainant po dito, ha? Ang kaso... murder as defined as penalized under Article 248 of Revised Penal Code of the Philippines. Yan po ang murder, ang complainant dyan, si Ma'am Imelda Talon. Sa attempted murder naman, as defined Article 6 in relation to Article 248 of Revised Penal Code of the Philippines, yan ay si Jim Will Ong ang complainant. At violation of Section 10, A, Republic Act 7610, otherwise known as the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Ito po yung mga minor de edad na anak ni Talon, represented ng kanilang nanay. Huwag mong buuhin yung names ng mga bata. Yan lang. May nakalagay dito how paano to na-commit on evening. Ayun na, basta gayon na. So yan po yung mga pulis, sa mga pulis. Pwede ho kayong magbigay ng panig. Dito po sa ating himpilan. Si Police Staff Sergeant Jonah A. Balangan. Police Corporal Renato M. Bindanya, Police Staff Sergeant Michael Juan, Police Staff Sergeant Joseph Ian Carpio, at 5 John Doe's. Ito yung John Doe's, yung malalaman pag nag-hearing na kung sino pa yung mga kasama ninyo.
3: Servisyo Katropa.
1: So yan po, ha, pinaila na po ng kaso ng NBI, formal na tinanggap ng Piskalya yung mga kaso na yan. Diyan po nangyari yan noong April 3 ng gabi sa Erawan.
3: Servisyo Katropa.
1: May preliminary investigation pa naman nagagawin dyan ang Piskalya. Magbibigay po ng subpoena para mag-counter affidavit. Yun pong mga respondent. Ano ang mangyayari? Siyempre, pag nag-file na rin sila ng kanilang counter affidavit, titimbangin ng Piskalya kung may sapat ba na probable cause. Meron ba probable cause para maiakyat sa korte? Kung walang sapat na, kung walang probable cause, ay wala silang makita ang probable cause, ay pwedeng outright i-dismiss ng Piskalya yung kaso.
3: Servisyo Katropa.
1: Pero pag may nakita silang probable cause, ikanila pong iakyat yan sa clerk of court para po mairapol na yan ang clerk of court kung saan sala mapupunta, kung sinong judge. Yung judge naman, pag napunta na sa kanya yan, nairapol na doon, may 10 araw na review kung siya ba ay makukumbinsi maglabas ng warrant of arrest. O di kaya naman, pag nakita niya, pwede niya rin outright i-dismiss ang kaso, mga katropa, kung nakita niyang walang sapat na ebidensya.
3: Servisyo Katropa!
1: Doon sa attempted murder at doon sa paglabag sa Republic Act 7610, meron niyang piyansa. Medyo mataas nga lang. Doon sa murder, halimbawa lang mag-prosper yung kasong murder, at naglabas ng warrant of arrest ang judge, normal, ipapatupad yung warrant of arrest. Huhulihin yung mga pulis, dadalhin sa korte, at siyempre, ang nirekomenda, pagka ganyan, may nirekomenda yan na yung Piskalya pag murder, siyempre, automatic yan, walang piyansa, para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Pero, pwedeng pag nasa korte na, yung respondent, pwede maghain sila ng petition for bail. Ano ang kanilang papatunayan? Kapag, siyempre, i-argue yan ng depensa. Yung pag nandun na sa korte, yung depensa na dyan, yung mga respondent, sasabihin nila sa judge, judge, mahina ang ebidensya. Kailangan nila, yun ang mag-petition for bail ka sa kasong murder. Kailangan mapatunayan mo na mahina yung ebidensya laban sa'yo para si judge makumbinsi mo at si judge sasabihin ng judge, ayaw nga. So maglalabas si judge ng order, yung petition for bail mo, granted. Yun. So pwede ka nang mag-post ng bail at pansamantalang makalaya habang tumatakbo yung kaso mo. Ganon yung sistema niya.
20: Serbisyo Katropa!
1: Yan ha. So, kahit na yung murder, kahit yung mga walang bail na kaso, hindi ibig sabihin, hindi ka na talaga makaka-bail. Kailangan mo lang patunayan sa judge na mahina yung ebidensya. Pag nakumbinsi mo siya, yung petition for bail mo, kanyang igagrant. Pero pag nakita ng judge, nako, matibay yung ebidensya. Hindi kita bibigyan, hindi ko aprobahan ang iyong hinihinging petition for bail.
20: Serbisyo Katropa.
1: Ganun yung sistema, mga katropa, ha? So, ngayon, wala pa tayo dyan sa korte. Dito pa lang tayo sa piskalya. So, dyan pa yung labanan muna sa piskalya. So, kung magka-counter affidavit, yung mga pulis, kukontrahin nila yung demanda ng NBI at nakasalalay sa piskalya, titimbangin nila na husto, ano ba yung nararapat, ano ba yung tama. Siyempre, titingin niya sila sa ebidensya. Tiwala tayo sa mga taga City Fiscal's Office. Ano ako, tiwala, teacher ko yung isa dyan eh. Diba? Teacher ko sa PSU yung isa dyan, kaya alam mo, teacher ko yung isang fiscal dyan, class card lang yung dala niya. Wala, chok tsaka class card lang. Chok pa dati. Wala pa yung mga white, ano na yan eh. Whiteboard drop in yan eh. Ano lang yun? Class card pagdating doon. Hindi ko na babanggitin kung sinong abogado ha. Sinong fiscal dyan ha. Pero teacher ko sa PSU yan eh. Pag eskote, so reset ka kaagad. What is... Article 15 of Bill of Rights. Recite. Pag hindi ka nag-recite, tayo.
20: Serbisyo Tropa.
1: Galing magturo nun. Ano lang eh. Para sa ulong-saulo niya na yung tinuturo niya sa amin eh. Kasi discuss na siya ng ano. Ito yung topic niya. Walang daladalang libro. Hindi nagbasa ng libro. Kaya ngayon, abogado na. Nandiyan na sa fiscal's office. Ganyan katinik yung teacher namin na yun na naging abogado at naging piskal pa.
20: Serbisyo Katropa.
1: Nag-ano yan? Teacher ko yun sa Palawan State University, ha? Good morning dyan sa City Fiscal's Office, yan. Ano kay Paring Gary? Kumusta ka dyan, Paring Gary?
20: Serbisyo.
1: Pati yung mga gwardiya natin dyan, kay Boss Gallego.
20: Serbisyo.
1: Sa lahat ng mga kasamang gwardiya dyan na nakikinig sa atin yan palagi, ha?
20: Serbisyo Katropa.
1: So, tabayan natin tong kaso na ito. So, ano pong mangyayari? Kailangan tutukan ito dahil mabigat malaking kaso ito dito sa lungsod ng Puerto Princesa.
20: Serbisyo Katropa.
1: Alas 11:11 na po ng tanghali, mga katropa. Ang oras natin atin po sa inyo ng Santon Soap. Talaga naman kung si Katropa, kung gusto nyo maging maganda yung ano nyo, yung balat ninyo, ito po Santon Soap ang kailangan ninyo. Mga katropa, ha? Mabibili sa mga kapartner natin ng mga butika at sa lahat ng mga Yes to Health Clinica. Sa atin po ang pagbabalik, tawagan na natin yung mga humihingi po ng assistance, ng tulong. So handa na po kayo, ha, para pagbalik natin, yung gusto magbigay ng tulong dyan, ay magbigay ng tulong.
20: Serbisyo Katropa.
1: Huwag po kayong alis, mabilis lamang ito, magbabalik kami kagad.
20: Serbisyo Katropa.
4: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom
6: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
27: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan?
8: Mag-Santon Plus
9: Herbal Oil.
10: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
17: Talagang maaasahan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
27: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
27: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
19: Premium D3 Coffee Mix.
28: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
29: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
30: Mag-Vision X Plus ka.
31: Vision X Plus. Softgel Capsule.
32: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
31: Vision X Plus. Softgel Capsule.
32: Vision X Plus. Softgel Capsule.
29: Mabibili sa mga butika.
33: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
34: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
33: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
34: Premium D3,
33: makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
28: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
33: Supple Plus Gold.
35: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
33: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
34: Santon Plus Gold.

0: Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Weng, gagaw ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasak. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
14: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
15: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
16: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
12: XFM.
17: XFM.
18: Serbisyong Katropa.
19: Balik tayo sa ating programa, Servisyong Katropa!
18: Servisyong Katropa!
19: Batiin muna natin yung mga nanonood sa atin ngayon, Joey Bacani. Good morning, Katropa. Mike watching and listening from Barangay San Jose, PPC. Kaibigan ko si Ken Bacani dyan sa bayan ng Aburla naman. Philip Palan, gandang araw, Katropa Mike! Dayen Mungaya, share that at magandang araw po mga katropa listening sa radyo mula Barangay Baingista, PPC Palawan. Salamat po sa mga taga Barangay Baingista kay Kapitan Umpaad. Good morning dyan ka pa. Alberto Pama, good morning idol. Shout out ko paring Rico na nakikinig. Share dan, paring Rico! Sino ba yan? Si Rico, si Sir Rico Publico? Pakitawagan mo na James. Nandiyan na ba? 11:07 na minuto. Makalipas po ang alas 10 ng umaga. Yan ha. Puntahan mo na natin yung mga naghihingi ng tulong sa atin. Medyo makatikati ha. Good morning mo na dyan sa West Coast. West Coast. Good morning dyan sa inyo sa may West Coast ha. Sa Napsan, dyan sa may Berong area. Napakagandang beach dyan ha. Mga beaches natin dyan. Napakaganda.
18: Servisyo Katropa.
19: Si Ma'am Miriam yan. Si Ma'am Miriam. Yan, oh. Si Ma'am Miriam. Yung kapatid nung nawala ng wallet, si Ma'am Miriam. Ma'am Miriam, magandang umaga po. Live tayo sa programa, Servisyong Katropa. Sa Katropa, ang Mike Scotty po ito.
20: Your number cannot be completed as dialed.
19: Naputol pa.
18: Servisyong Katropa!
19: good morning muna kay Major Lumanog. Ayan, kay Sir Major John Lumanog. Salamat sa t-shirt. Si Ma'am Miriam. Ma'am Miriam, magandang umaga po. Lagtay sa programang Servisyo Katropa. Sa Katropang Mike Escote po sa XFM Palawan.
5: Morning po, sir.
19: Oh, Ma'am Miriam. Ma'am, sorry po. Ano pong kumpletong pangalan niyo, ma'am?
5: Miriam Lahaw-Lahaw po.
19: Lahaw-Lahaw. Taga saan po kayo, ma'am?
5: Taga Quezon po.
19: Quezon. Saan po kayo dyan sa Quezon?
5: Pinaglabanan po.
19: Pinaglabanan, Quezon. Tama ba? Pagtapos ng panitian, pinaglabanan na?
5: Hindi po sure.
19: Sige po. Ma'am, ano po yung hingin po nating tulong, ma'am?
5: Yung ano po, yung wallet po ng boyfriend po, sir.
19: Wallet ng boyfriend mo?
5: Apo.
19: Ano nangyari sa wallet po ng boyfriend niyo?
5: Nawala po.
19: Nawala mo. Pakikwento po, paano po nawala at sa kung saan po?
5: Galing po siyang San Manuel.
19: Mm-hmm.
5: Doon po sa San Manuel kasi may babayaran po sana siya.
19: Mm-hmm.
5: Doon po, nandun pa yung wallet niya.
19: Dito po sa San Manuel sa Puerto Princesa.
5: Apo. Nandun pa po yung wallet niya, may babayaran po sana siya. Mm-hmm. Tapos pagdating niya po doon sa barracks po nila, hindi nga po napansin na wala po yung wallet.
19: Ano po ito, sundalo?
5: Opo, Marines po.
19: Marines. So yung from San Manuel, pabalik na siya sa barracks niya dyan sa Tinigiban. Yung,
5: opo.
19: Yung kampo ng Marines dyan.
5: Opo.
19: Yan, opo, opo. Ano pong pangalan po nung, okay lang ba, banggitin yung pangalan ng boyfriend mo?
5: Sige po.
19: Ano pong pangalan po?
5: Ano po, Sheridan Padua.
19: Sheridan Padua.
5: Apo.
19: Oo, si Sir Sheridan Padua.
5: Apo.
19: Okay, so kailan po siya pumunta ng San Manuel, bumiyahe?
5: Noong ano po, noong May 24.
19: Mga anong oras po?
5: Mga 6:30 a.m. po.
19: Okay, so galing siya ng San Manuel, pabalik na ng kampo sa Tinigiban.
5: Apo.
19: So nahulog po yung wallet.
5: Opo.
19: Opo. Ano po yung laman ng wallet, ma'am?
5: May cash po doon, tapos may ATM, tapos po yung ID niya po sa Marines.
19: ID niya sa Marines, so yun opo. Lang. O, ano po po siya, nakamotor o nag-tricycle lang?
5: Nakamotor po.
19: Ah, nakamotor. So, nakamotor. Yung wallet po, dito sa pinadala niyong picture sa amin, ganito siya, kulay itim.
5: Ganong kulay, ganong design.
19: Ganong design. Oo. So, hanggang ngayon, hindi pa rin po na babalik.
5: Opo.
19: Sige po, ma'am. Mamanawagan po kayo sa atin po mga kababayan. Sa baka may nakakita po.
5: Baka, sige po. Baka po meron po nakakita ng wallet. Pwede pong pakibalik. Kahit yung ano na lang po yung ID. Kahit wag na po yung cash.
19: Malaki po ba yung...
5: Kailangan niya po.
19: Malaki po ba yung cash?
5: Na 12 po.
19: Nako, malaki din pala 'yon. Sayang 'yon. Oo, 12 kid din, malaki 'yon, ha? Sayang 'yon, sayang. Pero sa inyo po, maibalik lang po 'yung mga ID kahit wala na po 'yung cash.
5: Opo, ID tsaka ATM po, opo.
19: Oo, 'yung ATM. Na 'yung ATM ba na i-report 'yon sa bangko?
5: Wala pa po kasi siya, sir. Nasa training pa po siya ngayon.
19: Ah, naku. Kailangan may report sa banko yun, ma'am. Baka yung laman nun, baka makuha. Alam nyo naman sa panahon ngayon.
5: Kaya nga po. Tapos din, graduation din daw po nila po, basta ka pupunta dito siya sa inyo sa office po.
19: Ah, pupunta rin dito. Sige, sige. Para ma...
5: Opo, graduation po nila po.
19: Oo. Pero dito rin sa puerto ngayon na nagtitraining.
5: Opo.
19: Okay. Ang importante po, maibalik na lang po yung mga ID.
5: Opo, sir.
19: Ano po yung ID niya? Yung sa Marines?
5: Sa ATM port. Saka license niya po nandoon din.
19: Oh, yung driver's license.
5: Opo.
19: So, sige po, ma'am. Ipapanawagan din po namin ito ulit-ulit. At saka, paano po pala kung may nakakita noon, saan po sila pwedeng pumunta?
5: Saan po sa inyo, sir? Pwede rin po.
19: Ah, dito na lang, sa ating himpilan. Oh, sige. Okay, sige po. Sige, ma'am, Miriam, i-ano po namin ito. Ipapanawagan po namin ito paulit-ulit para po kung may makarinig po, kung yung nakakuha ay kung hindi man, nag-astos niya man yun, sa kanya na lang yon yung pera.
5: Pero, apo.
19: Oo. Oo. Kung nahiya siya, kahit na ispasikreto niya na lang dito, ibalik yung wallet. Baka kasi, baka nag-astos niya na eh. Sige po, Ma'am Miriam, ipapanawagan din po namin ito paulit-ulit, ma'am.
5: Sige po. Thank you po, sir.
19: Salamat din po.
6: Serbisyo Katropa.
19: Si Ma'am Miriam, lahaw-lahaw mula po sa bayan po ng Quezon, yung boyfriend niya, si Sir Sheridan Padua, bumiyahe noong May 24, 2026, around 5:30 ng umaga hanggang alas 6 ng i-flash mo lang, James, flash mo lang, sige lang. Mula alas 6 ng 5:30 hanggang mga around 6 or 6:30 galing San Manuel, nakamotor. Nahulog po yan between San Manuel at Tinigiban. So San Manuel siya, dito yan dadaan sa may ano eh. Kung galing ka San Manuel, dito ka na dadaan sa may North National Highway, tapos diretso ka ng dito sa may Pablico Road, tapos diretso ka na doon sa may Kaakbayan, tapos Marines na yon, kampo na ng Marines. O basta kung saan po, sa mga nakikinig, sa mga nanonood, baka po nadampot nyo yung wallet ni Sir Sheridan Padua. May laman po yung 12,000 pesos, mga ID, ATM, driver's license. Sa inyo na daw po yung pera, yung 12,000. Yung mga ID, pakibalik lang po. Basta lang, baka natakot na kayo kasi may 12,000 at sundalo pa. Basta importante, ibalik nyo lang sa amin dito. Ibalik nyo lang sa amin.
6: Serbisyo Katropa.
19: Pakibalik na lang po dito sa amin yung wallet, ha? O kaya punta kayo doon sa kampo ng Marines dyan sa Tinigiban.
6: Serbisyo Katropa.
19: Sino kasunod? Yung pangalawa?
6: Serbisyo Katropa.
19: Samantala, punta naman tayo sa iba pa nating 10:27 na po na umaga.
6: Serbisyo.
19: Meron pang hihingi ng tulong. Maganda umaga po. Live na po tayo sa programang Serbisyo Katropa. Sa Katropang Mike Scotty po ito, sir. Hello, sir.
12: Pa.
19: Hello. Sir, good morning. Live na po tayo sa ating programa sa radyo. Sa Serbisyo Katropa. Sa Katropang Mike Scotty po ito sa XFM Palawan.
12: Hello.
19: Dinig niyo ako, sir.

0: naman.
1: Oo. Kayo po yung nag-message sa amin, parang nawala din yung cellphone naman ang nawala sa inyo. Pwede pa pakwento, sir, paano nawala ang cellphone ninyo?
0: Yung ano po yun, alas 3 sa madaling araw po kasi yung nawala. Tapos yung pagka-stress yung maga.
1: Opo, sandali lang sir, saan po pala kayong lugar ngayon?
0: Yung pagkagising namin kinumagahan, yung nag-jogging sana kami, tapos wala na po sumitabi namin, tapos yung tent namin, na ano na ba, yung nawasak na yung tent namin.
1: Oo, sandali.
0: Tapos ano namin nag-tuhuha talaga.
1: Saglit lang sir ha. Sir, Janvis, kayo po ay saan pong lugar ngayon? Sa, tama ba, Rizal?
0: Opo, Rizal.
1: Rizal, saan po dyan sa Rizal?
0: Sa munisipyo po, ano po kami player po ng Rizal sa para po sa Baragatan po na boxing tournament.
1: Ayun, so nandyan kayo sa munisipyo ngayon ng sa nagka-quarter ba kayo ngayon? Nagka-quarter?
0: Opo.
1: Oh, nagka-quarter kayo sa munisipyo. Nagka-quarter kayo sa munisipyo. Tapos magja-jogging na kayo, nawala yung cellphone nyo.
0: Opo, sa tabi lang po namin yun yung gabi na yun. Tapos sa tabi lang namin.
1: Oo, lalaban. Kayo sa, ano ka, boxer ka, boxer?
0: Opo.
1: Boxer? Oo.
0: Opo.
1: Boxer ka, lalaban ka sa Baragatan?
0: Opo, mga ano po kami, player po kami na Rizal. Para ilaban po sa mga ano, Baragatan sa Palawan.
1: Oo. Boxing
0: tournament.
1: Oo, itong darating pa naman si Iman Pacquiao, di ba?
0: Oo. Opo.
1: Oo, may laban kayo, nagtitraining na kayo ngayon dyan?
0: Opo, nagtitraining. The quarter na nga po kami.
1: Oo, ilan kayo sa ano? Ilan kayong boxer?
0: May 18 po.
1: 18 kayo, 18?
0: Opo.
1: Oo, 18 kayo sa isang kwarto lang ba kayo dyan o maraming kwarto dyan?
0: Isang kwarto lang po, tapos
1: oo.
0: May open pala kwarto tapos may nakasarado po. Tapos doon po kami sa labas.
1: Doon kayo sa labas? Saan kayo natulog?
0: Sa gym lang po.
1: Sa gym lang kayo? So, kailan ito nawala?
0: Kaninang madaling araw lang po.
1: Kaninang madaling araw lang? Alas 3. Oh, meron ba kayong ibang kasama dyan? Siyempre kung 18 kayo, meron, maliban sa inyo, sino pang natutulog dyan sa gym?
0: Mga coach po.
1: Mga coach? Oh. Mga coach. So, nung madaling araw, nag-jogging na kayo, pagbalik nyo, wala na yung cellphone mo?
0: Hindi po. Pagkagising ng coach nung madaling araw na yun, pagising namin, hinahanap namin yung cellphone namin kung saan na, tapos na yun namin nahanapan.
1: Hindi nyo?
0: Nagpanis na kami.
1: Hindi nyo. Anong klaseng cellphone yun?
0: iPhone X po, tapos.
1: iPhone X?
0: Papa.
1: Nako, iPhone X, mamahalin na. Magkano yun? Magkano bili mo?
0: Gisop ko lang po yung cellphone ko.
1: Ano na?
0: Mga nasa 8 po yun.
1: 8,000?
0: Pwede si kanan po.
1: Ah, so sinuwap mo lang, sinuwap mo sa cellphone mo.
0: Papa.
1: Kayo lang naman yung natulog dyan. Bakit na ano nawalan pa nawalan kayo ng cellphone? Pero kayo lang naman yung mga tao dyan, di ba?
0: Opo, kami lang din naman. Oh. Pero paggabi kasi may nagagala-gala ng mga binata ba?
1: Ah, pagkagabi may pupasyal dyan sa gym na hindi nyo kasama. So hinanap nyo na ba sa mga kasama nyo? Wala doon.
0: Wala. Tapos sige, punta na rin namin sa mga payos ng mga cellphone dito sa Rizal.
1: Oo.
0: Sabi nila, wala pa rin daw.
1: Wala pa rin daw. So, wala bang gwardiya yung gym? Walang gwardiya yung gym?
0: May quarter naman po kami, pero di nga po taga kami nagkatulog sa labas. May mahangin po tatapos.
1: Okay. So sa labas
0: kayo? Naka-tent po kasi kami.
1: Naka-tent kayo?
0: Opo.
1: So dahil mainit, lumabas kayo ng gym, doon kayo natulog?
0: Opo.
1: Pagising ninyo, wala rin cellphone ninyo?
0: Wala na, yung pagising namin kung magagaling sana, inangat namin yung cellphone namin, tapos wala na.
1: Tapos
0: pagtingin namin sa tent namin, may butas na yung tent namin.
1: May butas na yung tent ninyo?
0: Oo.
1: Oh. Yung cellphone ninyo, saan nakalagay?
0: Sa tabi ko lang talaga.
1: Sa tabi mo lang talaga. Ay, kaya lang, yung gym, sa labas ng gym, may mga dumadaan.

0: nakadaan dyan, may pupunta.
1: Opo, pero hindi namin na timing yan talaga na may nag-ano. Doon, yun lang yung ano namin na may nagpa-gala-gala yung talaga yung
0: model. Pag-gala-gala, naku talaga. Wala bang CCTV yung gym na yan?
1: Wala po.
0: Naku, wala CCTV pala yung gym ng Rizal. Oo. Oh. So, yung guardias, malapit ba kayo sa guardia na tulog o malayo?
1: Ano ba?
0: Sa guardia ba? Di ba sabi mo may guardia yung gym?
1: Guardia. Wala pong guardia.
0: Walang guardia? Oh, walang guardia. So, sa tingin mo yung tagalabas siya nang nagnakaw ng cellphone mo?
1: Oh, tagalabas talaga kasi kami tagal na rin namin nagkasama, wala nang nagawa sa amin.
0: Oh, kaya nga oh kasi kayo lang naman magkakasama. Oh, so hindi mo talaga namalayan.
1: Wala.
0: Yung mga
1: grabing tulog din kasi namin, yung grabing pagod sa training basing trip, hindi na rin taga kami makaramdam pang natulog kami.
0: Oo, oh, kaya nga. Anong oras yung training nyo nagsisimula?
1: Pag umaga, mga 6:30, kung magagaling yan kami.
0: Oh, hanggang gabi?
1: Oo.
0: Oh. Oh, so, kaya pagod na pagod kayo, kaya talagang grabe ang tulog ninyo?
1: Oo.
0: Oh. Oh, okay, talaga naman, oo. Oh. Yun lang ang ano natin. Sige, ipanawagan mo sa mga taga Rizal. Baka may may magbenta ng cellphone. Oh, sige, go ahead, John Viz.
1: Ako.
0: Sige, kausapin mo yung mga nakikinig ngayon. Sabi mo, ano, kung nakita nila yung cellphone mo. Dali na.
1: Ano?
0: Kausapin mo yung mga nakikinig natin, yung mga taga Rizal, baka may magbenta sa kanila ng cellphone mo.
1: Pinanggit po sa nanginano ko kung may magbenta ba sa mga cellphone pa, patawagan na lang po pa-tumitay para maalaman din ka namin. Kaya hindi lang po ba sa cellphone yun, kaya marami rin po mga requirements yun para sa ano. WPO kayo nag-aaral po kasi ng college.
0: Ay, nag-aaral ka ng college. So, nandun yung mga requirements mo sa cellphone na yun. Nakasave.
1: Opo. Kung wala lang po sana yun, kahit ibigay ko na lang yung cellphone na nila.
0: Oo.
1: Kaya ibalik lang sa akin.
0: Okay. Ano ba yun? Ano yung mga requirements doon? Baka pwede namang ano, sa online lang makuha yung mga requirements o nandun sa cellphone mo talaga?
1: Sa cellphone po yun.
0: Saan nakalagay? Sa notes?
1: Opo, mga ganun.
0: Sa notes mo nilagay yung mga information.
1: Tapos yung cellphone pa nun, last na cellphone ko na lang din talaga yun.
0: Last na lang? Naku, talaga naman.
1: Panggamit na lang din talaga sa pag-aaral yun.
0: Oo, naku, kailangan mo. Anong year ka na sa college?
1: Magpa-enroll pa lang po sa college.
0: Naku, magpa-enroll pa lang. Naku. Saan kang mag-aaral na WPO?
1: Main po, Burlan.
0: Ah, sa Burlan? Naku, talaga naman, oo. Oh. Oo, oh, yun ang problema natin, yung cellphone mo.
1: Ginaano ko sana kung mahanap po rin ba.
0: Napablatter mo na ba sa barangay o kaya sa pulis?
1: Sa pulis po, kanina.
0: Kanina, napablatter mo na? Oo.
1: Opo.
0: Oh, yung mga pansinin ninyo mamayang gabi, kung yung mga nagkapasyal-pasyal dyan, ako talaga naman, oo. Wala, pagpunta mo dito, laban ka ng barangatan, wala ka ng cellphone.
1: Kaya nga, wala nang pong picture-picture.
0: Kaya nga, paano mo mapicturean yung kalaban mo? Si Iman Pacquiao ba yung kakalabanin mo?
1: Oo, oh, dalawa yan kami maglaban.
0: Dalawa kayo maglaban ni Iman?
1: Saklang.
0: Sige, hindi, pinapatawa lang kita kasi wala ka, may problema ka sa cellphone mo. Eh. Kailangan talaga yun eh. Talaga naman, oo. Sige, sige sir. John Viz, good luck sa laban mo sa Barangatan ha. Good luck sa inyo dyan sa Team Rizal. 18 pala kayong mga boxer dyan. Malay natin, may mga nakikinig na mababait dyan sa Rizal. Pagka binagbenta ng cellphone, i-report ka agad sa atin. Ayun, nawala na si Sir John Viz.
2: Servicio Katropa.
0: Boxer ito, boxer ng Team Rizal. Talaga naman, oo. Na nakawan pa talaga ng cellphone. Mainit kasi dapat yung gym dyan sa Rizal, dapat merong gwardya.
2: Servicio.
0: Sino bang mayor ng Rizal? Si Mayor Norman Norman Ong, di ba? Tama ba? Paki-correct niyo po ako kung mali yung banggit kong mayor ha. alam ko si Mayor Norman Ong dyan eh. Oye, mga boxer natin, Mayor. Wala daw gwardiya yung ano, yung gym. Oye, mainit, medyo mainit kaya doon sila sa ano, sa may tent sila lumabas, natulog sila doon sa labas ng gym. Nako, ninakaw pa yung cellphone. Kaya nandun pa naman mga requirements niya sa magpa-personal college pa lang ito eh.
2: Servicio Katropa!
0: Bago talaga mag-training ng boxing, ay nag-try ako dyan eh. Sa Pampanga, may gym kasi doon sa malapit sa istasyon. Pagkagaling, nag-boxing-boxing ako para pumayat ba. Ang pagod nung 3 minutes.
2: Servicio Katropa!
0: 3 minutes lang yung ano, may coach din kami, may coach din ako doon eh. Ang pagod, grabe, hapong-hapo talaga ako. Kaya makakatulog ka talaga. Ay, ito, nakatulog si John Viz. Dako, talaga naman, nanakaw pa yung cellphone. iPhone X.
2: Servicio Katropa.
0: Baka may mabintahan po ng iPhone X sa inyo dyan, ha? Dyan po sa bayan po ng Rizal kay Sir John Viz yan, ha? Sa boxer natin yan. Ako, sa uli po, paki-report.
2: Servicio Katropa.
0: Sinuap niya lang pa naman yon. Yung cellphone niya dati, sinuap niya dyan. Eh, pagpunta niya dito sa Barangatan, wala na siya pang picture-picture.
2: Servicio Katropa.
0: Talaga itong mga magnanakaw, mga tinamaan ng magaling, oh.
2: Servicio Katropa.
0: iPhone X po yan, ha? Mga katropa.
2: Servicio Katropa.
0: Baka may mabintahan sa'yo dyan si... Pakitawagan mo nga ulit ano yung palatandaan niya doon sa cellphone niya. Ano mga nakalagay doon? Ang style niyan, siyempre may password yan, di ba? Ipapadadala niyan doon sa shop, papaalisin yung passcode. Kaya yung iPhone, yung Apple ID. Ang mahal ngayon magpagawa ng Apple ID.
2: Servicio.
0: Kaya yung mga teknisya natin, pag mga ganyan, tatanungin ninyo, kaninong cellphone ba ito? Sa'yo ba talaga ito?
2: Servicio Katropa.
0: Di ba? Kawawa naman yung bata, oh. Tulungan po natin ito.
2: Servicio Katropa.
0: Hindi na makontak, sir. Medyo mahina yung signal doon sa ano, sa Rizal.
2: Servicio Katropa.
0: Mga taga-Rizal, ha? Mga taga-Rizal. Lalo na yung mga... Suportahan natin ito yung team ninyo. Yung Team Rizal Boxing Team. Suportahan nyo po yung boxer nyo dyan pala sila sa gym. Nagtitraining para lalawan sa Barangatan.
2: Servicio Katropa.
0: Sponsoran na lang ni... Ano ni... Wala na. Sige. Sponsoran na lang ni Mayor Norman Ong yung cellphone ni John Viz.
2: Servicio Katropa.
0: 10:41 ng umaga, mga katropa. Ang atin pong programa, hatid po sa inyo ng Santone Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, gusto mo bang palakasin ang inyo pong katawan araw-araw? Nako, mag-Santone Plus Gold Herbal Capsule na mayaman sa antioxidant mula po sa mangosteen para sa dagdag na suporta sa resistensya at pang araw-araw na sigla. Madaling inumin, swak sa busy na lifestyle at katuwang mo sa aktibong araw. Santone Plus Gold Herbal Capsule, alaga sa loob at sa lakas sa araw-araw. Ano yung kopya nung ano natin dito, ha? Dahil lang, ha? Listahan ng ating mga pharmacy para mabanggit natin, ha? Yung mga pharmacy natin. Yan, mamaya babanggitin natin. 10:42 na umaga. Magbabalik pa po ang inyong programa, Servicio Katropa. Huwag po kayong alis.
2: Servicio Katropa. Servicio Katropa.
3: Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng anti antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
8: Ice yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
5: Xanthone Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Xanthone Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
12: Xanthone Plus Herbal Oil.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
14: Tara, kape tayo!
13: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Xanthone Gold, live testimony.
16: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Xanthone Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Xanthone Plus Gold.
5: Mas pinalakas, Xanthone Plus Gold.
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Xanthone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Xanthone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Xanthone Plus Coffee Mix. Xanthone Plus Coffee Mix.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
17: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi.
8: hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
20: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
18: Supple Plus Gold.
21: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix.
18: Sister Pain.
22: Sindayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
23: If symptoms persist, call your doctor.
20: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
18: XFM.
24: XFM.
18: Serbisyong Katropa.

0: Serbisyong Katropa.
1: Balik tayo sa ating programang Serbisyong Katropa. Last part na po ito, mga katropa. Sampung minuto na lang, ganap na ang alas 11 ng tanghali, mga katropa. Patiin muna natin ang good morning. Yung atin pong mga security guard, mga na nakikinig sa atin ngayon. Lalo na yung Ace Guard Security Agency. Salamat. Meron akong regalo na naman kay galing kay Major Lumanog. Binigay ni Kagawa Jonathan Soto kahapon, ha. Salamat po, ha. Masalubog na yung damit pag nag-shooting ka. Yung shooting ba? Yung wala akong baril, eh. Shooting competition. Salamat po, Major Lumanog, ha.
0: Serbisyo Katropa.
1: Hoy, mga katropa, bukas na po yung ano, ha, yung birthing facility ng City Health Complex. At kahapon, meron ka agad ng anak, si Baby Andre, ha? Naipanganak agad. Baby boy, ha? Kaya pwede ho kayo dyan mag-ano na, dyan sa City Health Complex natin dito sa may Santa Monica. Pwede ho kayo dyan magpunta na para manganak.
0: Serbisyong Katropa.
1: Oo, hindi nyo na kailangan kipagsiksikan doon sa ospital ng Palawan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sa sino yan? meron pa ba? Dala, ilan pa yung sinend ko sa'yo? Ayun na yun. Apat na yun. Apat na. Oh, apat na. Yan. So, yung pwede na ho kayong katropang kuya to, hindi na sila magsisiksikan doon sa ospital ng Palawan para manganak. Mababawasan yung EIE mo doon.
0: Serbisyong.
1: Pwede na po kayo dyan, ha, sa City Health Complex. Ha, pwede na po kayo dyan manganak.
0: Serbisyong Katropa.
1: Mga katropa, mga nanay, pwede na rin po kayo dyan magpa-check up. Pwede na kayo dyan yung isa sa pinakamahalaga, yung check up para sa after mga anak, yung baka meron kayong postpartum. O, diba? So magpa-check up kayo, pwede po dyan sa birthing home, dyan po sa City Health Complex.
0: Serbisyong Katropa.
1: Yung birthing home na yan, birthing facility, maraming mga serbisyo yung binibigay. Hindi lang yung sa panganganak. Pwede ka na dyan magpa-counseling, yung postpartum check-up, magpa-prenatal, nandyan, ha. Marami po dyan. Maraming maraming mga serbisyo. Kaya salamat sa City Health Office natin, sa pangungunan ni Dr. Rick Panganiban, salamat sa City Government, sa pangungunan ni Mayor Lucilo Beron, sa atin pong City Council, kasi sila yung nag-aproba ng budget, eh. So, sa lahat, ha, sa lahat ng mubo ng City Government, thank you very much.
0: Serbisyong Katropa.
1: Dahil pwede nang manganak dyan sa City Health Office natin, sa meron ng birthing facility.
0: Serbisyong Katropa.
1: Yung isa sa mga problema natin, yung sa may mga mental health problem, meron na rin dyan sa City Health Complex natin.
0: Serbisyong Katropa.
1: Yung kailangan lang natin yung ano, sana ba yung may facility tayo na yung drop-in, kasi dyan nilalagay, di ba? Sana mapa-unlad pa ng husto yung drop-in center natin.
0: Serbisyong Katropa.
1: Para kung talagang medyo malala, talagang meron talagang mapupuntahan tayo.
0: Serbisyong Katropa.
1: 5 minuto na lang, ganap na pong alas 11 ng tanghali. Maricel Corep Tampos, magandang tanghali. Tranquilio Arreño, good morning Katropa. Babati naman si Nanay Bing Gabonya ng Pardeco na nakikinig. God bless po, Nanay Bing. Kumusta na po kayo, Nanay Bing? Nagluluto na ba kayo ngayon ng tanghalian? Kasi pa alas 11 na, eh. kay Press Evelyn Oliver Herdardino. Good morning, Wad Mike. Good morning po. Ito, napakagandang Purok President namin dyan sa Purok Abukado.
0: Servisyo Katropa.
1: Sa Barangay Siksikan. Ay, punta kayo ng Golden Valley. May kadiwa doon. Mamaya interview natin si Sir William sa ating programang sentro. Brenda Trinidad, good morning po. Ma'am Lenny Crown, good morning po sa mga teachers. Si Ma'am Pat at si Ma'am Palatino sa Masipag. Ayun. Kay mga daycare workers natin, good morning ha. Kay Let's Lost Show, okay Wad. Talaga naman si Bantay Bakawan ng Siksikan. Anthony Madeha, gandang araw mga katropa. April Galanta, good morning watching here. Libis, San Pedro, Puerto Princesa City. Kaya mga taga Libis, dito na po kami malapit. Pwede nyo kaming imbitahin sa tanghalian.
0: Tropa!
1: Mga katropa, wala kaming oras at panahon. Sa ngalan po ni katropang James Nava, pasado ka na kagad sa grade mo. Sabihin ko kay si Sir Maulyon pa ba may-ari ng PTCI? Si Sir Jun? Sabi ko, Sir Jun, pasado na to. Nagsusolo na, oh. Hindi na kailangan ng alalay, oh. Ha? Kaya, graduate ka na kagad. Kaso na, nag-advance na ito ng OJT niya. Madaya ka, ha? Kasama natin si James Nava. Piesta doon kahapon sa inyo. O, di ba? Nandun ako, eh. Hindi ko alam saan yung bahay mo doon. Dapat nakikain ako, eh. O, nakikain ako kay Kapma Arsaga. Happy piesta sa mga taga-barangay mabuhay. Siyempre sa Siksikan, purok mabuhay lang sila.
0: Servisyo Katropa.
1: Pitong minuto bago sumapit ang ganap na alas 11 ng tanghali. Mayroon pa ba magpapabati yung mga kapitbahay ni Nanay Evelyn Alcantara? Sabi ni Nanay, yung mga kapitbahay dyan sa Barangay Maasin, marami raw na nakikinig dyan. Ang lakas ng radyo ni Nanay Belen. Tsaka ni Tatay Alex. Mga taga Maasin, Brooks Point, ha? Good morning sa inyong lahat dyan. Susunod kagad po ang programang sentro. Tayo pa rin po ang siyempre, regular program po natin yan.
0: Servisyo Katropa.
1: Sa ngalan po ni Katropan Gerald Gales, ako po ang inyong lingkod. Kagawad Mike Scotte, maraming salamat po sa inyo pong paikinig. Sandali na, may bed pala siya dito. Signature bed dito eh. Kaya kailangan patugtugin natin.

Ay, hindi ba ito? Akala ko ito yung kanta. Hindi ito sama dito. Ayun, ito! Ito pala yun. Sorry lang, mali. Kailangan mapatugtog natin ito. Signature extra to ni Kagawa Gerald eh.

0: Kaltropa!
1: XFM.
2: XFM.
1: Campaign may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Supple Plus Gold.
13: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
14: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: XFM.
2: XFM.
16: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
17: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun. In a cup.
18: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
19: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit.
18: Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso.
18: Desminoria.
1: No more.
18: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
21: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
4: Santon Plus Gold.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
24: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
25: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
26: Vision X Plus. Softgel Capsule.
25: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
26: Vision X Plus. Softgel Capsule.
25: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
27: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
28: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
26: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
29: XFM.
2: XFM.
4: Sister Pain.
30: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
31: Hi, ako po si Ana, 45, pero sabi ng mga kaibigan ko, pangalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
26: Mabibili sa mga butika.
32: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
33: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
34: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Samson Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
8: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Xanthone Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mag-Xanthone Plus Gold.
13: Ang kape ko, Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa xanthone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Xanthone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Xanthone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan? Mag-Xanthone Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Xanthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Xanthone Plus Herbal Oil.
22: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
29: XFM.
35: Mga katropa! EXA

0: exciting time sa buong Pilipinas. 15 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy, dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM, Puerto Princesa City, Sentro.

0: Magandang Hari Luzon, Visayas at Mindanao. Maginang ng tahanan. Magandang tanghali sa inyo. Nakasaing na ba kayo? Darating na si Mister. Anong ulam natin dyan? Samahan niyo po ako hanggang alas 12 ng tanghali sa programang Sentro. Siyempre po ako po inyong lingkod, kagawad Mike Escote. Sa bahaging teknikal kasama natin si katropang Ken Danzel. Siyempre, pag-uusapan natin sa ating programa ang mga nangyayari sa atin po mga barangay. Yan na. So ngayon po, mga kabarangay, kumusta kayo? Sa lahat ng barangay sa lungsod ng Puerto Princesa at Talawigan ng Palawan, sa lahat ng barangay sa buong Pilipinas, 42,010 barangays meron tayo. Talaga naman, oh. Kumusta inyong mga barangay? Kumusta sa inyong mga barangay? Okay ba yung mga proyekto ni Kapitan Jan? Yung performance ni Kagawad, kumusta? May naipasabang resolusyon o ordinansa? Baka magtatapos na yung termino. Hanggang ngayon, wala pa rin naipasang kahit isang resolusyon o ordinansa, ha? Tanungin ninyo yung Kagawad din yung Kagawad. Ano yung naipasang mong ordinansa, ha? Ano yung naipasang mong resolusyon? Dahil yun po yung pinaka-main trabaho ng Kagawad at saka ng mga Kagawad natin. Ang atin pong programa atin po sa inyo yan, Santon Gold Herbal Tea. Naku, alam mo yung mga katropa, pag feeling ninyo, bloated yung chan ninyo, naku talaga naman, oh, ito yung kailangan ninyo. Santon Gold Herbal Tea. Meron itong turmeric, eh. Alam nyo naman yung turmeric. Talagang luyang dilaw. Yan, kung sa Tagalog pa, talagang maiibsan yung mga hangin-hangin nyo dyan sa chan. Ano, mga katropa, kaya uminom na kayo palagi ng Santon Gold Herbal Tea. Mabibili po yan sa lahat ng mga Yes to Health Clinic natin at mga kapartner natin ng mga butika, mga pharmacy dito sa lungsod ng Puerto Princesa at Talawigan ng Palawan. Live na po tayo sa atin pong Facebook page 104.7 XFM Palawan. Pwede na ho kayong mag-comment dyan. Pwede na ho kayong pakishare nyo na rin yung programa natin. Pakitawagan mo si Sir William. Merong ginagawang kadiwa. Kadiwa dyan sa Barangay Sisikan. Agriculture natin. City Agriculture's Office ba yan? O Department of Agriculture? Kasi fiesta ng Golden Valley. Fiesta ng Golden Valley ngayon sa Barangay Siksikan. Merong ginaganap na kadiwa. Yung mga gulay, mga prutas, pwede nyo pong mabili sa murang halaga. Mga katropa, ha? Punta kayo dyan sa basketball court, sa cover gym ng Golden Valley. Sa Golden Valley, mga katropa, may mabibili kayo mga murang-murang mga gulay. Mga sariwang-sariwang gulay, mga katropa. Isa sa mga kagarapan niya dyan, ha? Yan, sandali lang po, ha? Kinukontak lang namin sa Sir William Olimberio. O, siya yung punong abala doon sa Barangay Siksikan. Sa Golden Valley in particular. Magaganda, oh. Sinadya sa akin yung mga picture, oh. Ang sasariwa pa ng mga gulay, eh. Oh, ano bang mga gulay meron dyan, ha? May ampalaya. May kamatis. Talaga naman. Kadiwa. Nandiyan yung kadiwa po sa Golden Valley. Pumunta po kayo dyan, mga taga-siksikan. O si Purok Presidenta Gina nandun, oh, bumibili ng sibuyas, oh. Ha? Diyan na si Sir William. Kausapin natin si Sir William Olimberio. Siya nga punong abala dyan sa piyesta ng Golden Valley. Sir William, magandang umaga. Live tayo sa programang sentro. Si Katropang Mike Scotter po ito.
1: Ay, magandang umaga po, Kagawad Mike.
0: Oo, merong kadiwa, no? Nakita ko yung mga pictures, ang ganda ng...
1: Opo.
0: Ano, yung kadiwa na yan, ano ba, City Agriculture o Department of Agriculture, National?
1: City Agriculture po.
0: City Agriculture, yan, yung grupo ni Ma'am Melissa Makasait, no? May nakita ko mga, ano dyan, may nakita ko mga ampalaya, ano pa yung mga tinda dyan ngayon, ang kadiwa?
1: Opo, marami po eh. Umaga ito po, mayroon pong kalabasa, may upo, may puso ng saging, may okra po. Marami pipino.
0: Mm.
1: At saka sibuyas bawang po, may mga sitaw.
0: Mm-hmm. Okay, magkakano naman yan? Baka mahal?
1: Mura lang po yung bintahan nila dito kasi opo, sa city po.
0: Mm-hmm. So mura lang? Mura?
1: Opo, opo.
0: Oh, mga magkano yung ano? Magkano yung yan, yung ano, yung ampalaya, magkano yan?
1: Ang ampalaya po ay 100 po ang kilo.
0: 100 ang kilo. Oo,
1: opo.
0: Yung upo, magkano yung upo natin diyan?
1: Ito po ang upo po ay 35 ang kilo naman.
0: Ay murang-mura yung upo, ah, 35 lang?
1: Opo.
0: Oo.
1: Yan nga po eh.
0: Sardinas lang katapat niyan.
1: Opo.
0: Halawaan mo lang
1: ang sardinas. Yung kalabasa po, 35 pesos.
0: 35 pesos.
1: Opo, ang pipino, 25.
0: Mura na ang pipino ah.
1: Opo,
0: may,
1: ayan.
0: May blender ako sa bahay, nagpipipino. Bisa na, blender ko yan eh.
1: Opo, opo.
0: Ano pa mga ano dyan, mabibili?
1: Actually, marami po dito mapagpilian. Kanina po, dinagsana po sila ng mga kapurok natin dito sa Golden Valley. Kaya medyo... Ito po, limited na po yung mga display nila ngayon dito.
0: Oh, naubos ka agad?
1: Marami na po pumunta dito kagawad eh. Oh. Ngayon po, ongoing po yung mass. In-expect po natin na paglabas yung ng mga tao dito sa loob ng simbahan, idederecho po sila dito sa ating Kadiwa Market on Wheels.
0: Yun, katatayang tamang term, Kadiwa Market on Wheels.
1: Opo, opo.
0: So, may mass ngayon dyan. Ako, ubos talaga yan.
1: Oo nga po, yun po.
0: Yung piyesta ng Golden Valley ba simula ngayon o bukas pa?
1: Ngayon po, magsisimula po siya disperas at bukas yung pinaka-piyesta niya po.
0: Ayun. So ano yung mga bukod sa dito sa Kadiwa Market on Wheels? Ano yung mga activities natin dyan?
1: Ayun po. Actually, ito pong nakaraang mga araw ay nagkaroon po tayo ng basketball league para sa tribute din po yon sa ating kabarangay. Kapurok po dito na yun nga po ay yung...
2: Your number cannot be completed as well.
3: Centro!
0: Biglang bumitaw yung naputol. Balikan lang natin si Sir William. Maliban doon sa Kadiwa Market on Wheels, meron ding mga pabasketball. Nakaraan kasi merong nadisgrasya doon sa kanto ng Golden Valley. Isang kabataan mahilig magbasketball. So binigyan ng tribute. Oo, yun ang binabanggit ni Sir William. So ngayon may mas na ginaganap, bispiras pala ng piyesta doon sa Golden Valley. Paglabas ng mga tao, yung mga gulay na yan, ubos yan eh. Nandiyan na si Sir William. Sir William, pasensya ka na, naputol tayo.
1: Oo nga po.
0: Ay, binabanggit nyo, may tribute doon kay Sir Pidigan ba?
1: Opo, opo, kay John Ken Pidigan o mas kilala po sa pangalang B-Boy.
0: Okay, B-Boy, nagpa-basketball kayo.
1: Opo, opo, tribute po natin sa kanya. At the same time, ito po yung Market on Wheels ng Kadiwa. At mamayang gabi naman po ay Miss Gay.
0: Ayun.
1: Oh. Ayun po.
0: Yung mga bataan na kagawad biliban.
1: Opo, opo. Ayan. At bukas naman po yung... live band at the same time awarding po ng ating basketball league.
0: Ayun. May ano dyan eh, may binigay sa akin na sobre yung hindi ko alam kung ano yun eh, hindi ko pa na ibabalik yung ano yun eh, yung pangalan nito ha. Dyan sa taas sa simbahan niya, ano doon sa phase 2? O anong,
1: opo.
0: Ano ba yun? Ano yun? Search ba for ano yun? O ano yun? Hindi ko na ba, na ano eh.
1: Baka sa simbahan po yun activity.
0: Ah, baka siguro. Mamaya na lang. Pagpunta ko dyan.
1: Opo. Opo, opo.
0: O kamayang gabi na lang. Iabit ko na lang sa'yo. Oo, para opo. Yung pledge natin ay maibigay natin. So, magandang, opo, opo. Magandang ano ito eh. Ano bang patron dyan sa, ano, sa Golden Valley?
1: Visitation Chapel po.
0: Visitation Chapel, yun.
1: Opo.
0: So, ang pinaka... May patanghalian ba bukas, no?
1: Actually, ngayon po.
0: Ah, ngayon?
1: Nagsisimula na po ang kainan.
0: Ay, ngayon pala yung kainan?
1: Opo. Ito po, naglalabasa na po ngayon yung mga nasa loob ng simbahan at nag-uunti-unti na po silang maganda sa pagtatanghalian.
0: Mm-hmm. Bukas wala na?
1: Bali, may misa pa rin po. Bukas pinaka-fiesta po talaga ay May 30.
0: Oh, pero wala nang tanghalian bukas.
1: Yun po yung hindi ko po sigurado, pero ngayon po nagkakainan na eh.
0: Oo, ngayon. Tirahan mo ako, ha? Litsyon, ha?
1: Sige po.
0: Sige, Sir William, salamat sa tulong mo dyan sa Golden Valley, ha?
1: Opo. Siyempre, Kagawad Mike, maraming salamat din sa tiwala ng ating purong President Gina Alvarez. Ayan, sa tulong po ng Barangay Council ng Barangay Siksikan sa pangunguna ng ating Kapitan Balbino Parangge. Siyempre sa inyo pong mga kagawad na sumusuporta po dito sa Golden Valley sa mga activity. At siyempre po, ito pong city government sa suporta na ibinigay nila na mayroon po tayong kabiwa.
0: Mm-hmm. Sa City Agriculture's Office.
1: Opo, opo, yan po.
0: Yan, sige. Magparehistro ka na sa Siksikan, ha?
1: Lipat na po.
0: Oh, lipat ka na. Oh, lipat ka na, lipat ka na. Sige, Sir William, maraming salamat, ha. Thank you very much, ha.
1: Opo, thank you po. Okay po, Kagawad Mike. Thank you po.
0: Si Sir William Olimperio, isa leader ng mga kabataan din dyan sa Golden Valley. Ha? Sa... ano yan eh, yung Golden Valley, yan ay relocation site ng city government. O, yung mga lupa dyan ay pag-aari ng city government of Puerto Princesa. Lahat yan sa Purok Bakawan, sa Purok Akasya, sa Purok Mangga. Yan ha. Yung kala Sir William, mga taggaling sa barangay pagkakaisa. Sa GK naman ay galing sa Siplindos. Yung dito sa gitna, sa may simbahan, sa main.

0: talaga naman. Yung mga na-request sa siksikan, magpa-restore na kayo dyan. Samantala, 29 na minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali. Magbabalik pa yung programang Sentro makalipas lamang ilang patalastas. Huwag po kayong alis!
1: XFM. Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika.
9: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
14: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
17: Santol Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Ethel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santol Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santol Plus Herbal Oil.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
21: Mapibili sa mga butika.
22: Tara, kape tayo!
20: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM. Santo.
0: Balik tayo sa ating programa. Sabi ni Sir Ding Estrella, ikaw pa rin katropang Mike. Yes po.

0: Sir Philip Palan, gandang araw katropa at kagawad Mike. Tristan Watt Vigulay, good morning katropang Mike. Jared Matalos, sabi niya isda daw. Ano yun? meron pong ginaganap na liga ng mga barangay dyan po sa Kamaynilaan ngayon. Actually, nagkakasimula nung nakaraang araw hanggang kahapon. Last day po ngayon. Last day mga katropa. At nandyan yung ating mga punong barangay sa Maynila. Tayo, hindi na po muna tayo sumama. Mahal ang tikit eh. So, isa sa pangunahing tema po ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas National Congress 2026, yung hikayatin po ang bawat barangay na makiisa sa Barangay Zero Illiteracy Program ng Liga at ng Gawad Kalinga para po masigurong walang batang may iwan sa pagkatuto. Panoorin muna natin itong yung lalaki mo nagsasalita, yung sige. Ito muna, isa sa mga nais gawin ng Liga ng Mga Barangay, ito pong magpabasa mga katropa. Panoorin muna natin ito. Ito muna yung unang video muna bago yung kay punong barangay Jessica D.
1: Meron tayong problema na hindi kasing ingay ng bagyo o tindi ng lindol, pero mas matagal ang epekto. Isang tahimik na krisis ang illiteracy. Hindi lang ito ay ilang kwento. Ito ang realidad ng napakaraming kabataang Pilipino. Halimbawa, si Anna, grade 3 na, pero hindi pa rin marunong magbasa. Si John Paul naman, grade 6 na, pero hirap pa din umintindi ng binabasa. At si Ali, grade 12 na, pero kulang pa rin ang kakayahan para makakuha ng kahit simpleng trabaho man lang. At masakit pang sabihin, sa Southeast Asia, isa tayo sa may pinakamababang reading skills. Sa datos ng PISA noong 2022, isa lamang sa bawat apat estudyante ang marunong bumasa at talagang umunawa ng binabasa. Kung hindi natin ito aaksyonan ngayon, lalo lang mapag-iiwanan ng mga batang Pilipino at pati ang buong Pilipinas. Hindi ito kakulangan ng pangarap. Hindi din ito usapin ng katamaran. Kulang lang talaga sila sa suporta. Kaya noong September 2025, nagsanib puwersa ang Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas at ang Gawad Kalinga para harapin ang problemang ito. Dito, nagsimula ang Zero Illiteracy Program sa bawat barangay. Ang layunin, gawing zero ang bilang ng mga batang hindi marunong bumasa. Dapat walang batang naiiwan, bawat bata sa bawat barangay marunong magbasa, umunawa at mangarap. Hindi ito basta programa lamang. Isa itong commitment ng bawat barangay. Ang mahalagang tandaan na ang solusyon sa illiteracy ay hindi nagsisimula sa libro. Ito ay nagsisimula sa bawat taong handang tumulong. Kaya simple lang ang tanong ko sa inyo, handa ka bang maging isang Barangay Literacy Volunteer or BLV? Bilang BLV, tutulong ka sa mga guro sa elementary school ng inyong barangay, sa mga tutorial at reading sessions sa mga bata. Pero para lang linawin natin, hindi ikaw ang magtuturo, kapalit ng guro. Nandyan ang magagaling na guro ng DepEd para doon. Sa tulong ng mga BLV ay mas praktikal. Mag-a-assist sa mga bata habang nagbabantay sa reading sessions, tutulong maghanda ng mga learning materials, at pinsan, kung kaya, mag-aabot ng simpleng merienda para naman ganahan ang mga batang pumasok. Sa madaling salita, ikaw ang kaagapay ng guro. Kasama ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas ang Gawad Kalinga para mag-training at mag-mentor sa mga BLV. Sa loob ng 3 taon, itong programang ito nakatulong sa mahigit 5,000 batang Pilipino na matutong magbasa. Kaya sino ba ang pwede maging BLV? Mga magulang, mga bagong graduate na naghahanap ng trabaho, mga SK officials at mga youth leaders. Actually, kahit sino na taga-barangay na may oras, malasakit at may puso para sa mga bata. Napakalaki ng problema natin. Pero mas malaki ang kaya natin kung sabay-sabay, sama-sama, walang iwanan. Pwede kang maging Barangay Literacy Volunteer. Isang oras lang kada linggo, pwede na magbukas ng buong kinabukasan sa isang batang Pilipino. Kaya mag-sign up na, makiisa na, magmahal sa bayan, simula sa barangay. Iscan ang QR code na ito. At sama-sama natin gawing zero ang illiteracy sa barangay ninyo. Gawad Kalinga at Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, walang iwanan para sa kinabukasan ng kabataan. sabay-sabay nating gawing posible ang zero illiteracy, one barangay at a time.
2: Be a barangay literacy volunteer now!
0: Ayon, maging barangay illiteracy volunteer now na BLV. Yun, ito kasi talaga problema natin. Marami pong hindi nakakabasa ng mga estudyante, no? So ito, hindi naman tayo yung magpapabasa, yung mga teacher naman. Magiging assistant na po tayo ng mga guro. Yan, ha? Kasi sila talaga yung pwedeng magpabasa. Magagaling na yung mga ano dyan eh. Mga DepEd na teacher. Diba? So tayo, yung mga magiging BLV ay assistant, no? Kailangan mga materials, yung mga materials sa pagbasa, yun, mag-assist yan sila. So, napakaganda po itong programa ng Liga ng Mga Barangay, katuwang ang Gawad Kalinga, mga katropa. So narito naman po yung mensahe nung presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Punong Barangay Jessica D. Mga katropa, ito yung message niya kahapon doon po sa ginanap na National Congress. Ha? At ito nga po yung tema ng Liga ng Mga Barangay National Congress 2026, yung zero illiteracy sa bawat barangay. Pag nangyari yan, bawat barangay, wala na pong illiterate, walang hindi marunong bumasa, eh buong Pilipinas ay marunong na bumasa at marunong umintindi na kanyang binasa. Pakinggan po natin ang pahayag naman, mensahe ni Punong Barangay Jessica D.
3: Naglabas po ng datos ang EDCOM 2 late last year na meron po tayong 24.8 million Filipinos na po na functionally illiterate. Ang ibig sabihin po niyan, nakakabasa man, pero hindi nila naintindihan kung ano ang kanilang binabasa. Nitong January, naglabas na naman po ang EDCOM 2 ng bagong datos. 88% ng lahat ng ating mga incoming grade 7 students ay struggling readers, hirap makapagbasa. And that is a very serious problem for our country. Dahil yan ang kinabukasan po natin. Alam niyo yung napaka-basic na abilidad na makapagbasa at maintindihan ang binabasa at makapagsulat, nawawala na po sa atin. Habang pa-advance ng pa-advance ang teknolohiya, tila paurong naman ang paurong po tayo. Kaya, yan po ang ginawa po nating tema para sa ating National Congress. Road to Zero Illiteracy, One Barangay at a Time. Alam niyo po, last year, nagawa po tayo ng sample. Nasa 8 probinsya, nilaunch po natin ang tinatawag nating BLV, Barangay Literacy Volunteers. Hindi po ito bagong empleyado ng barangay. Ito lang po ay mga volunteers sa ating komunidad. Ang mga teacher na nag-aantay ng item, ang mga estudyante na may extra na oras, ang mga magulang, mga housewife na wala pong magawa at gusto pong tumulong para sa problemang ito. Ang tanging ginawa lang po natin, itong mga BLV, nag-assist lang po sa ating mga DepEd teachers sa pagtuturong magbasa. Hindi po sila mismo ang nagturong magbasa. Nag-assist lang po sila sa pamamagitan ng pagpapakain dun sa mga bata habang nag-aaral at pagpo-provide ng mga reading and writing materials. Yun lamang po ang kanilang ginawa. Ito po ginawa po natin in partnership with Gawad Kalinga because of their experience in community service. So dito po, yung design ng programang ito ay 25 to 30 days. Dapat marunong na sana makabasa yung mga bata. Alam niyo po ba kung anong nangyari? Sa amin na lang po, sa barangay ko po, sa barangay San Fabian, Etiague, Isabela. Ginawa rin po namin ito. Within 18 days, natuto pong magbasa yung mga bata. Hindi na po umabot ng 25 to 30. 18 days. Yun lamang ay dahil dun sa additional na barangay literacy volunteer na nag-assist lang sa teacher, nagpakain sa mga bata, at nag-provide ng reading and writing materials. Yun lang. So isipin nyo, anong maaaring pwede pa natin gawin kung lahat ng barangay sa bansa po natin gagawin ito? Sigurado, mapupuksa po natin ang problema ng iliterasiya. Pero bakit ba natin pilit na tinatalakay ito sa ating barangay? Actually, mas dapat nga natin pag-usapan sa barangay. Dahil tayo sa barangay, we are the most widespread political unit and government unit in our country. Bawat sulok ng bansang Pilipinas, nariyan ang barangay. So kung meron po mag-a-address na mga problemang ito, tayo ang may pinakamagandang vantage point. Dahil tayo rin po ang pinakamalapit sa tao. So kung merong unit ng gobyerno na kayang gumawa ng high impact para i-address ang mga problemang to, tayo yun. Kaya we are bold enough and brave enough na talakayin itong mga problemang ito dahil naniniwala tayo sa ating liga na kaya po natin puksain ang malalaking problema ng ating bansa.
0: Ayan po ang tinig po ni Punong Barangay Jessica D., ang presidente po ng Liga ng Mga Barangay sa buong Pilipinas. Siya pa ang presidente ng 42,010 barangays. Ng buong 42,000 plus din yan ang barangay kapitan. So tama po yun, no? So maganda, magpasa tayo ng resolusyon adapting itong barangay literacy volunteers na programa ng Liga ng Mga Barangay. Kasi alam mo, tayo talagang apektado dito eh. Yung mga anak natin kung hindi marunong magbasa. So maganda sa barangay, tayo ng mga volunteers. Yan po, yung mga bagong graduate, ha? Yung wala pang item, sabi ni Kapitan Jessica, pwede ho kayong mag-assist, mag-provide ng reading materials. Yun naman ang gagawin eh. Yung teacher pa rin naman yung magtuturo eh. Diyo mo, ang 24.8 million na mga bata ang hindi nakakaintindi ng kanilang binabasa, at 88% ng mga grade 7, incoming grade 7, ang hindi pa rin talagang marunong magbasa, struggling pa magbasa. Biruin nyo yan, 88%! Yun eh. So tulungan natin mga barangay, ha? Mga kabarangay, tulungan natin yung atin pong bansa sa pamamagitan po. Maging volunteer tayo, maging barangay literacy volunteer, BLV, sa inyo po mga barangay. Para malay nyo yung pamangkin ninyo, pamangkin nyo pala, hindi pa marunong magbasa, di ba, mag-volunteer ka na. O para yung pamangkin mo, maging marunong magbasa. Ay, ngayon, di ba, yun na nga, magiging grade 7 na, pero struggling pa rin magbasa. Kawawa naman. So, yung malaki yung role na ginagampanan ng barangay, sabi ka ni Cap Daddy, kaysa ang sulok ng bansa, may barangay. Kung walang barangay, walang mabubuong munisipyo. Pag ganun din, pag walang munisipyo, walang national government. Kasi nga, barangay is smallest unit of government. Ito, pero tayo yung pinakamalaking political unit, mga barangay. So malaki po ang may tutulong ng mga barangay sa literacy program ng gobyerno natin. Talagang dapat talaga tulungan natin yung ating national government, yung Department of Education, na isalba itong problema na ito. Dahil kapag marunong magbasa, marunong umintindi na binabasa lahat ng mga bata, abay, magiging maganda future ng Pilipinas. Saan ka nakakita niyan? Kung paano yung magiging leaders natin, kung hindi marunong magbasa, sa susunod, wala na tayong magiging leader. Yung mga kabataan pa naman ang pag-asa ng bayan, sabi ni Sir Rizal, paano yan? Paano magiging pag-asa ng bayan na hindi nga marunong magbasa? O, di ba? Kaya tulungan natin maging barangay literacy volunteer. Pag-tiyak ako pagbalik ng mga punong barangay tsaka ng mga barangay kagawad na umatid ng National Congress ngayon. Kanya-kanyang pasaya ng, ano, ng resolusyon pagbuo tayo ng BLV. O, diba? Para mapabasa natin yung ating mga mag-aaral na hindi marunong pa magbasa. Yan po, mga katropa, ha? So, makipag-ugnayan kayo sa inyo po mga barangay para maging barangay literacy volunteer. Ha? Kung gusto mo talaga ng nasa puso mo yung tumulong, simple ka lang, tumulong ka lang doon, mag-asikaso ng magpunas-punas sa mga upuan ng mga bata, pwede yun. Para yung panahon ng teacher, nakafocus na lang siya doon sa pagtuturo paano magbasa. Hindi na siya kailangan pang magpunas po siya ng bangko kasi meron nang nagpunas ng bangko kahit sa maliit na paraan na ganun. Pwede po yun, pwede tayong maging barangay literacy volunteer, mga katropa. Wala, si Nanay Belen, o halimbawa lang, yung mga kabarangay ni Nanay Belen, tsaka mga kapitbahay niya, o mag-volunteer sila doon. O ano lang, tagapapila ng mga bata pag magpasok, o tagapila, mag-assist lang doon eh. Hindi naman ikaw yung magtuturo eh. Ikaw yung mag-assist ka na naman doon, o. Mag-assist ka ng mga, halimbawa, may palugaw para merienda ng mga, o marunong ka magluto. O ikaw na mag-assist doon, maglugaw. Kaya magayat ng sibuyas. Yun yung mga ganun. Mga maliliit na, simpleng paraan ay makakatulong tayo para yung problema sa illiteracy natin sa ating bansa ay masolve, mga katropa. Yan po yun, ha. Sana ay madala natin sa mga barangay natin yung literacy program ng Liga ng Mga Barangay, katuwang ang Gawad Kalinga. 7 minuto bago sumapit ang ganap na alas 12 ng tanghali. Samantala, may interview si Katropan Gerald sa kay Sir Cedric Aaway sa NBI tungkol sa pagsampa ng kaso sa piskalya laban doon sa mga pulis. Okay na, engineer? Ngayon sa shooting siren sa Erawan. Ito pa, pakinggan po natin, panoorin po natin, mga katropa.
4: Okay. Thanks. Sir Sid, good morning po. Ini-update doon po sa pag-file ng kaso sa Erawan shooting incident po.
5: Actually, kakatanggap lang po ng fiscal at nabigyan nato ng docket number yung sa mga kaso na pinail natin laban sa mga involved doon sa shooting incident sa Erawan.
4: Opo. Masasabi ba natin na natagalan yung pag-file ng kaso? Alam natin, matagal na rin po kayong pabalik-balik dito sa fiscal sa office?
5: Oo. Alam po natin na medyo natagalan. More than 1 month, almost more than 2 months po tayo nag-antay. Nag-process para ma-file yung kaso na to.
6: Ano po yung naging problema? Meron bang...
5: Una po, yung mga additional requirements na binigay sa atin ng piskalya, which is essential doon sa pag-file natin ng kaso. At pangalawa po, ito yung pag-evaluate nila ng ating kaso. Alam natin na masalimuot ang kaso na to. So, considering din yung schedule ng mga fiscal natin, na alam natin na maraming araw-araw na marami sila tinatakap na kaso, yun siguro mga naging dahilan. Kaya medyo tayo natagalan.
6: Okay. Anong mga kaso, sir?
5: Ang kaso po na i-file natin is murder, attempted murder, at child abuse. Sige, violation of RA 7610.
4: Sino po yung pinailan natin ng kaso?
5: Ang mga na-file po natin ay si Police Sergeant, Staff Sergeant Jonah Balangan, Police Corporal Renato Verdania, Police Staff Sergeant Michael Juan, Police Staff Sergeant Joseph Ian Carpio, at may 5 Jandos.
4: Uh-huh. Yung Jandos na yon, mga police din po yon, o meron pang ibang mga...
5: Palagay po natin, mga kasamahan nila ito na hindi natin na-identify, hindi na-identify ng mga witnesses natin, hindi nakilala. Pero pag makita natin po ang mga videos ang CCTV, makikita po natin na magkakasama sila at magkakasamang dumating sa crime scene.
4: Okay. Paano po yung proseso? Paano tatakbo hanggang sa makilala yung pong 5 Jandos na yun?
5: Ito ay ma-identify na lang ng mga nabanggit kong mga pangalan na na-identify ng mga witness natin. Sila na mismo magpapa-identify nito pagdating sa dito. Either dito pa lang sa prosecutor's office o pagdating mismo sa hearing.
4: So sa level po ng NBI, hindi na po kayo, kundi dito na po sa proseso ng hearing.
5: Sa kanila nung hearing.
6: Sir, bakit murder po?
5: Meron ho tayong mga nakitang base sa mga statement po ng mga witnesses at sa mga videos. So pumapasok po to sa mga elements ng kasong murder. So kaya po na-convince na tayo and at the same time na-convince ang fiscal na nag-qualify ito sa kasong murder. Base doon sa mga statement at sa mga ebidensyang pinresenta natin sa fiskalya.
6: May ano ko lang po, ito natanggap na ng formally, talagang natanggap na ng prosecutor, nakitid na sa, ang kasunod nito is ipapile na sa korte.
5: Bibigyan pa ng chance siyempre yung ating mga akusado, yung mga respondent, bibigyan pa ng chance sa mga pag-file ng kanilang counter affidavit para mapaliwanag naman yung maibigay yung sa side nila.
4: Opo. May docket number na po sir ngayon, no? Para masiguro natin kasi nung mga nakaraan ay babalita natin ito na magpapile pero hindi pa rin tutuloy. Pero ngayon, meron na ako.
5: Na-file lang po natin. Official lang po. May docket number na po.
4: Okay. Sir, mensahe na lang doon po sa pamilya and siyempre doon po sa PNP na na-file sila ng kaso.
5: Sa pamilya, so ito na po yung inaasahan natin. Na palagi ninyong pina-follow up sa tanggapan namin. So ito na po, na-file lang po natin officially yung kaso laban sa mga involved na pulis. At sa mga kasamang pulis naman natin, bagamat mabigat din sa aming kalooban, sa totoo lang, na magtrabaho ng ganito. Pero katulad nga na sinabi natin, may biktima, may complainant, at kompleto, may mga witnesses. So wala po tayong magawa kundi gawin ang gampanan ng ating trabaho.
4: Okay, thank you, sir.
0: Yan po si NBI Puerto Special Agent, Special Investigator o NBI Agent Cedric Kaabay. Sinampahan po yung apat na police identified plus limang jandos na hindi pa po na-identified pero kasama po may kita doon sa video. Ang kumplena, tatlo, yung asawa ni si Juan Gerson Talon, yung isang Mr. Ong para sa yung sa murder si asawa ni Mr. Talon ni si Juan Talon, yung sa attempted murder si Mr. Ong, yung sa child abuse yung dalawang anak ni si Juan Talon, yung mga minor na represented by ng kanilang nanay. So, tatlong kaso yan. At tabayan na natin, sabi nga ni Sir Cedric, eh may maghahain pa po ng counter affidavit po, yun pong mga pulis na inaakusan. Karapatan nila yon. At bahala ng piskalya, magtimbang-timbang kung yan ba ay makikita ng probable cause at ipo-forward sa korte for filing ang recommendation or ibabasura ng derecho. Salalay po yan sa ating piskalya. Pero ngayon, tinanggap po ng, sabi ni Sir Cedric, tinanggap ng piskalya yung kanila pong pinaila kaso. Tinanong bakit murder? Eh, base sa ebidensya at sa testimonya ng mga testigo daw. So nakita ng NBI yun. Nakita rin ng piskal daw, sabi ni Sir Cedric, kaya tinanggap yon pong kasong murder. Tapayan natin yan pagka nakapag-file na po ng counter-affidavit yung po mga pulis kung ano magiging desisyon ng piskalya. Mga katropa, Dayen Mungaya, gandang araw katropa. Ang kagawad Mike Scott listening sa radyo mula sa Maingisda, PPC Palawan. Ma'am Lady Crown, good morning. Kay Igads, baliktad eh, Palom Penis, tama ba? Morning kagawad Mike, tanong lang po, kanino pwede ilapit o request yung street light dito sa Pagayona Road sa San Manuel? Matagal na po kasi walang ilaw, sobrang dilim, dami po naman magnanakaw at delikado sa mga motorista. Salamat po sa barangay po yan, sa kay, ano, kay Kapitan ano, Lagrada, San Manuel yan eh. Pakipunta niyo po si Kapitan Lagrada para po mapailawan yan yung area na yan. Tristan Watt Vigulay, good morning katropang Mike. Wala na tayong oras at panahon, 2 minuto na lang, ganap na ang alas 12 ng tanghali. May mga pahabol pa ba mga pagbate sa messenger natin? Tingnan natin ha. Mukhang wala na. O, wala na po tayong oras, susunod agad ang XFM News Nationwide. Sangalan po ni katropang Ken Dancil. Ako naman po ang inyong lingkod, Dali lang, yung programa pala natin atin sa atin na Visionix Plus Capsule. Sa araw-araw na tutok sa cellphone, computer at television, alagaan po ang inyong mga mata. Subukan ang Visionix Plus Capsule na may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga nutrients yan po na tumutulong sa eye protection natin. Linaw ng paningin at laban sa eye strain. Suporta sa kalusugan ng mga mata lalo para sa palaging babad sa screen. Madaling inumin, swak sa daily routine. Visionix Plus Capsule para sa malinaw na paningin. Ito na, totoong extra na. Sa ngalan ni Katropang Ken Dancel, ako po yung lingkod kagawad, Mike Scotte. Maraming salamat sa inyo pong paikinig at panonood. Happy weekend!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pangunahing headlines, mga katropa, iatid po sa atin ang Santong Gold Coffee Mix. Death toll sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, umakyat na sa 6.
2: Ombudsman naghain ng kasong laban kaya Senator Jingoy Estrada at dating DPWH Chief Bonoana. Ombudsman, nilinaw na hindi minadali ang kaso laban sa mga sangkot sa flood control. Skandala.
0: NBI naka-standby sa posibleng pagbabalabas ng arrest warrant laban kay Senador Jingoy Estrada.
2: Kampo ni dating House Speaker Romualdez, pinabulaanan ng functional control sa budget. Kongresista, dinalaan ang ombudsman sa pagbaluktot sa katotohanan.
0: Mga opisyal mula sa ombudsman, NBI at AMLAC planong iharap bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Supplemental complaint laban kay dating DBM Chief Amena Pangandaman, inihain kaugnay sa fund diversion case.
0: Bagyong Doming pumasok na sa Philippine Area of Responsibility.
2: Balitang regional, anunsyo ng Aklan Provincial Government sa kanselasyon ng Boracay Bridge Project, pinabulaanan ni SM Chairman Ramon Anga.
0: Sa balitang international, tatlong experimental treatments laban sa Bundibugyo strain ng Ebola inirekomenda ng World Health Organization para sa clinical trials.
2: Sa showbiz, Jake Cuenca at Rabia Mateo, opisyal ng magkasintahan.
0: Sa balitang sports, Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs, tabla sa Western Conference Finals.
1: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man. XFM News, Nationwide.
0: Magandang tanghali, mga katropa. Araw po ng Miyerkules o araw po ng Friday, May 29, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center Philippines. Sabayan po tayong napapakinggan sa pamamagitan ng XFM 99.5 Mega Manila, XFM 93.3 Antique, XFM 104.9 Santiago City, Isabela, at sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo sa aming official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio App sa inyong mga Android phones.
0: Sa ngalan po ni Katropang Buddy Oberas, ako po si Katropang Brian De Paz.
2: At ako naman si Katropang Melanie Ocampo.
1: XFM News Nationwide.
0: Simulan po natin ang ating mga balita, mga katropa, ngayong araw pong ito ng Friday. Umakyat na po sa 6 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng isang gusali sa barangay Balibago, Angeles City matapos ma-recover ng mga otoridad ang 16 na biktima kaninang madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP Central Luzon, na-recover ng mga rescuer ang hindi pa nakikilalang bangkay na pinaniniwala ang isang lalaki bandang alas 12:40 ng madaling araw matapos itong maipit sa ilalim ng mabibigat na debris na nagpahirap sa operasyon. Dinala na ang labi sa Department of Health o DOH para sa pagsusuri at tamang identification habang patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa Angeles City sa may-ari at kontraktor ng gusali para sa investigasyon. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang search, rescue at retrieval operations ng Unified Command sa mismong pinangyarihan ng insidente para matiyak na makakakuha pa ang 14 na biktimang pinaniniwala ang natrap sa nasabing gumuhong gusali.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balitang yan, Dole magbibigay ng tulong sa biktima ng pagbagsak ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Nagpahayag ang Department of Labor and Employment o DOLE na magbibigay sila ng tulong pinansyal sa mga biktima ng pagbagsak ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Inatasan ni Kalihim Francis Tolentino ang Employers Compensation Commission na magbigay ng 15,000 pesos cash assistance sa pamilya ng mga nasawing manggagawa. May dagdag na 30,000 pesos funeral benefits mula sa Social Security System bukod pa sa regular na benepisyo. Maaari rin makatanggap ng death pension ang mga kwalipikadong beneficiaryo gaya ng asawa at mga anak. Para naman sa mga nasugatan, nakalaan ang 10,000 pesos cash assistance at disability benefits na itatakda ng SSS. Noong Mayo 27, bumisita si Kalihim Tolentino sa Ground Zero at binigyan diin ang pangangailangan repasuin ang visitorial powers ng DOLE. Tiniyak ng DOLE na katuwang ang ECC at iba pang ahensya agad nilang ipapaabot ang tulong at benepisyo sa mga apektadong manggagawa at kanilang pamilya. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropan Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinasasampahan ng Ombudsman ang kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan sina Senador Jinggo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang individual. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, lumabas sa kanilang investigasyon na umabot sa mahigit 573 million pesos ang kabuuang kickback na naiugnay umano sa senador mula sa maanomalyang proyekto, kaya inirekomenda na huwag payagang makapagpiyansa ang senador. Opisyal namang ibinasura ang mga reklamo labang kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa pagpanaw nito habang inalis na rin sa listahan ng mga abogado o akusado sina dating Undersecretary Roberto Bernardo, dating Regional Director Gerald Opulencia o Opulencia, at dating District Engineer Henry Alcantara dahil sa pagpasok nila sa Witness Protection Program ng DOJ. Kasabay nito maaaring pinabulaanan o mariing pinabulaanan ng Office of the Ombudsman ang mga akusasyon na naging padalos-dalos ang paghahain ng reklamo. Ayon kay Clavano, sumailalim sa masusing investigasyon ang pagkuha ng mga ebidensya dahil mabigat at high-profile personalities ang kakalabanin nila na may impluwensyang magtago ng mga dokumento at iba pang posibleng ebidensya. Target naman ang anti-graft body na maisampa ang hiwalay na plunder case laban kay Senador Joel Villanueva sa susunod na 2 linggo para sa kaparehong kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nangako si Senator Jinggoy Estrada na gagamitin ng kanyang kampo ang lahat ng legal remedies upang depensahan ang kanyang pangalan matapos sampahan ang kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y flood control skandala. Ayon sa opisyal na pahayag ng senadora, inihahanda na ng kanyang mga abogado ang mga kaukulang hakbang upang ilantada ang mga irregularidad sa naging proseso at ipakita ang mga ebidensyang binaliwala umano ng mga otoridad. Kabilang sa binigyang diin ni Estrada, ang liha mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na nagpapatunay na wala siyang ginawang anumang budget insertion sa 2025 National Budget. Kinuwestiyon din ng mambabatas ang tila minadaling pagkasampa ng kaso ng Ombudsman na naghain agad ng 1 linggo matapos ilabas ng DOJ ang resolusyon nito nang hindi muna nagpapatupad ng sarili at independent fact-finding investigation.
1: XFM News Nationwide.
0: Nakahanda na ang National Bureau of Investigation na umaksyon sakaling maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggo Estrada kaugnay ng kinakaharap nitong mga kasong plunder at graft. Inihayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa isang ambush interview na inihintay muna nila ang formal na kautusan bago gumawa ng kaukulang hakbang. Habang nananatili naman itong tahimik kaugnay sa ginagawang manhunt operations ng NBI at PNP CIDG sa Pampanga, Paranaque at Bulacan laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mariing pinabulaanan ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pahayag ng Office of the Ombudsman na mayroon itong functional control sa Committee on Appropriations kaugnay ng flood control scandal, sabay pakiusap sa mga otoridad na huwag baluktutin ang katotohanan dahil walang iisang tao o opisina ang nakakakontrol sa buong national budget. Ipinaliwanag ng kanyang tagapagsalita na si Elaine Atienza na ang national budget ay dumadaan sa mahaba, mabusisi at multi-layered na proseso na nagmumula sa ehekutibo patungo sa hiwalay na pagsusuri ng Kamara at Senado bago aprubahan ng Pangulo. Kaya walang basihan ng paratang na si Romualdez ang mastermind o may kakayahang magdikta sa pagpasa nito. Ang pahayag na ito ay tugon sa naging anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ukol sa inihahandang dalawang malalaking kasong conspiracy laban kay Romualdez habang binigyang diinaman ng mambabatas na handa niyang harapin ang mga legal na proseso at hindi niya papayagang gawin siyang scapegoat sa naturang anomalya.
1: XFM News Nationwide.
0: Walong mamahaling sasakyan na pagmamayari ng negosyante si Zaldico ang nakatakdang ipasubasta ng Bureau of Customs kasunod ng pagkakasangkot nito sa kontrobersyal na flood control anomaly. Bukod kay Co, kumpiskado rin at isasama sa subasta ang mga sasakyan ni na Bryce Hernandez at Henry Alcantara na idinadawit din sa parehong issue. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, tinatayang nasa 40 hanggang 50 luxury vehicles ang nakapila ngayon para sa kanilang malawakang auction. Inaasahan ng ahensya na abot sa 500 million pesos o kalahating bilyong piso ang malilikom na pondo na direktang ire-remit sa National Treasury para sa mga programa ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Iminungkahi naman ni Tingog Portales Representative Jude Asigdre na mas mabuting ipaubayan na lamang sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa issue ng flood control allegation kaysa buhayin pa ito sa Senado. Ayon sa kongresista, ang mga korte ang tamang forum para sa usaping ito, lalo pat nagsimula na ang paghahain ng mga formal na kaso laban sa mga idinadawit na individual. Ipiniliwanag din ng mambabatas na dapat mapanatili ang tamang due process at hahayaang ebidensya ang manguna sa halip na i-shortcut ang pangnanagutan gamit ang political timing. Binigyan din ni Asidre na ang ganitong hakbang ay upang maiwasang mahati ang atensyon ng mataas na kapulungan sa Senado na dapat ay nakatutok ngayon sa kanilang papel bilang impeachment court para kay Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide.
0: Natanggap na ng National Prosecution Service ng Department of Justice ang opisyal na reklamo mula sa PNP-CIDG hinggil sa kasong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla. Ito'y kaugnay sa pagtulong umano ng senador sa paglabas kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate custody noong May 14 matapos ang naging barilan sa loob ng Senado. Sa ngayon, wala pang pagiging o nagiging reaksyon si Padilla kaugnay sa nasabing reklamo. Matatanda na una nang sinabi ng DOJ na bibigyan nila ng pagkakataon si Padilla para magpasa ng kanyang counter affidavit.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagbabala si House Committee on Higher and Technical Education Chairman Jude Asidre hinggil sa isang organisadong demolition job na naglalayong sirain ang kredibilidad ng House Prosecution Panel at pahinain ang tiwala ng publiko sa usapin ng impeachment. Ayon sa kongresista, kapansin-pansin ang pattern na mga pag-atake mula sa mga grupong determinadong idiskaril ang proseso bago pa man opisyal na magsimula ang paglilitis sa Senado. Ipinunto ni Asidre na sumabay ang mga atakeng ito sa magulong political environment sa mataas na kapulungan, kabilang ang kontrobersya sa remote participation, pag-walkout ng minority bloc, at mga espekulasyon sa charter change. Sa kabila ng ingay sa politika, tiniyak ng mambabatas na handang-handa ang kanilang team na ipaglaban at ipagtanggol ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide.
0: Plano ng House Prosecution Panel na iharap bilang testigo ang mga opisyal mula sa Office of the Ombudsman, National Bureau of Investigation at Anti-Money Laundering Council sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ito ni House Prosecutor Terry Rido na ang tatlong ahensya ay seryosong kinukonsidera upang magpatotoo tigil sa mga aligasyon ng unexplained wealth ng pangalawang pangulo. Bagamat wala pang formal na abiso ang mga opisyal habang tinatapos pa ng panel ang pinal na listahan ng mga testigo. Matatandang lumahok na ang mga kinatawan ng ombudsman sa mga nakaraang pagdirig kaugnay sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Duterte, habang ang AMLAC naman ay nag-flag ng mga transaksyon na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos na sangkot ang Vice President at ang kanyang asawa si Attorney Manasseh Scarpio mula 2026 hanggang 2025.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, naghaina ng Supplemental Verified Complaint si Health Reform Advocate Dr. Tony Lechon sa Office of the Ombudsman upang formal na isama si dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang respondent sa kinahaharap na kasong plunder at malversation ng ilang opisyal. Ang reklamo ay nag-ugat sa questionableng paglilipat ng 60 billion pesos reserve fund ng PhilHealth at 107 billion pesos fund mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC patungo sa National Treasury. Kabilang sa mga naunang kinasuhan sa naturang anomalya sina Executive Secretary Ralph Recto, Acting Finance Secretary Frederick Go at iba pang mataas na opisyal ng pamahalaan. Binigyan din ni Lechon na ang kanyang hakbang ay hindi personal kundi isang paraan upang matiyak na mapapanagot ang lahat ng opisyal na may kinalaman sa illegal na diversion ng pondo na nakalaan sana para sa kalusugan ng mamamayana.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, ang XFM News Nationwide ay sabayan po nating napapakinggan din sa pamamagitan ng ating XFM 104.7 Palawan, XFM 89.5 Pagadian, at XFM 106.5 Rojas.
1: Balitang regional.
0: Sa ating balitang regional, atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Anunsyo ng Aklan Provincial Government sa kanselasyon ng Boracay Bridge Project. Pinabulaanan ni SMC Chairman Ramon Ang. Katropa natin sa Balita Claire Tiad ng XFM Kalibo.
4: Pinaniniwalaan ng publiko sa probinsya ng Aklan tungkol sa 7.8 billion pesos Boracay Bridge Project. Ito ay dahil matapos na inunsyo ni Aklan Governor Jose Enrique Mira Flores na iatras na ng San Miguel Corporation ang proyekto dahil sa matatag na oposisyon ng stakeholders at lokal na komunidad sa bayan ng Malaya. Ilang oras matapos ang nasabing anunsyo, nagpalabas naman ng pahayag si SMC Chairman Ramon Ang na hindi totoo ang nasabing kanselasyon ng proyekto. Dahil dito ay nalilito ang publiko kung sino ang nagsasabi ng totoo dahil sa magkasalungat na pahayag ng San Miguel Corporation at Aklan Provincial Government. Matatandaan na sa isang consultative meeting noong Mayo 27, inanunsyo ng gobernador ng Aklan ang may tuturing na magandang balita tungkol sa hindi na itutuloy na Boracay Bridge Project, kung saan sa halip na tulay na magkukonekta sa Katiklan at Isla ng Boracay, pagtutok na lang sa pagpapaganda ng Katiklan Airport ang gagawin ng San Miguel Corporation. Sa ngayon, wala pa rin sagot ang mga opisyal ng probinsya ng Aklan hinggil sa naging payag ni Ramon Ang. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Claire Tiad, XFM News.
2: Pension house sa Mandaues, Cebu, natupok sa sunog. Isang German national patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Nasawi ang isang senior citizen matapos tupukin ng sunog ang isang pension house sa Barangay Guizo, Lungsod ng Mandaues, Cebu kaninang madaling araw, Mayo 29. Kinilala ang biktima na si Thomas Hans Kimmer, mahigit 70 taong gulang, isang German national na pansamantalang naka-check-in sa naturang pasilidad. Ayon sa paunang imbestigasyon, na-trap umano ang biktima sa loob ng gusali at hindi na nakalabas nang tuluyang lumakas ang apoy. Batay sa Bureau of Fire Protection, alas 4:01 na madaling araw na maitala ang sunog, idiniklara itong under control bandang alas 4:52 ng umaga at tuluyang naapula alas 5:24 ng umaga. Sa paunang report, nagsimula ang apoy sa stock room ng pension house. Posibleng electrical short circuit ang itinuturong sanhi ng insidente. Tinatayang aabot sa 8.7 million pesos naman ang pinsala sa rearya na dulot ng sunog. Patuloy ang isinisagawang investigasyon ng BFP upang matukoy ang eksaktong sanhi ng insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhaw na vitamin C, ang alkaline base vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: Samantala mga katropa, tatlong araw na selebrasyon ng 5th Bacolo Chicken and Asal Festival. Magsisimula na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Magsisimula na ngayong araw hanggang Mayo 31 ang pagdiriwang ng 5th Bacolod Chicken and Asal Festival 2026 na magtatampok sa sikat na chicken and asal ng lungsod ng Bacolod at iba't ibang aktibidad para sa publiko. Bubuksan ang piyesta mamaya sa pamamagitan ng isang grand opening at Taste of Chicken and Asal sa SM Manokan Country, kasama rin sa unang araw ng awarding ceremony para sa establishmentong nagbebenta ng chicken and asal na kinikilala taon-taon mula nang sinimula ng nasabing festival noong 2022. Sa ikalawang araw naman sa Mayo 30, magkakaroon din ng aktibidad sa The Upper East habang magpapatuloy pa rin ang selebrasyon sa tatlong magkakaibang venue ng nasabing festival. Idadaos din ang Grand Chicken and Asal Float Parade alas 4 ng hapon sa Mayo 30 at sasabayan ang street dancing at presentasyon ng mga float mula sa iba't ibang barangay at iba't ibang inasal establishment ng lungsod. Magkakaroon din ng grilling station upang matikman ng publiko ang iba't ibang uri ng chicken and asal na ipinagmamalaki ng Bacolod. Sa ikatlo at huling araw naman ng nasabing festival sa Mayo 31, idarao sa Ayala Malls Capital Central alas 10 ng umaga ang BCIF Chicken and Asal Cook-Off na susundan ng SMB Beer Pairing and Food Tasting 2026 alas 6 ng gabi at awarding ceremony. Bukas sa publiko at mga turista ang nasabing event, kaya naman inaanyayahan ng lahat na dumalo at makibahagi sa nasabing selebrasyon upang matikman ang original Bacolod Chicken and Asal at mas matatag pang pagkilala sa Bacolod bilang tahanan ng sikat na chicken and asal sa bansa. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
7: Samantala, 7 anyos na dalagita, inabuso matapos sampalina, sakalin at bugbugin ng kanyang ama sa Tugigaraw City. Suspect, arestado. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
8: Sinampal, sinuntok sa ulo, tiyana, at tila sinakal pa. Yan ang pangabusong sinapit ang isang 7 taong gulang na dalagita sa mismong kamay ng kanyang ama sa Anafanan West, Tugigaraw City. Sa paniyam ng XFM News Team kay Leonita Narag, Social Welfare Officer 3 ng CSWD, nasa pangangalaga na ng DSWD ang biktima upang matulungan sa mga trauma na kanyang pinagdaanan. Ayon naman kay Narag, nasa custody na rin ng pulisya ang suspect at nakadakdang harapin ang sinampangkaso ng ina ng biktima. Dagdag pa ni Narag, isang buwan pa lamang nang umalis ang ina ng biktima para magtrabaho sana sa Maynila nang mangyari ang pang-aabuso sa kanyang anak. Agad daw itong umuwi nang malaman ang nangyari pang-aabuso sa kanyang dalagita. Bukod pa dito, kapansin-pansin na anya na nagtamo naman ng galos sa mukhang biktima na hinihinalang dulot ng pananakit ng mismong ama. Samantala, bibigyan naman ng tulong pinansyal ang biktima at sisiguruduhin na maayos ang kanyang kalagayan habang nasa ilalim siya ng pangangalaga ng DSWD. Layunin ito na matugunan ang kanyang pisikal at emosyonal na pangangailangan matapos ang sinapit na pang-aabuso. Nakuha naman ang viral video ng anak ng landlady sa pinagtutuluyan ng pamilya at dito makikita ang pananakit ng ama sa kanyang anak. Kaugnay nito, nananawagan naman si Tuguegero City Mayor Myla Rosario Stinke sa publiko na ihinto na ang pagbabahagi ng video ng pang-abuso sa bata na kumakalat online. Ayon sa alkalde, marami na rin na ang nagpapadala sa kanya ng nasabing video. Iginit pa ng alkalde na hindi pinagtatanggol ang mga salarin at sila ay tutugisin at kakasuhan. Ngunit mahalaga rin anyang igalang ang karapatan ng biktima sa privacy upang makapagpagaling ng tahimik, sumailalim sa therapy at maiwasan ang karagdagang trauma. Mula dito sa Rigi 2 Regional Center Tuguegero City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegero para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
0: Samantala mga katropa, 58-anyos na traktor operator patay matapos maapakan ng kanyang minamanehong traktora. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
9: Dead on arrival sa ospital ang 58 taong gulang na lalaki matapos na apakan ng kanyang minamanehong traktora sa barangay Paga, San Enrique, Iloilo. Ang nasabing lalaki ang kinilala kay alias Danny. Pinarking ni Danny ang kanyang minamanehong traktora na may hinahatak na trailer upang magkarga sana ng abono. Napansin itong unti-unting bumababa ang traktora, rason agad sana itong aakyat dito upang apakan ng preno, ngunit siya'y nadulas at naipit nito. Sinikap pang dalhin ang lalaki sa ospital, ngunit namatay. Samantala, naniniwala naman ang pamilya nitong walang foul play sa nangyari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Sa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Para po sa ating weather update, Katropang Melay, formal nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility nitong madaling araw ng Biyernes ang Tropical Storm Jangmi, na binigyan ng lokal na pangalang Bagyong Doming, kung saan uli itong namataan sa layong 1,265 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon.
10: Katropang Brian, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na 15 kilometers per hour at bugso ng hanggang 85 kilometers per hour. Katropa, bagamat malayo ito sa kalupaan at inaasahang lalabas ng parsa Lunes, maaari pa rin itong lumakas bilang isang typhoon habang nasa Philippine Sea.
0: Mababa rin naman ang posibilidad na magtaas ng tropical cyclone wind signal sa extreme northern Luzon. Subalit ang pinalakas na habagat ay magdadala ng malalakas na bugso ng hangin ngayong Sabado at Linggo sa malalaking bahagi ng Visayas, gayon din sa Batanes, Cagayan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at ilang bahagi ng Mindanao.
10: Katropa, kahit na may bagyo sa loob ng par, makararanas pa rin ang danger level heat index na 47 degrees Celsius ang Kasiguran, Aurora at Sangli Point, Cavite, habang 43 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius naman ang mararanasan dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala ng panangga sa init at ulana.

0: clinical trials sa gitna ng patuloy na outbreak ng Bundibugyo strain ng Ebola sa Democratic Republic of the Congo at Uganda. Ayon sa WHO, wala pang aprobadong bakuna o partikular na gamot para sa Bundibugyo virus disease, kaya naman iminungkahi rin ng kanila mga eksperto ang pag-aaral sa kombinasyon ng monoclonal antibody at remdesivir, habang ang oral antiviral na obeldesivir ay nakikitang potensyal na proteksyon para sa mga nakakasalamuha ng mga may kumpirmadong kaso. Ayon sa WHO, aabutin pa ng 7 hanggang 9 na buwan ang mga posibleng bakuna bago maging handa sa trial, habang ang Chadox 1 Bundibugyo naman ay maaaring masuri sa loob ng 2 hanggang 3 buwan kapag nakumpleto ang karagdagang pagsusuri sa mga hayop. Sa kasalukuyan, nakikipagtulungan ng WHO sa mga otoridad ng Congo, Uganda at Africa CDC upang maipatupad ang mga clinical trials sa ilalim ng maigpit na ethical standards, habang binalaan naman ang publiko na huwag munang gamitin ang mga Ervebo dahil wala pa itong sapat na patunay na mabisa ito laban sa nasabing partikular na sakit, mga katropa.
1: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang kinumpirma ng aktor na si Jay Cuenca na sila na ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo, matapos niyang formal na tanungin ang beauty queen sa naging biyahe nila kamakailan sa Hong Kong. Ibinahagi ni Jake sa panayam na nagsimula ang lahat nang i-follow at i-direct message niya sa social media si Rabia, dahil matagal niya na itong crush hanggang sa humantong pa ito sa 3 months dating bago naging magkasintahan. Na hanga naman ang aktora sa dedikasyon ng kasintahan, lalo na sa pagpasok nito sa UST Med School, at inamin niyang nakikita niya na ang kanyang sarili na papakasala ng beauty queen sa hinaharap, habang kapwa sila nangako ng katapatan at respeto sa isa't isa.
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports ay atin sa inyo ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 proteksyon sa buong katawan. Tabla na po, mga katropa, ang Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs sa nagpapatuloy na Western Conference Finals. Nahabol ang Spurs sa score na 118-91. Ang naging lamang ng Thunder noong nakarang linggo, kaya parehong 3-3 ang lead ang dalawang koponan. Pinangunahan ni Victor Wembanyama ang Spurs sa kanyang ginawang 28 points, 10 rebounds at 2 assists. Ang last game ng dalawang koponan ang magdidikta kung sino ang ilalaban kontra New York Knicks sa NBA Finals. Live mula sa XFM Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin nyo na po ang kabuuan ng XFM News Nationwide ngayon pong tanghali ng Friday, May 29, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming official FB at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan po ni Katropang Buddy Oberas, ako po si Brian De Paz.
1: At ako naman po si Katropang Melanie Ocampo.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang sa Lunes, mga katropa, mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. XFM.
3: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
4: Ang katawan natin, meron tayong electrical

0: signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
1: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: isang malusog at mapagpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programa, The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katawan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod na mga programa po na ito. At nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapagpakonsultahan at pwede po ninyong mapuntahan na. Sa ngalan po ni Doc Remilito Coy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Makasayon po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa isa na namang edisyon ng The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, may text nyo lang yan sa atin pong numero. Kung meron kayong mga nais ikonsulta on air dito sa atin pong programa, eh huwag pong mag-atubili na magtanong sa atin pong palatuntunan, ha? I-text lang yan sa atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po kayo kamasala ni po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kumusta po mga kaibigan? Kumusta mga katropa? We hope and pray na sa maayos at malusog po tayong kondisyon. At syempre, ano, ay patuloy pa rin sa pagsabak sa hamon ng buhay. Katuwang natin, ha, ang ating pong mga dekalidad na mga produkto. Ang nagpapatatag ng ating pong kalusugan, Doc, ha? Ang nagpapanatili ng lakas ng ating pangangatawan. Nandiyan ang ating pong mga powerful supplement, especially ang ating pong Ultimate Trio. Magkukunan po natin ng mga nutrisyon na hindi natin madalas nakukuha sa ating pong mga kinakain o sa mga supply ng ating pong mga food intake. Madalas, Doc, talaga nagkukulang tayo, ano, sa mga nutrients came from foods, ha?
1: Tama. Common yan. Kasi ayon sa pag-aaral, isa sa pinakapangunahing problema sa kalusugan kung bakit nagkakasakit is yung missing element of nutrition.
0: Yes. Oo.
1: Ano, kaya nga yung Ultimate Trio, nandiyan na yung mga antioxidant, nandiyan na yung mga healthy fats, natural proteins, at ganun din yung mga electrolytes na pwedeng pakinabangan ng katawan natin. Kasi nga, ang dami natin mga katropa na siyempre hindi natin maiwasan yung buhay. Kadalasan, limited resources. Kung ano lang ang nandyan sa ating kusina, pagtsatsagaan na lang natin. So, yun ang dahilan kung bakit maraming mga essential nutrients ang hindi natin nakukuha. So, pag meron kang suplemento, gaya ng Santon Plus Gold, malaki ang laban mo kasi yun na yung magbibigay sa inyo ng mga sustansyang hindi mo makukuha kung muli sa diet natin.
0: Yan, oo. Madalas pa naman, Doc, kung ano yung readily available, ayan, yung kumbaga convenient sa atin na makuha, doon madalas umiikot yung food sources natin or yung food choices natin.
1: Tama.
0: Kung ano ba yung mga mabilis lang makuha na mga pagkain, eh, di ba yung mga instant, kung tawagin, ano? Malungkot isipin, Doc, ang buhay minsan nagiging instant na rin. yung quality of health ngayon ay ibang-iba way back 40 years ago or 30 years ago.
1: Kasi karamihan ng mga pagkain na instant, dumadaan sa tinatawag na refinement. Ano? So, most important nutritional content ng isang pagkain, talagang nawawala.
0: Nawawala. Oo.
1: Unahin natin yung mga fibers. Mm-hmm. Kasi ang fiber, sa mga refined, commonly tinatanggal nila para magtagal yung produkto sa shelf. Pinapaltan yung mga natural nutrients ng mga artificial at iba pa mga sangkap like additives and preservatives para mas magtagal sa shelf. Ang problema, nako-compromise naman yung mga consumer na pwedeng... kaya commonly makikita mo yung mga produkto nakalagay na ay fortified. Pag tinawag na fortified, Dinadagdag na lang yung mga nutrients na like vitamin A, vitamin B, di ba? Kasi nga, nawawala yun commonly sa mga process, especially mga complicated na mga proseso.
0: Ayun. Yun yung malungkot. Kapag ang madalas na nagko-constitute ng atin pong diet ay yung mga refined or highly processed na mga pagkain, mga katropa. Ha? Kaya as much as possible, back on organic tayo. Back on yung mga... Mas maganda nga sana do kung tayo mismo yung nagtatanim. O kumbaga sa atin mismo nanggagaling yung mga produkto para alam natin ano kung paano yun pinalaki, pinatubo ano.
1: Napapanahon yun. Ngayong panahon dapat matuto na tayo na mag-produce. Kung meron tayong mga bakanting lupa sa ibang yung mga tinatawag ng urban farming. Kahit nasa rooftop lang naglalagay sila ng mga sa mga paso lang. Kasi nga sa totoo lang malaking bagay kapag alam mo yung kinakain mo.
0: Tama daw.
1: Diba? So kung mayroon po kayong pagkakataon, mas maganda gawin natin yung pagtatanim ng sarili nating pagkain.
0: Mm-hmm. Okay. At syempre, huwag pong kalimutan na idagdag sa atin pong diet, sa atin pong lifestyle ang pag-inom ng atin pong ultimate trio. Bilang pang-suporta sa pagpapanatili ng lakas at lusog ng atin pong pangangatawan. Yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin ma-avail yan sa atin pong online shopping store sa Shopee. No? Search lang, Yes to Health 2011. O di kaya naman ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center para po maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. At isabay nyo rin ang pagkapakonsulta if makabisita kayo sa atin pong mga wellness clinic. Ha? Sa mga nagbabalak pong bumisita sa atin pong mga clinics, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Ricky Chauy. Bumibili ako dito sa Yes to Health na Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi lumit yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Dire-direcho ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3, T4 para sa thyroid. Yan ang ano. Magandang effect nito kaya bumili rin kayo. Ito oh, nabibili ko lang ngayon. Susunod na ko pa uli ito hanggang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa Tyrone. Yun lang. Salamat.
2: Sanzone Plus Gold. Mambibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng atin pong pinakabisa at napaka-epektibo na Santone Gold Herbal Capsule. Ang number one na supplement ngayon ha sa market mga kaibigan. At marami po ang mga kababayan natin ang natulungan at napasaya sa pamamagitan ng pag-inom po nito. Sa mga gustong sumubok ng atin pong Santone Gold Herbal Capsule, pwede po yung ma-avail sa mga authorized dealers po natin nationwide, sa mga local pharmacies dyan sa inyong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po ang atin pong produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para po sure kayo ha at makasigurado na inyong pong inumin at gagamitin ang mga produkto. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Ayan, pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan, itong nagagawa, ayan, ng atin pong bituka. Meron itong tinatawag na hidden power doc, ha, na nagpoprotekta sa atin pong pangangatawan. And in fact, ha, sabi nga doc, pagka ikaw ay mayroong malinis na bituka, ay pwedeng mas dagdagan nito ang iyong buhay. Ayan. Mm-hmm. Parang mayroong kasabihan, Dok, na if you take care of your body for the first 40 years, it will also take care of you for another 40 years.
1: Tama.
0: Kaibigan, ha? So ano nga ba, Dok, ang nagagawa ng atin pong bituka kapag ito ay napapanatili natin na malinis?
1: Actually, yung colon, tinatawag din yan large intestine, doon tayo magpo-focus, ano, kasi yan. Ito ay sa tingin ng iba parang isang nasa dulo na kasi. Parang ano lang, lagayan lang ng dumi. Pero sa totoo lang, napakalawak pala ng ano, ng function ng colon na hindi natin minsan na-appreciate. Actually, yung colon, maikli lang naman yan. Mga 5 feet long yan. Mahaba din yun.
0: Mas mahaba yung small intestines.
1: Mas mahaba yung small intestine. Ano? At ito ay makikita yung maraming bahagi. From ascending, transverse, descending colon. May tinatawag mong sigmoid colon. May rectum. Na talaga nakakamangha. Ano? Kasi sa colon natin, actually, mayroong trillions of microorganism na nakatira sa loob ng colon natin.
0: Grabe.
1: O, ang tawag nga doon sa tinatawag nilang ecosystem na yun, gut microbiome. Mm-hmm. Kaya pag narinig niyo yung gut microbiome, ibig sabihin niya yung mga colony of good microorganism doon sa loob ng ating colon. So, yung mga mikrobyo na yun, katulad ng mga beneficial bacteria, yung mga yeast, viruses, and fungi, ano. Ang isang healthy colon ay nagtataglay ng mas maraming bacteria cell kaysa sa total number ng human cells ng katawan natin.
0: Grabe.
1: Oo, yun yung masasabi mo daw na ano, healthy yung colon mo. Ano. At isa pang surprising fact that the colon is kumbaga 70% ng ating immune system focus is nandyan sa ating colon.
0: Colon ano. Area.
1: At ibig sabihin, yung gut health natin ay malaki ang impluensya doon sa ating immune defense at saka sa inflammation sa buong katawan natin.
0: Kaya pala konektado, Dok, pagka ikaw ay hindi nakakabawas ng maayos, automatic sumasama yung pakiramdam mo. Minsan nga yung iba nilalagnat pa, Dok. Eh.
1: Yes, so ang malaking bagay kapag madumi yung colon mo at hindi normal yung function niya. No?
0: Oo.
1: Kasi nga ito ay napaka-importante sa ating immune system. Just imagine yung it houses around 70% ng ating immune system. Ano? Mm-hmm. Ngayon, yung colon, nagko-communicate din pala yan sa brain natin. Mm-hmm. O, ang tawag ng mga scientists doon is yung gut-brain axis. Okay? At ang ginagamit niya ng common neurotransmitter ay yung serotonin.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Kaya nga 90% ng serotonin, tinatawag na feel-good hormone, ay napuproduce doon sa ating gut area. Kaya nga, kapag ikaw eh hindi maganda ang mood, baka hindi ka nakadumi.
0: Yun na nga. Totoo talaga yung sabi niya, Dok. Pagka umaga pa daw, nakasimangot ka na, naku, baka hindi ka pa nakasiyak.
1: Maari.
0: Oo.
1: Alam niyo yung colon natin, responsible siya sa mga bagay na ito. Una yung absorption ng water.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, pinag-usapan natin noong nakaraan yung kahalagahan ng hydration, di ba? So ang colon is mahalaga rin yung papel niya sa pag-absorb ng tubig ng ating katawan na kinukonsume. Ano? Yung balance ng electrolytes, yung pag-form ng mga stool or dumi, production ng mga ilang vitamins, ganun din yung fermentation ng mga fiber na kinakain natin at pagtatanggal ng mga dumi. Actually, that's the largest dump site of the body, yung colon natin. Ano? Kung wala tayong malusog na colon, yung ating buong digestive system ay magkakaproblema. Kaya napaka-importante nito. Ano? So, may mga basic na trabaho ang ano, yung water absorption, di ba? Sinabi ko na kanina, para maiwasan yung ano, yung mawala yung mga electrolytes ng katawan natin, kinakailangan maging maayos yung absorption ng ating pong colon.
0: Mm-hmm.
1: Okay, at pag yung ating colon ay masyadong dry, pwede tayong magkaroon ng constipation. Pag naman hindi niya na, pag meron naman mga infection, eh pwedeng magkaroon tayo ng diarrhea kasi it's actually natural way ng ating colon to get rid of those injurious na mga bagay sa ating pong, halimbawa nakakain ka ng isang maraming bacteria, no? Contaminated. So, effort ng katawan yun to, para ilabas siya kaagad. Ano? So, ganun din, ang colon tumutulong sa regulation ng mga importanteng electrolytes, ano? Yung sodium, potassium, chloride, na napaka-importante naman sa paggalaw ng ating mga kalamnan, even yung nerve transmission, ano? At heart function. Kaya, hindi natin masasabi na yung colon hanggang dun lang sa pag-hold ng mga dumi. Yun lang yung iniisip natin eh. And of course, isa sa pinaka-importante na ang colon natin ay nagiging colony ng mga healthy or beneficial bacteria. Na ito namang itong mga bacteria na to, piniperment naman niya yung dietary fiber na nagpo-produce ng compound ng mga tinatawag na short chain fatty acids. Ano? And one of the most important sa mga fatty acid na yan, yung butyrate, na nagsisilbing fuel ng ating colon cells para maiwasan natin yung paghina nito at saka yung pagkaroon ng pamamaga. No? At napakaraming iba pa na pwedeng maidulot nito. So yung mga vitamin K, biotin, folate, certain type of vitamin B, tinutulungan ng mga good bacteria na yun na ma-synthesize into important nutrient, ano, yung mga vitamins na yon sa ating colon. Okay? Isa sa pinaka-importante din yung pagtatapon siyempre ng dumi. Just imagine kung ikaw eh kumakain ng nasa hindi nga lang apat na beses minsan eh, maraming beses pa, no? Tapos hindi masyadong healthy yung colon mo, hindi ka naglalabas ng waste o sapal nung kinain mo, anong mangyayari sa'yo? Di ba? Yung colon kasi tinatanggal niya yung mga metabolic waste, yung mga dead cells, toxins, mga hindi nagamit na mga food materials na hindi ito pwede magtagal sa katawan natin. So without a healthy colon, ma-stuck siya sa loob ng katawan. Actually, one time nag-perform ako ng isang detox. Binigyan ko yung pasyente ng isang program. Alam mo, doon sa detox program na binigay natin, ang kwento niya sa akin, meron siyang nailabas na parang pasintabi sa mga kumakain. Para alam mo yung ano yung cupcake na yung pinakang papel noon.
0: No.
1: Pero naalala niya 9 years old pa lang siya nang lunukin niya yon.
0: Grabe.
1: Siyempre 9 years old ka wala ka masarap yun eh yung nakadikit doon eh. So nilunok niya. Alam mo kung kailan lumabas nung siya ay more than 50 years old na.
0: Grabe.
1: Na sa detox nangyari yon. So ibig sabihin
0: for how many years naka-stack up yun.
1: Yes, no? So kasi depende yan sa galaw ng colon mo ano. So tandaan po natin napaka-importante ano do sa mga binanggit kong function ng immune system including na yung ay ng colon including immune system. Eh doon pa lang makikita mo na kapag nagka-problema yung colon mo malaking problema ano. O yun ang ano natin mga katropa.
0: So to summarize doc, yung mga benepisyo o yung mga importansya ha ng pagkakaroon ng healthy na colon is para makaiwas sa inflammation, makaiwas din sa iba't ibang mga problema pa doc. Yes, marami pa talaga palang natutulungan pag malinis yung ating colon area. Like skin problems ganyan. Yung mga karamdaman. Meron tayong na-encounter doc sa mga clinics natin na kahit anong lagay ng mga superficial na mga ointment, mga panglagay sa skin, hindi nawawala yung skin allergies, skin problem niya. Pero after ng detox, ang bilis, natuyo yung mga iniinda niya ng mga skin allergies.
1: Kasi marami tayong nakikita na mga symptoms na hindi natin naiisip na yun pala eh dahilan sa mga toxins na matagal lang nakaimbak sa ating katawan. Kaya yung colon, isa yan sa largest dump site of the body. Eh ang kagandahan, ginawa din ng Diyos, naglagay siya dyan ng mga agents, kumbaga yung mga good bacteria na siyang tatrabaho para ma-breakdown yung mga waste na yan. Actually, kapag dumami yung harmful bacteria doon sa ating agat. Kumbaga nag-dominate siya. Ang tawag sa condition na yun ay yung dysbiosis. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Ang dysbiosis, nag-i-increase siya ng inflammatory compounds and toxin na nakaka-apekto sa katawan natin. And based on study, sa pag-aaral nila, na i-link nila yung hindi magandang gut health sa mga kondisyon gaya ng type 2 diabetes, depression, anxiety, obesity, heart disease, at colon cancer. So, ang target natin to be able na maging healthy ang colon natin is magkaroon ng healthy environment ng ating mga gut bacteria. No?
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga yung healthy microbiome daw ay tumutulong sa immune system natin din how to respond appropriately dun sa mga how they respond to our body's problem. Hindi yung laging excessive inflammation yung yung ginagawa ng ating immune system. Sa kaya nagkakaroon tayo ng malaking problema. Ano?
0: But unfortunately, Doc, sa condition ng food choices natin ngayon, no? Or yung mga katropa, mga kababayan natin, sa pang-araw-araw na nakakain nila, karamihan doon sa mga nakukonsume natin, at the same time, sabayan pa ng mga unhealthy habits, ano? Or unhealthy lifestyle, eh mas lalo nitong pinapahina or binibigyan ng matinding problema ang ating pong malaking bituka.
1: Yes. So, yung mga ginagawa natin and common practices, katulad ng pagkain ng mababa yung fiber.
0: Yan na nga.
1: Laking pahirap yan. Lalo, lagi kayo nagpapandisal. Mm-hmm. Tapos wala naman kayong ginakain na fiber.
0: Mm-hmm.
1: Ano, sabi ni iba, malunggay pandisal naman to eh. Yung mga ultra-processed food, yung sobrang taas na. Alam mo, pag mataas yung sugar consumption natin, namamatay yung mga good bacteria sa katawan natin. Kalaban pala nila yan.
0: Kumbaga parang binibigyan mo ng ano, no? Binibigyan mo ng salot yung mga colony dun sa loob ng yung colon area.
1: While kabaliktaran, yung mga bad bacteria naman, yun ang gustong-gusto nila. Yung hindi pagtulog na maayos, alam mo, sabi nga nila, alam mo ba yung stress and sleep deprivation can lead to formation of cancer, especially in the colon. Hindi sila naniniwala nung una noon. Pero nang maikonek yun, because the brain and the gut is connected, yung tinatawag na gut-brain axis, nakikita nila na lahat ng pwede maka-apekto sa ano, maka-apekto sa tiyan, is nakaka-apekto rin sa utak natin. Yung mga ano, ganun din yung ano, yung chronic stress, yung iba pang mga medications na minsan yung paggamit na antibiotic na hindi tama, nakaka-apekto rin sa ating colony of good bacteria in the body.
0: Yeah.
1: Ngayon, may mga ilang mga problema sa colon na dapat nating ibigyan pansin, katulad ng constipation. Ang constipation, ibig sabihin, hindi normal na frequency ng bowel movement natin.
0: Mm-hmm.
1: Ako, ang definition kasi ng iba sa medically, ang constipation, pag ikaw once a day na bowel movement lang, hindi pa nila tinuturing na constipation yon. Okay? Constipation daw, pag gumabot ng 3 days, hindi ka halos nakakadumi. Yan, constipation yon. Pero as much as possible, ang pinaka-healthy na frequency ng bowel dapat at least 2 to 3 times a day.
0: Mm-hmm.
1: Na hindi matubig, ha? Kasi pag matubig, hindi yan, ano, hindi normal yan. Ayan, yung constipation, isa yan. Ano? So marami ng mga way para ma-prevent ang constipation. Simple lang yan. Yung fiber lang naman yan, saka mga sa pagkain, mataas dapat yung ating digestive enzyme.
0: And fluid intake.
1: Ngayon, yung mga diarrhea, given yan, kapag nagkaroon ka ng mga food contaminants na nakain, pwede ka magka-diarrhea.
0: Mm-hmm.
1: Irritable bowel syndrome, ito yung ang ating pakiramdam, nagka-cramps, nagbo-bloat.
0: Mm-hmm.
1: Minsan, mahangin ang tiyan, minsan may diarrhea, tapos minsan may constipation. Di mo maintindihan.
0: Mm-hmm.
1: Ang tawag doon, irritable bowel syndrome. Ano? And also, hemorrhoids. Yan, marami mga may almoranas.
0: Mm-hmm.
1: Almoranas naman, sa tingin natin, simple lang. Pero pag ito'y lumala, medyo malaking pahirap ito. Minsan, pag umupo tayo, tagilid na.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na tuwid. At ang worst pa nito, kapag may pagdurugo. Mm-hmm. Ano? Yung isang karamdaman sa colon, yung diverticulosis and diverticulitis, ito hindi alam ng karamihan until magkaroon mga viral na mga mga usaping sa media, sa social media about sa sakit na ito. Ito yung pagkakaroon ng bulsa ng colon.
0: Mm-hmm.
1: Ano? Na pwedeng maging dahilan ng ibang abdominal discomfort natin.
0: Matindi itong diverticulitis kasi pag nagkaroon ka ng mga small pockets sa colon area mo, hindi na mawawala yun eh. Kumbaga parang nandun na lagi yun. Kumbaga parang balloon siya, Doc, na ano, no?
1: Oo. Ang problema noon, kapag yun ay naging tirahan ng mga bad microorganism.
0: Yan,
1: Oh, kaya medyo masakit ito kapag meron kang diverticulitis ano. Actually, diverticulosis 'yan yung packeting. Pag namaga, 'yun yung diverticulitis. So yung marami pa yung iba eh, yung mga problema, colon polyps at ang pinaka-worst na pwedeng mangyari sa ating colon ay magkaroon ng cancer. Oh, kasi nakakalungkot, ang cancer ay isa na sa accelerating ang bilang ngayon at alam mo ba pinakamaraming bilang ng kakaroon ng colon cancer sa mga kalalakihan. Oh, maraming dahilan yan, no? Yung pag-develop ng colon cancer.
0: And sad to say, Doc, itong colon cancer ang isa sa pinakamahirap i-treat na, na kind of cancer.
1: Oo. Sa totoo lang, napaka-delikado nito pag tinamaan ka ng colon cancer. Kasi una, involved dito yung bawel eh, paglabas ng dumi. Pag nabarahan yun, malaking problema. Mm-hmm. So, ang ginagawa niyan para... yung pasyente ay may survive, mag-undergo ka ng colostomy. Kung saan ilalabas yung iyong bituka, lagyan ng parang ano yan, parang bag. Kasi pag hindi na nakadaan yan dong yung dumiso sa bukol, eh talaga magkakaroon ka ng malaking problema. So yun. So iwasan natin yun, and next time pag-usapan natin yung mga common reason why we have colon cancer, ano. So ang ating tingnan, paano natin masusuportahan yung ating colon para mas lagi siyang healthy. Isa-isahin natin na mabilis. Ano, unang-una, you need to be sure na mataas yung fiber content ng kinakain mo. Tandaan natin na ang fiber ay matatagpuan mo sa mga pagkaing halaman. Ang karne, wala siyang fiber. Actually, yun ang nakakalungkot sa karne.
0: Isda, walang fiber yan.
1: Zero fiber yan. Kahit mataas content ang protein, pero zero fiber, mataas din ang fat nun. Pero yun nga ang problema, mahirap siyang i-carry ng ating gastrointestinal system. And kapag hindi siya nailabas kaagad, dadami yung colony ng bad bacteria sa ating bituka. So, tandaan nyo ha, sa plant-based po, makukuha yung mga fiber. Oh, at based on study din, yung mga pagkaing may fermentation process, katulad ng mga kimchi, di ba? Mga yogurt, yan ay nagtataglay ng mga good bacteria. Oh, talagang pag mga fermented, ano yan, kaibigan ng ating bituka yan. Oh. Di ba yung mga Japanese, Chinese, and Koreans, isa sa may pinaka-healthy chan daw, eh mahilig sa mga ganito. Oh, kaya lang naman, may mga lugar na talaga yung fermented, eh hindi mo na talaga kaya yung amoy. Ano? Minsan nakarating ako sa China, yung amoy talaga hindi ko maipaliwanag. Pero, yung nakakain ka naman ng stinky tofu na tinatawag.
0: Mula pa
1: yung tofu na pinabulok. Sarap na sarap sila doon. Pero habang dumadaan ka, parang hindi mo maano. Kasi parang hindi tayo sanay. Pero sa kanilang kultura, nakitaanan nila ng benepisyo kasi ang ano doon yung mga soy products, maraming ano yan, maraming ang tawag nga nila doon is prebiotic. Prebiotics ay pagkain ng mga probiotics.
0: May natikman ako, Doc, yung nagpa-Japan tayo. Meron silang sikat doon yung fermented na soybean.
1: Natto ba? Natto?
0: Oh, parang yun. Natto. Natto.
1: Oo, parang malaway-laway. Pero sarap na sarap sila doon. Pero actually, yun ay napaka-healthy for the colon. Ang tawag nga doon is prebiotic. Yan. Yung mga pagkain ng garlic, onion, banana, asparagus, yung mga leeks, yan ay mga prebiotic foods. Especially, soya. Ang soya pala ay nagpapalakas sa ating colony of good microorganism. Ano?
0: Dito sa atin, Doc, meron din tayo mga na alala ko lang. Diyan sa parting norte, meron silang tinatawag diyan, Doc, tapoy. Yan,
1: ayun, kung isa, alam mo yan. Actually, sa may pag-aaral lang ginawa sila sa tapoy, na yun ay healthy talaga. Kumbaga yung bacteria na makukuha mo doon is very powerful to balance the gut microbiome. Kaya kung kumakain kayo, ano yung pinapanis ba na kanin yun?
0: Oh, Doc.
1: O sa mga taga-norte, text nyo naman sa amin ano ba yung tapoy.
0: Paano ba gumawa niyan, ha? Actually, yung father ko kasi ano yun siya, native Igorot. Marunong yun sila. Ayun nga lang, hindi na ipasa sa atin yung paparaan. Paano gumawa niyan, ano? So yun sila, Doc, kabilang yun sila sa pwedeng mapagkuha natin ng mga friendly or healthy bacteria.
1: Yes, yun ang isa sa essential diet kasi ng nutritional requirements ng katawan natin. Okay. Another thing is hydration. Dapat lagi tayong well hydrated kasi yung colon, pag kulang sa tubig, naku, hirap na hirap yan. Pag pupunta ka sa CR, baka tawagin mo lang, sabi, tinawag na daw lahat ng santo. Anti-inflammatory foods, ano? Mga turmeric, luya, yung mga ganyan, mga pagkain ganyan, nagpapababa ng inflammation ng katawan natin. Napakaganda, no? Tsaka kumain tayo nung mga pagkain talaga na napakalakas ng kanyang ability to strengthen the muscle of the colon. O yung mga magnesium yan, yung malunggay, mayaman sa magnesium yan. O kaya yung mga nagtatanong diyan, paano po magiging healthy yung bituka? Hindi po ako nakakadumi na maayos, simple lang, pasyalan niyo po yung Yes to Health, bibigyan nila kayo ng program, ano. So, marami pang ibang mga pwedeng gawin. Kulang lang tayo sa oras. Ano? Mm-hmm. Katulad ng mga enema, noong una pa, ang tawag nila yan, labatiba, mm-hmm. na nag-improve, para naging high-tech, naging Colonix.
0: Mm-hmm. Yan, oo.
1: O, yung Colonix, medyo may kamahalan, pero napakaganda rin yan. Ano? And yung iba naman, ay gumagawa ng mga iba't ibang formula dyan. Meron pang ano eh, gumagamit ng kape, mm-hmm. yung tinatawag na coffee enema. Ano? Mm-hmm. Lahat ng yan ay malaking tulong sa ating colon. Okay? Mga katropa. So, to wrap up our health info, ang ating bituka ay importante sa ating kalusugan. So, kinakailangan ito ay ating maingatan. So, maraming way to help your colon. At pag naingatan natin ang colon natin, ang daming mag-i-improve sa atin. Una, mag-i-improve yung ating immune system, mm-hmm. yung ating nutritional absorption, mag-i-improve yung ating mga inflammatory condition. Kaya pala marami na ano, pag na-colon detox mo sila, di ba commonly yan sa ating cleansing and detox, mm-hmm. nag-i-improve talaga yung kalusugan nila.
0: Tama doon, oo.
1: At tandaan natin na ang malusog na colon, ibig sabihin malusog na dugo, kasi our blood is continuously circulating in our colon, at ang colon ang nagiging barrier para hindi makapasok yung mga contaminants sa ating bloodstream. Kaya lang, pag nagka-problema yung colon natin, ay posibleng makontaminate ang dugo because of our sluggish colon. O, kaya kung kayo ay nanghihina or maraming nararamdaman, try to ask a naturopath kung anong pwedeng gawin to help you cleanse your colon effectively. Yan. At marami tayong produkto. That's why yung ating, kanina ko pa sinasabi, yung tungkol sa soybeans, ano? Mm-hmm. Nandun yan sa ating produkto lang, yung sa ating Santon Plus Coffee Mix, mm-hmm. na mayroong soy powder, na napaka-importante nito sa mga taong mayroong problema sa gastrointestinal para ma-improve yung kanilang bowel movement and overall gut health.
0: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan natin, kung gusto nyo pong mapangalagaan na malakas at functional ang inyong pong colon area, i-change natin yung ating lifestyle, modify your diet, lalo na kung yung lagi mo na kinakain, yun yung nagpapahirap sa inyong pong colon area, unti-unti nating baguhin po yan, mga kaibigan, ha? At shift tayo into more simple and plant-based na mga pagkain. Kasi ito talaga yung makukuhanan natin ng mga fiber as well as mga minerals na kinakailangan ng atin pong malaking bituka, mga kababayan.
2: The secret of health.
0: Yan, sabi mga katulungan, patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, i-text lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Bago po natin tugunan, hindi po mga inquiries, atin pong manapakinggan ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pag-inom at paggamit ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Hey, good morning po. Ano pa pala natin po?
5: Kirina.
4: Kirina.
5: Hey, Kirina Buboy.
4: Buboy. Hmm. Nanay, nakwento po sa amin na gumagamit na po kayo ng ano, ng produkto ng Yeast to Health.
5: Opo.
4: Ano product na yun?
5: Ay, product. Santon Coffee, Santon Gold na capsule na.
4: Santon Gold capsule. Gold. Oh. Ilan taon pa kayo gumagamit nito, nanay?
5: Tagal na ako, yung nag-edad ako ng mga 90 hanggang gamit na ako.
4: 90 years old ka pa noon, gumamit ka na nito.
5: Oo.
4: Noong gumamit po kayo, nanay, kumusta po ang inyo pong naramdaman noong kayo umiinom?
5: Okay lang. Yung paggamit ko na ito, awa ng Diyos, parang nag-ikuan-kuan ng katawan ko. Magsasumpa pa nga ako tuwing Sabado.
4: Nagsusumpa pa po kayo?
5: Opo.
4: Sa edad ng 93?
5: Oo. Okay. Marami nga nagpunta, nagsabi sa akin na, uy, ang edad mo ni mo nang yung ganyan na, bakit malakas ka pa? Ang iba sabi niya, hindi na magtayo, hindi na maglakad, makaupo na lang. Pero ikaw sabi niya, parang bata ka pa. Magsimba ako, mag-iisa ako, wala akong kasama, magsabi ang iba na, nanay, bakit maglakad ka, wala kang kasama? Delikado sabi niya, kung wala kang kasama, sabi ko, okay lang. Basta manalig ka lang sa taas. Okay.
4: So, nanay, ano po yung panawagan natin sa hindi pa nakasubok? Nakagaya ninyo, 93 yung edad. Ano po yung panawagan na hindi pa nakasubok?
5: Panawagan ako nga, hindi pa nakasubok itong Santol Coffee at saka mga Santol Plus. Mag-ano kayo magbili? Kaya ito lang ang buhay natin. Maghatag na yung buhay na Maganda. Malusog.
4: Salamat na Nay ha sa inyong pong patuloy na pagtangkilik ng produkto ng Isto Health.
2: Sunzone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Sunzone Gold Coffee Mix.
6: Atay, after nyo pong matikman yung Sunzone Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
7: Kakaibang lasa ng Sunzone Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timpla ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, hindi mo maano na matatakot ko na ikaw, diabetic, matamis. Okay. Yung katamtawa ba?
6: Pasok po sa pagkasa niya, no?
7: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Sunzone. Yan ang totoo. Kasi kung hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi ito i-introduce sa market eh.
6: So, nagkakapi po talaga kayo ng Sunzone Gold Coffee Mix, tatay?
7: Minsan, 3 times a week. Kung may pambili. Pero every week, nakaka-afford ako magbili ng mga 3 sasik, bisan na 4, 5, ganun. Mabibili mo naman ito sa mga select, sa mga drugstore eh.
6: Thank you po, tatay.
7: Okay to.
2: Sunzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sunzone Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Kim Baluntong, 28 years old. Kasalukuyang nakatira sa Quezon, Palawan at nagpapatunay na gumamit ng Sunzone Herbal Oil at isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang hog raiser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan lalo na po sa mga kasukasuan. Napakaganda po gamitin.
9: So sir, matagal na rin po ba kayong user ito sir, itong Sunzone Herbal Oil?
8: Medyo matagal na rin po akong gumamit at yun nga napatunay ayan ko na rin sa sarili ko na maganda po siyang gamitin sa katawan, yung Sunzone Herbal Oil.
9: Anong masasabi niyo sa ating mga kababayan dito sa Quezon, sa mga hindi pa nakasubok?
8: Sa mga katropa po natin, sumubok na po kayo sa Sunzone Herbal Oil. Napakaganda pong gamitin, lalo na po sa ating mga ka-farmer. Subukan po ninyong gumamit ng Sunzone Herbal Oil.
2: Sunzone Plus Herbal Oil, the secret of health.

0: may sakit.
1: Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating programang The Secret of Health. Kasama po rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
2: Magandang hapon pong muli mga katropa.
1: Ang programa po ngayon ay hatid sa atin ng Santone Plus Herbal Oil. Sa mga paranakit ng katawan natin dyan, pangingimay, pangangalay, minsan nagkakram sa atin pong mga kalamnan, pahiran ka agad yan ng Santone Plus Herbal Oil po natin. Ang atin pong liniment mga kaibigan ay mayroon pong taglay na mga herb extract ano, na nanunuot dok yung init at lamig nito sa atin pong mga kalamnan para i-relax yung mga matitindi yung tensions ano, ng atin pong mga muscles. Nararamdaman nyo na parang pinipiga yung inyo pong mga kalamnan, halos hindi maikilos, halos hindi maiangat yung braso, balikat, iba halos hindi maikiling yung kanila pong ano, baywang, yung katawan nila. Ay haplasan nyo yan ng Santone Plus Herbal Oil. Mas maganda sana yan dok kung merong kasabay na massage. Ayan.
2: Oo.
1: Mas makakatulong yun para ma-release yung tension po doon. Ha?
2: Yan talaga naman ang magka-partner eh. Kasi yung soothing effect ng mga herbal extract. Ano? Tapos sasamahan mo ng physical manipulation. Yun talaga yung the most relaxing thing na pwedeng gawin sa'yo.
1: Yeah,
2: kahit na hirap kang matulog. Kasi minsan pag talagang pagod ka, diba, yung mga ngalay, nararamdaman mo. Ang hirap matulog, paikot-ikot ka sa kama. Pero pag ikaw in haplusan, especially kung merong ganito kagaling na produkto, Santone na Plus Herbal Oil, nare-relieve yung tension ng kalamnan. So, ang magiging end result noon, talagang nga sa pagtulog. Sobrang himbing ng tulog mo. Saka yung soothing effect na may matching cooling and heating effect. Yun yung experiences ng ating mga user ng product. Saka yung amoy ha, hindi siya ano, yung amoy niya talagang napaka-aromatic. Sabi nga ng iba, parang naka-powder lang.
1: Yan, sa mga kababayan natin ha, Santone Plus Herbal Oil, available po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po nga tayo mga katropa. Dok, may nang text dito. Dok, masakit po yung ulo ko. Margie po ito ng Batara sa Palawan. Nako, pag ganitong matindi ang init ng panahon, dok, marami talaga nagsasuffer from headache. Ano? Iba't ibang klase ng mga panakit ng ulo. Wag na wag pong ano, ha, mag-expose or yung matagal kayo sa init ng araw, especially kung matindi na yung init ng araw. And keep hydrated, mga kaibigan. Minsan yan lang yung kinakailangan natin, ha? Na solusyon. Pero pagka nagpo-persist yung pain na inyong nararanasan, mas maganda magpa-consulta, Doc.
2: So, kasi yung dehydration pa lang, magkukos na ng headache yun. Kasi yung utak natin is fully dependent sa tubig. Yung tension pa ng paligid. Ano? Kaya tama yun. Kinakailangan talaga ay huwag masyadong ma-expose sa init at well hydrated tayo.
1: Yan, ha? So, para po makaiwas sa pananakit ng ulo, mga kaibigan. Kasi ano yun eh, ang headache naman kasi mga katropa, hindi siya talaga disease in itself, but warning. Kumbaga, ano yan siya, alarm ng atin pong pangangatawan na there's something wrong sa katawan natin na kinakailangan po nating bigyan ng pansin, ano? Kumbaga, signal yun siya ng katawan natin na, kulang ka ng tubig, kulang ka ng tulog, kulang ka ng nutrisyon, or there's something wrong dun sa part ng atin pong brain area. Merong mga namamaga po doon. Kaya nag-create ng headache. Ano? So, even yung stress, ano? Matinding stress, yan nag-create ng tension headache sa atin pong ulo, mga kaibigan. Ha? So, pagka sumasakit yung ulo natin, yun po kasi dok, ang nakasanayan nila, inuman ka agad ng mga pain reliever, ano? Mga painkillers, which is hindi maganda.
2: Iba-iba kasi yung headache eh. Depende rin kung anong dahilan.
1: Yan, opo.
2: Pinaka-common yata yung tension headache. Dahilan sa stress, yan, yung pressure. Saka minsan pag nalipasan ng gutom.
1: Isa pa yan.
2: Yung migraine naman, ito isa sa pinakamasakit to. Kasi parang may pulsong pumipitik-pitik sa kalahati ng iyong neurological headache disorder ang tawag nila dito. Common trigger niya yung hormonal changes. Mm-hmm. So, pag kumakain ka na sobrang taas ng stimulant, mm-hmm, like yung mga tsokolate, yan, pwede magkaroon ng headache. Yung cluster headache naman, commonly dito sa may palibot ng mata. Mm-hmm. Ibig sabihin nun, nagpuyat ka kagabi.
1: Yeah.
2: Oo. Kasama din yung mga nasal congestion, yung mga mm-hmm sinusitis, oo, kasama ng headache niyan. Ano. So iba-iba yan na dapat nating tingnan. Pero in general, ha, malaking nagagawa talaga ng ano, nung activities natin, yung level of stress natin mm-hmm sa headache.
1: Mm-hmm. So yun yung mga ano, triggers, kumbaga, no, ng headache po natin.
2: Yung hypertension headache naman, iba rin yun. Parang mm-hmm buong ulo mo na parang mabigat. Mm-hmm. Tapos nagsisimula sa batok.
1: Sa batok.
2: O, minsan sa mata din. O. Kaya you need to verify kung anong klaseng headache meron kayo.
1: Mm-hmm. Okay, ha? Hello, Doc. Ano po ang pagkakaiba ng Coffee Plus sa Coffee Gold? Ayan, ang nabili ko po kasi ay ano, Coffee Plus, Santon Coffee. Santon Plus Coffee.
2: Sa ingredients, ang difference niyan. Yung Santon Plus Coffee Mix, yung una mm-hmm nating coffee, eh, meron siyang ano, soybean powder.
1: Yan.
2: Kumbaga, itong coffee na to is versatile. Ano, pwede sa bata, mm-hmm, pwede sa... Yun namang isa is Santon Gold Coffee Mix. Marami naman yung ingredients. 5 herbs and meron siyang glutathione and collagen. Yun ay designed para sa mga nakatatanda naman. Mm-hmm. Kasi nga, Santon Plus Gold, meaning ito ay magbibigay ng nutrients that are almost needed ng mga nasa edad na gaya ng mga 50s pataas. Mm-hmm. Kasi marami ng mga kakulangan.
1: Oh.
2: Lalo na yung mga collagen deficiency. Yun po yung difference noon. So kumbaga, iba-ibang meron din tayong isa, yung premium D3 coffee mm-hmm mix. Iba naman din ang content noon. So it depends kung ano ang gusto nyo na mangyari ano sa inyong pag-inom po ng substitute natin na coffee.
1: Mm-hmm. Okay. Eh, Doc, another inquiry. Ano po ba ang dapat i-take sa merong diverticulitis? At gagaling pa po ba ang sakit na yan? Madami ng fiber take pero hindi pa rin gumagaling. Thank you po. I'm Natalia Ongpin. Sabi po ng doktor, wala na daw gamot.
2: Ano talaga, sad to say, pag mayroon kang diverticulitis mm-hmm o diverticulosis, yung mm-hmm colon packet,
1: uh-oh,
2: ang magagawa mo lang talaga dyan is malesen yung tension.
1: Mm-hmm.
2: Yung fiber can help, pero not much, hindi yun yung mm-hmm pinakang ano, talagang pwedeng gawin. Actually, may mga nagsasabi pa nga na doktor na kapag merong diverticulitis, huwag kang masyadong kumain ng high fiber
1: mm-hmm
2: para ma-ease yung tension.
1: Uh-oh.
2: Kumbaga, ang mga dalawang klase kasing fiber eh, soluble at insoluble.
1: Mm-hmm.
2: Kumbaga, yung mga soluble fiber ang pinakang the best, pero yung mga insoluble fiber mm-hmm bawasan daw
1: mm-hmm
2: based sa ibang doctors. Kasi nga mayroong tendency ng mamamaga
1: mm-hmm
2: yung ganyang condition. No?
1: Yun ang mahirap doon sa condition na yan, Doc. Ano? Kasi imagine mm-hmm nagkaroon ng packets yung ano mo, yung colon area.
2: Kasi napuwersa yung wall ng colon.
1: Yung wall, every time yan, mga katropa, ha? Every time na kayo po ay mag-constrain during bowel movement, yung umaano ka, umiiri ka ng husto. Nagpe-premera, segunda. Mm. Kapag tayo po ay dumudumi, mga kaibigan, ha? Doon sila nape-pressure. At saka, yun nga, yung constipation, ano? It can lead doon sa pag-create ng mga packets na yan sa ating pong colon area. At wala naman talagang naitala ano na mga gamot na ini-intake na kayang magpabalik sa normal ng mga packets po na iyon.
2: Saka nasa kanto yan, nasa corner yan ng ano eh, ng descending colon. Eh.
1: Oo.
2: Kaya iba yung area na yan before sigmoid colon.
1: Mm-hmm.
2: May corner yan eh.
1: Mm-hmm.
2: So diyan common nagkakaroon ng tension.
1: Mm-hmm.
2: Kaya doon kumbaga sa choke point, yun yung choke point eh.
1: Oo.
2: Kaya ang advice talaga diyan, if halimbawa may diverticulitis ka,
1: mm-hmm
2: mag-light diet ka muna.
1: Mm-hmm.
2: Patulad ng, for example, mga broth muna.
1: Mm-hmm.
2: Yung mga... Ang kanin is advisable din. Mm-hmm. Yung rice, ano. Yung mga saging, yan. Yung mga muna. Ang kakainin natin, mga simple na madaling ilabas na hindi nagkakaroon ng surface tension doon sa colon natin.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Tsaka yung mga probiotics talaga.
1: Yeah,
2: yan ang isa sa pinakang... ano. Sad to say nga, ang pwede mong magawa dyan is to lessen yung tension para mawala yung pamamaga.
1: Mm-hmm.
2: Pero nandun pa rin yung risk ng every now and then, pwedeng mamaga siya.
1: Mm-hmm.
2: Kasi nga meron ng mga tinatawag na ano, packets yung ulo natin.
1: Ang dapat na lang dyan na isang gawin, Doc, is as much as possible, mapahealthy mo yung
2: pagdumi.
1: At the same time, Doc, yung dami ng friendly bacteria
2: yes.
1: doon sa iyo pong colon area tama. Para sila yung magkocontrol doon sa mga bad bacteria na nandun sa colon mo na yun sila yung possible na mag-create ng inflammation.
2: Mm-hmm. Saka marami din pwedeng gawin na management sa naturopathic modality, mm-hmm. yung mga mild enema, labatiba na hindi masyado mataas yung pressure, ano, mm-hmm. para lang mabawasan yung dumi na nakakontakt doon sa wall ng colon natin na nagsettle doon for many, many years. So yun ang ginagawa natin. Maraming mga pwedeng formula. Pero ano ka, kain ka talaga ng mga anti-inflammatory foods, ano, yung mga garlic, turmeric, malunggay, mangosteen. Kung medyo kulang yung source mo, edi mag-Santon Plus Gold ka. Ibig sabihin, tataasan mo yung anti-inflammatory tsaka yung mga antioxidant mo para malesen yung laging pag-atake ng problema na ito. Mm-hmm. Hindi kasi ang gaya ng common constipation eh, na walang physical na changes doon sa colon natin. Kumbaga parang humihina lang yung paglabas ng dumi.
1: Mm-hmm.
2: Oh, this is something more complicated kumpara mo sa ibang problema sa colon.
1: Mm-hmm. So, Doc, another inquiry, ano? Maming Reyes of Nabota City. Eto. 80 years old na po ako on July 2. Diabetic ako at 176, minsan 131, minsan 120.
2: Mm-hmm.
1: Uminom na po ako ng Santon Plus Gold tuwing gabi. Pwede po ba yun pagkatapos kumain? Ano po ba sa umaga? Pwede rin po pagkatapos kumain. Thank you po.
2: Wala naman akong nakikitang problema na kung inumin mo ng after meal hindi pwede.
1: Mm-hmm.
2: Ang difference lang nun, yung bilis ng absorption niya.
1: Mm-hmm.
2: O kasi pag ang supplement tinake mo ng before meal at hindi siya sasabay dun sa regular food digestion, mas mabilis siya ma-absorb ng katawan mo. Yun po yung reason why we always recommend taking supplement before meals.
1: Mm-hmm.
2: Pero kung nainom mo siya after meal, wala namang problema. So you will wait for the digestion process na mag-take effect at kasama yung ininom mong soft gel, yung capsules, para ma-absorb siya together with your food. Oo, ganun yun. Common medication, ganun eh, yung after meal iniinom. Diba? Pero sa supplement talaga, much better sana kung before meal.
1: Mm-hmm. Much preferable siya pag bago kumain.
2: Uh-oh.
1: Para mas ma-absorb ka agad siya ng mga ng katawan natin at magamit ka agad siya.
2: Oo. Tama naman yung pag-take niya kung once a day, choice mo naman yun. Okay lang po yun kaysa wala. Kasi malaking bagay na kung daily mo tinitake, one capsule a day. Ano. Kaya nga yung standard dosage, at least one capsule, two to three. So yung two is pinakang sa mga may condition sa katawan na iniinda, two to three capsules saga. Pero kung i-maintain mo lang as nutritional support, one capsule, okay na rin yun.
1: Mm-hmm. Okay, ito Doc, another inquiry. Doc, ano po ba ang magandang gamot sa mga puti-puti sa balat? Parang tuldok-tuldok. Gloria po ito ng Palawan.
2: Puti-puti? Mm-hmm. Na parang tuldok-tuldok? Hindi ko ma-imagine.
1: Oo.
2: Kung anong klaseng skin disease yun. May tubig-tubig ba? May mga ganong factor.
1: May irritation ba?
2: Irritation
1: na
2: ba?
1: Na nangyayari sa skin mo?
2: Oo.
1: Meron kasi Doc, yung sa pigment ng skin natin, doon ang kagkakaroon ng problema.
2: Mm-hmm.
1: Pero wala ka namang nararamdaman na any irritation sa iyong skin area.
2: Yung pamumuti naman ng balat na para mga patchy-patchy. Mm-hmm. Minsan fungal infection yun. Yung tinatawag nilang an-an.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Iba rin naman yung problema sa yung pigmentosa yung sa skin melanin natin
1: parang may mapamapa yun.
2: Oo, iba rin yun. Oo, iba rin naman yung nagkakaroon ng butik-butik na maliliit na puti dahil sa irritation. Oo, common yan kapag ikaw ay nahigad o kaya naman sa amin o sa farm namin alingatong. Masakit yun. So, pagkatapos magkakaroon ng mga parang gano'ng mga butlig-butlig na maliliit.
1: Mm-hmm.
2: So, depende po kung ano. Kung medyo nahihiwagaan kayo sa inyong skin disease kasi hindi naman namin nakikita, pacheck nyo sa isang dermatologist.
1: Derma.
2: Para makita kung ano ba yan. Makatiba. Yun yung mga nature kasi ng skin problem na dapat na tinitingnan.
1: Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Doc, ako po si Alexander Ragos ng Santiago City. Umiinom na po ako ng Santon Gold Vitamin C Capsule at Santon Vitamin C 2 times a day at Premium D3 Coffee Mix. Bakit po kaya nagkakaroon ako ng pangangati sa aking leeg at sa katawan ko? 2 weeks na siya. Ano po kaya ang pwede kong gawin dito?
2: Pangangati. Mm-hmm. Kung wala ka namang contact sa mga irritants, mm-hmm. eh baka may allergy ka.
1: Mm-hmm.
2: O yan ba yung madalas nangyayari, Alexander, or paminsan-minsan lang? Oh. Kasi may mga ano eh, may mga food sensitivities tayo. Mm-hmm. Individual kasi yung food sensitivities natin.
1: Mm-hmm.
2: Na hindi natin alam anong nagiging dahilan. Pero kung paminsan-minsan siya na lumalabas sa inyo, tapos sa specific area,
1: mm-hmm.
2: kung wala naman pong kumagat na mga langgam dyan, mm-hmm. whatever, ano talaga yan? Sort of allergic reaction.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ang allergy, paano mo makikita ang isang allergy na allergy siya? Hindi siya nagtatagal.
1: Oo.
2: Oo. Alam ba, nangati. Tapos, pag na humuhupa na yung reaction ng katawan mo, nawawala siyang kusa. Oo.

0: pulang langgam lang.
1: Oh.
0: May mga ganun po. Iba kasi ang tao, may uniqueness tayo eh.
1: Mm-hmm.
0: Na minsan hindi natin maintindihan bakit ganun ang nangyayari.
1: Ayan. Oh. Dok, may nagpahabol ng katanungan. Dok, lagi po namamanhid ang dalawa kong kamay. Ano po ba ang pwede kong gawin at ano ang dapat kong inumin na gamot ng Yes to Health? Marisa Evangelista po ito ng San Vicente, Palawan.
0: Oh, kung kayo po ay may pamamanhid, check nyo, baka diabetic kayo. Dalawang pwedeng condition ang nagiging dahilan ng pamamanhid ng kamay. Hypertension and diabetes. Kasi yan ay nagpapabagal ng circulation, ano? At ramdam yan sa mga dulong bahagi ng ating extremities, yung paa at saka kamay natin. Pwede nyong gawin, pwede kayo mag-take ng Santon Plus Gold, yung Santon Beat CN Premium D3, yung tinatawag nating Ultimate Trio.
1: Mm-hmm.
0: I-take nyo yan for the first 30 days, i-observe nyo kung anong magiging benefit ano, sa inyong kalusugan. Pwede nyo rin gawin yung mga tinatawag na home remedies, gaya po ng hot bath ng inyong kamay. Maglaga kayo ng luya or tanglad, alinman doon. Tapos pag nalaga nyo, na ilagay nyo sa planggana, tapos timplahin nyo na ang temperature, hindi maligamgam, hindi rin nakakapaso. Parang mga 40 degrees Celsius, ganun.
1: Mm-hmm.
0: Ibabad nyo yung kamay nyo na mamanhi doon before bedtime. Kasi ang purpose po ng hot bath, especially sa mga dulong bahagi ng ating katawan, yung kamay at paa, para ma-establish yung microcirculation, yung daloy ng dugo na commonly tinatamaan kapag hindi maganda yung daloy ng dugo natin. Common yan sa mga diabetic saka sa hypertensive. Minsan yung iba nagmamaneho, hindi na nararamdam yung kamay nila eh. Parang yung paghawak nila sa grip ng ano, ng motorsiklo eh parang hindi nila maintindihan.
1: Mm-hmm.
0: So yun ang basic kasi na reason why meron tayong pamamanhid. Isa pa dyan, yung pagkasira ng nerves.
1: Mm-hmm.
0: Which is common complication din naman ng mga binabanggit natin na ano ba, diabetes. O kaya kung mga bitamina ang tinatanong, yung mga supplement, yung mga B vitamins, coenzyme Q10. Sa Yes to Health Clinic, nag-recommend tayo ng mga ginkgo biloba at marami pang ibang pwedeng gamitin sa inyo kasama nung ating Santon Plus Gold at nung iba pa natin mga suplemento. Acupuncture din, nakakatulong, biosupport therapy, kung malapit kayo sa Yes to Health Clinic, sa Palawan siya, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pasyal kayo doon sa Yes to Health na pinakamalapit sa inyo. Kasi may mga i-recommend sila na pwedeng therapy na pagdaanan nyo para makatulong. Commonly, yung mga ano, yung kamay, isa dyan pala sa nagiging dahilan yung carpal tunnel syndrome.
1: Mm-hmm.
0: Especially kung masyado masipag yung ang trabahong makutingting. Di ba yung mga nagpo-furniture, nananahi. Pagtanda nila, yan ang nararamdaman nila, yung parang pamamanhid na. Eh yung pala, nagkakaroon sila ng paninikip ng carpal tunnel. Which is nandito yung sa wrist area natin. Na yun, nagagawa ng paraan yon sa pamamagitan ng therapy.
1: Mm-hmm.
0: Oo, yun. Itanong nyo sa mga Yes to Health consultant para mabigyan kayo ng karampatang protocol.
1: Mm-hmm. Ayan, sa mga kababayan natin, ha? Mga katropa natin dyan, ako, napakabilis ng oras natin. Sa mga hindi po natugunan, nasagot na katanungan, eh, sa mga susunod po, na programa po natin, natin pong tutugunan ang inyong po mga inquiries. Dok, may pahabol ka pang mensahe, Dok, sa ating po mga tagapakinig.
0: Siyempre, thank you po sa lahat na ating mga taga-subaybay sa ating programa. Thank you at sana nakapagbigay kami ng mahalagang impormasyon na pwede natin mapakinabangan sa ating pagpapalusog. Ako po si Dok Algie mula po sa Yes to Health. Magandang hapon po sa inyo, mga katropa.
1: Thank you so much, Dok. Maraming maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin na lagi po nakantabay at laging nakikinig sa ating pong mga palatuntunan. Sa ngalan po ni Dok Remilito Uy, ating pong CEO, ito po yung lingkod, Dok Michelle Hinas. Maraming maraming salamat sa pakinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health.
3: Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: XFM.
5: XFM.
6: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM. Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting.
7: Exciting.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: XFM.
2: XFM.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
1: XFM.
2: XFM.

Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: God, it's Friday! Magandang hapon po sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat po ng mga katropa natin dito, talaga namang isa na ako sa mga nagbubuni because it's Friday. Grabe no, pero bukas parang Saturday, pero ang bilis lang ng, feeling ko bukas mabilis lang. Yung matutulog lang ako buong araw, tapos pagising ko, ha? Pasok na ulit. Kasi Saturday pa lang nag-work na tayo eh. Nagpo-post na tayo. Taga, naisip ko talaga, ha? Kalating araw lang ba ang day off? So anyway, sa hapon ng mga katropa natin ngayong hapon, samahan niyo po si DJ Girlicious again and again sa programang X-Rated, mga katropa natin. At pwede niyo po akong tawagan, i-text, i-call. Pwede kayong tumumbling, mag-split, mag-back tumbling, mag-gymnast, mag-split, or kung ano man yung gusto niyong gawin. Gusto niyo mag-skateboard tayo dito kung po pwede. Siyempre, hindi pwede yun. Mga katropa natin, pwede nyo po akong i-contact sa ating mga hotline numbers na 0985-20-22713. O di naman po kaya ay sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call. At pwede nyo rin po akong matawagan sa ating Telegram, Instagram, Viber, WhatsApp, ano pa ba yun? X, Messenger, lahat yan mga katropa natin, open na open. Pwede rin kayo mag-Gmail. Gusto ninyo ng Gmail? Sige, sa Gmail tayo mag-usap. Charot lang. And syempre, yung mga katropa po natin dyan na hoy, tigilan mo ko, Ben Paredes Conde, ha? Hoy, Tino! Nananawagan na ako sa'yo, Friday na. Matatapos na lang ang buong linggo, Tino. Lumabas ka na dyan sa tiyan ng nanay mo, Tino. Maawa ka na sa amin na hindi naman din kami ang mga anak, pero kami yung abang ng abang. Napapanaginipan ko na may tumatakbo daw na mga anak. Diyos ko. Kakaisip ko kung lalabas ka na ba, Tino. Ayan ha, dyan sa aming madam. Madam, lakad-lakad na para lumabas na yung dala-dala mo dyan. At matikman na natin yung nandoon sa taas ng cabinet ninyo. At nang magkaalaman na kami ni Prisa dyan sa bayan ng Rojas, Palawan. And syempre, good afternoon kay Sir Ding Estrella. Kay Ma'am Josephine Estrella, good afternoon po sa mag-asawang ito na lovebirds. Kala mo na para bang mga teenager magmahalan? Ang tamis-tamis ng pagmamahalan ng dalawang ito. And syempre, good afternoon kay Jella May Amorganda. Good afternoon po, DJ Girly. Pa-shout out ulit from Barangay Panitian. Pwede po pa-request ng song na Tahanan at Statue. Thanks po. Ay, ang ganda naman ng mga nire-request mong kanta. Tahanan. Syempre, nandyan kayo sa inyong tahanan. Hello! Good afternoon!
1: Hello! Good afternoon!
0: Yes! Woohoo!
2: Oo nga, kahapon absent ako eh.
0: Ano ba yan? Ah, bakit ka naman kasi absent? Sino na naman?
2: Hindi, last caller sana ako kahapon.
0: Oo. Oh.
2: Kaso lang.
0: Hindi nasagot.
2: Hindi, okay lang. Ano? Kasi yung ano ba yun, mayroong letter sender ata.
0: Ah, okay. Sana mapatawad mo ko ha, bago magpasko.
2: Hindi, okay lang naman po. Natural lang naman po yan sa mga caller and then mga follower and then mga listener.
0: Kainis.
2: Bakit kainis? Tawa, sagalpak ng tawa. O di, wow! Aray, pakak!
0: Kamusta naman po dyan sa inyo sa bayan ng Aburlan? Tama di ba, Aburlan?
2: Kilala niya ako.
0: lang eh, alam ko na. Hindi nga ano eh, ibahin ko na yung pangalan mo na lang si Pakak. Kamusta naman dyan sa inyo? Maaraw ba? Pinagpapawisan ka ba? Ano bang sitwasyon ng puso mo? Ha? Puso?
2: Ha? Puso? Puso ka agad. Aroy ka.
0: Kamusta ka naman?
2: Okay. Ito, DJ.
0: Hala, parang hindi
2: syempre,
0: ka okay.
2: Siyempre, okay pa sa all right.
0: Okay.
2: Malawak ang pag-iisip.
0: Next naman.
2: Malawak ang pananaw sa buhay. Siyempre naman, kahit naiiniwanan tayo, at least kailangan natin mag-move on.
0: Ano ba ang sekreto para mag-move on?
2: Sekreto para mag-move on?
0: Sekreto.
2: Fly high, butterfly.
0: Ano yung may papayo mo sa mga taong nag-move on sa oras na ito?
2: Hindi, sa unang-una po, DJ, ganito po yun. Ang pag-move on po, nadepende sa tao kung ikukulong niya ang sarili niya o mananatili siya sa kalungkutan kung saan siya naroroon. Mm-hmm. Pero para po sa akin, hindi tayo nakagapos o hindi tayo nakatali, hindi nakatali ang ating mga litig sa panikala para ikot ang ating paningin. Kung gaano dapat kalawak ang ating paningin, ganun din po tayo kalawak mag-isip. Kasi po, ang pagkabigo ng isang tao nasa puso lang po yun. Mm-hmm. Kaya nilagay ang utak sa ulo nang dahil yun po ang pinakamas makapangyarihan sa katawan ng tao o sa nagdadala ng tao. Kasama po dyan ang time-time na panalangin sa ating Panginoon na tutulungan, gabayan at patnubayan niyo tayo sa pang-araw-araw.
0: Okay.
2: Yun lang po ang mapapayo ko.
0: May
2: at then kahapon
0: ako.
2: Po.
0: May question ako.
2: Oh yes, DJ.
0: Sabi mo kasi yung ulo mas mataas sa puso. Kaya yun yung nag-iisip.
2: Oh yes.
0: Eh bakit di niya naisip nung nawala ako?
2: Aray ka, Pakak!
0: Bakit di naman lang ako naalala nung mga panahong wala ako?
2: Bakit? Kasi nga po, nasa huli ang pagsisisi.
0: And eh bakit hanggang ngayon hindi pa din siya nagsisisi?
2: Hindi, pinagsisihan niya na yan kung bakit nawala yung kasing ganda at kasing kwelo
0: mo. Sabi niya naman hindi daw siya nagsisisi. Sa buong buhay niya daw, ito daw yung pinakamagandang desisyon na nangyari sa buhay niya.
2: Pinakamagandang desisyon? Parang ganito lang yan eh. Kasabihan dyan, DJ, ganito eh. Iniwan ka ng boyfriend mo dahil pangit ang ugali mo.
0: Mm-hmm.
2: At least, ganito lang yan. At least, pareho lang naman pangit o masama eh. Sa iyo, ugali, sa kanya mukha.
0: Oy, joke lang po yun ha. Baka may mag-issue na naman sa akin. May makarinig na naman sa akin. Tapos mamaya magugulat na naman ako. May magpo-post. Diyos me, umarimar. Alam mo, yung mga sinasabi ko dito, may mga tao talagang siniseryoso.
2: Oh yes, tama po
0: grabe
2: yan.
0: Grabe talaga
2: tama
0: kayo
2: po
0: sa
2: yan.
0: Akin. May mga
2: And then po DJ, ito pa. Kalimitan kong naririnig, nagtatampo.
0: Mm.
2: Ang pagtatampo, ano yan, bata lang, bigyan ng candy, okay na.
0: Tama.
2: Naku po, ha?
0: Pag nag-sorry ka, akala mo lahat ng sakit na ginawa mo sa akin, mabubura ng isang sorry?
2: Oh yes! Tama po yun. And then, katulad po kahapon sa letter sender, na kung sino man po yun, isa lang po ang mapaalala ko. Ang kaibigan, napakarami dyan. Pero ang tiwala, nag-iisa lang yan.
0: Yes. Diba? Oh. Nangutang ka sa akin, uutangan mo ko. Hindi naman utang kasi yun eh. Kumbaga, sabi nga natin, hindi pera yung pinag-uusapan natin dito. Although, kasama naman din talaga yun. Pero, ang pinaka number one kasi na ini-invest talaga natin dyan is yung tiwala natin sa isang tao. Parang pagmamahal nga lang yan, diba?
2: Aray ko! Diba? Yun pa sanang banggitin ko.
0: Kasi nag-i-invest tayo ng love. Nag-i-invest tayo ng love sa isang tao. And then, it turns out na yung love pala na ini-invest natin, winawaltas niya pala. In terms na hindi niya tayo pinapahalagahin.
2: Kaya nga po eh. And then siguro, parang katulad kanina sa binanggit mo, kahit na iniwan man ako, at least hindi ako nagsisisi. Kasi nga, yun ang tiwala ko sinira eh.
0: Kahit iniwan mo ko, mas maganda pa rin ako dyan sa pinalit mo. yun?
2: Aray ko, patak talaga.
0: Super. Ay, hindi. Kasi most of the time, ganun yung mga sinasabi talaga. Lagi nilang sinasabi na, bakit ako iniwan? Kasi most of the time, bakit ako iniwan? Bakit hindi ba ako kamahal-mahal? Hindi ba ako maganda? Hindi ba ako sapat? Isa lang yung sagot dyan. Hindi ikaw yung may problema. Sila yung may problema because hindi sila marunong makontento. Hi?
2: Oh yes, may ganun po. And then, isa pa po ito sa napansin ko. Bakit mo ko-questionin ang ibang tao nang dahil siguro mismong ang sarili ng nagdadala ay hindi niya kilala?
0: Hindi mo napapansin. Oo, hindi niya kilala yung sarili niya.
2: Kaya nga po, much better na halimbawa, iniwan tayo, nasaktan tayo. Bakit po hindi natin subukang tanungin ang sarili natin? Saan tayo nagkulang? Ano ba ang sobra? Ano ba ang kulang? Ganon. Tapos, and then, karamihan po dyan, para po makapag-move on, yung tinatawag na prayer. Prayer is most powerful than ever.
0: Yes. Wala nang makakatalo pa sa tao na malapit sa Diyos.
2: Yes po.
0: Proven and tested po
2: kasi po dumaan po ang aming buong pamilya sa matinding pagsubok kasi po yung tatay namin is stage 5 cancer survival.
0: Wow.
2: Acute heart disease po siya. And then nag-waiver po kami sa isang sikat na ospital dito sa lungsod ng Puerto Princesa na ilalabas po namin ang aming tatay in case of emergency na kung ano man ang mangyari ay wala silang pananagutan. Opo.
0: Ngayon po DJ,
2: nang dahil linggo-linggo kami po ay
0: sumisimba.
2: Ngayon po ang tatay ko at least kahit papano 70 years old, nakakapagsibak ng kahoy.
0: Wow. Pakilala mo nga ako dyan kay tatay kung ano yung sekreto ni tatay. Para umabot din ako ng ganong edad.
2: Ang tatay ko po, actually po yung nanay ko magsi-70 na rin po ngayong June 2.
0: Wow. Punta ako sa bahay niyo ha, June 2.
2: Wala pong problema. Basta kung ano pong madatnan, yun na yun siya.
0: Okay lang sa akin kahit ano na lang. Mga, anong tawag ito? Yung malunggay sana sasabihin ko. Yung ano,
2: no.
0: Kamote.
2: No.
0: O, ganun.
2: Baka siguro.
0: Ano yun?
2: Ang ano po sa amin dun ay parang native na manok.
0: Meron. Ay, talaga naman. Mamaya pupunta na ako sa inyo. Ay, advance ko na agad. Kasi 29 ngayon para pagka 2, doon ako agad sa inyo. Lakad na lang ako mamaya.
2: Patay! Pwede yan, DJ. Mas mabilis sa lakad.
0: Diba? Lakad, takbo, gano'n. Tapos pag
2: hindi.
0: May
2: mas mabilis pa dyan. Kumbaga sa aming mga Ilonggo, haplas na lang eh.
0: Tama. Naubusan na kasi ako ng haplas.
2: Ay, gano'n?
0: Oo, naubus na. Kaya medyo alanganin tayo makakapag-haplas ngayon.
2: Meron pa, DJ.
0: Ito yung pinaka-epektibo. Lalo na pag Friday, di ba, malalakas tayo kapag tayo nakahaplas. Baka naman, di ba ganun yun? Alam ko yun, may ganun. Malakas daw ang kapangyarihan ng mga ano kapag Biyernes.
2: Daw, ang sabi.
0: Daw. Di naman natin sure.
2: Opo. Kasi hindi naman natin napatunayan eh. Mm-hmm. Hindi naman napatunayan ng science. Ganun
0: yes.
2: po eh. And then, may mas mabilis-bilis pa, DJ.
0: Ano pang mas mabilis?
2: Yung sasakyan ni Harry Potter.
0: Yun talaga, sigurado ko. Pero medyo malabo yun. Kasi saan tayo maghahanap ng ganun? Ganito na lang, kindat-kindatan ko na lang yung mga driver dyan sa Irawan.
2: Yun talaga! Lalo pa ang driver, napaka-sweet lover yan.
0: Kindat-kindatan ko na lang, kuya, hanggang ano lang muna, hanggang Tagbarungis, tapos pag merong huminto, kindat-kindat ulit, kuya, hanggang Inagawan, hanggang sa makarating ako ng Aborlan. Sunduin mo na lang ako ng palengke. Malapit na ba yun sa inyo?
2: Doon, oh yes, DJ.
0: Doon na tayo magkita.
2: Ah, yes DJ, bago pa po lumalim ang ating usapan kasi po alam ko napakarami mong fans and then caller.
0: Fans, artista yarn.
2: Oh yes naman. Nakikita ko naman po sa live eh, napakarami may nagre-repost pa nga eh.
0: Oh, sige na, bumati ka na.
2: Unang-una po, binabati ko po ang tatay ko at saka nanay ko na magbe-birthday sa June 2.
0: Sabay din po sila? Sa aking...
2: hindi po, ang tatay ko is nag-70 po siya nung April 9.
0: Ah, April 9, okay.
2: Opo. And then yung nanay ko po, magbe-birthday ngayong June 2. Si Gima at saka si Rodrigo Duterte na naman tuloy ang nasa isip ko.
0: Wala naman pala sa ano eh, wala naman pala sa The Hug yung ano, yung presidente, nandun lang pala sa Aborlan.
2: Kaya nga po eh.
0: Okay,
2: Gima
0: sige.
2: And Rodrigo Aranga ang akin pong tatlong nagagandahan, ngunit ngunit istriktang mga ate, wow. Rodita Antonio, Regina Amor, and then Rinaline Aranga. Sa akin pong nag-iisang kapatid na lalaki, Roji Aranga, nandyan po siya sa Puerto Princesa. And then sa amin pong bunso, si April Jane Aranga Juso. Ganon din po sa aking mga pamangkin dyan ngayon. Hindi ko na po maisa-isa dyan sa bahay. Hindi ko po alam kung ilan sila eh. Kasi po sa 14 ko pong mga pamangkin, meron na po akong ano dyan eh. Meron na po akong limang apo.
0: Grabe, limang apo!
2: Opo.
0: Parang ang laki ng pamilya nyo. Parang pag ako, sumama pa ako dun, sobrang ingay na natin sa bahay ninyo.
2: Yung mga nabanggit ko po, DJ, nung mga nakaraan na pamilya, eh almost one half or one, parang one half po ng buong barangay yata.
0: Wow, grabe.
2: Parang
0: ganun
2: siya.
0: Just me, yung Marimar.
2: Hindi po. Joke lang po. Baka mamaya naniwala. Baka sabihin, uy, tatakbo ka. Anong tatakbuhan mo? Anong tatakbuhan mo? Malapit ng barangay kapitan election.
0: Alam mo naman ang mga tao ngayon. Diyos me, yung Marimar.
2: Kaya nga po eh.
0: Yung sige, sabing, ano na lang yung request mong song?
2: Ang request ko pong song ay When I'm Gone. Yun na lang po, DJ. Opo. At saka, last na pagbati ko na lang po, nagtataka lang po ako at saka magtatanong kung saan po na nakuha ang at saka yung ibig sabihin ng grupo ang Powerpuff Girl. Kasi po sa amin, akong bumigay ng ano eh, ng meaning eh, Astro Boys kami.
0: Kasi kaya, nga, di ba, kasi yung, di ba, puro sila babae. Babae means empowered, di ba yan? So, power. Tapos yung Puff Girl, di ko rin alam kung bakit, pero ano lang yun, decision ko na lang yun sa buhay ko.
2: Kasi po ano eh, kung ang Saido ay police pangkalawakan, kami naman po ang Astro Boys. Kasi
0: Astro Boys.
2: Parang opo, kasi pakiramdam namin para na kaming nasa Mars eh, lalo na pag nasa trabaho kami.
0: Lalo pat
2: napakainit. Ay. Ang una-una ko pong babatiin sa aking mga kasamahang Astro Boys, nandito po sa Aborlan, si Charlie Lagom, Jandel and Daryl Benedicto, Vincent Macaltos, at saka Rodiper Dampas. Nandito naman po sa Brooks Point, sa mainit Brooks Point, si Kuya Charles Anas, si Kuya Dong Antag, tapos si Jaid. Jaid po, hindi ko alam ang apelyido ng kapatid kong Muslim na yan eh. And then nandito naman po, sa Batarasa, si Kuya Boy, si Buboy Tampasok, si Ivan Esparagosa, at saka si Kuya Eric o Ricardo Gabinete. Yun lamang po, DJ. And then, may iwan ko pong paalala. Ingatan at pangalagaan ang ating sarili nang dahil nag-iisa lang ang katawan natin. Ibig sabihin, pag tayo nagkasakit, tayo pa rin ang magsasuffer, tayo pa rin ang mahihirapan. Pangalagaan ang sarili natin. Uminom ng... Hindi po. Maraming tubig nang dahil mainit ang panahon, samahan na rin po natin Santon Plus Gold.
0: Yes, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C.
2: Oh yes, para laging malakas. Every day, like yes. DJ Carly.
0: Thank you. Thank you sa pagtawag.
2: Yun lamang po at isang mapagpalang Biyernes ng hapon sa ating lahat.
0: Yes, napakasarap ng Biyernes. Thank you sa pagtawa. God bless. Nakakalurky. ang haba ng usapan namin na parang kami ay magbarkada. Hello! Good afternoon! Alam mo nyo ba, sa sobrang tagal namin mag-usap, meron ng 21 missed call. Sorry po sa 21 missed call. Hello! Good afternoon!
3: Hello.
0: Yes po! Hello! Magandang hapon!
3: Kaman po!
0: Yes po, bumati po kayo. Kamusta naman po kayo?
3: Mabuti.
0: Sige po, bumati po kayo, tatay.
3: Tanong.
0: Hello po. Yuhuu.
3: Hello.
0: Hello po, bati po kayo.
3: Bumati ko po yung...
0: Hello po? Hello po? Medyo mahina yung signal ni tatay. Hindi pa tayo. Hello! Good afternoon! Thanks God, it's Friday! Yoo-hoo! Alay, hindi kayo sumasagot. Sayang yung call! Nakakaloka. Hello po!
3: Hello po!
0: Yes po, tatay. Kamusta po kayo? Opo, magandang hapon.
3: Bumati.
0: Sige po, bati po kayo.
3: Binabati ko po sa alimawan, si Kuya Rene.
0: Sino pa po?
3: Sa Sigpet, si Aberian Camille, si Ate, Hyundai, si Kuya Lino.
0: Sige po,
3: hello.
0: Hello po, sige po, bati lang po kayo.
3: Lalo po sa inyo. Kay Sir Ali. Kay Ati Susan. Hello po.
0: Yes po, sige po, bati lang po kayo kasi ang dami po tumatawag. Okay. Sige po.
3: Sa request po.
0: Sige po, ano po request niyo, tatay?
3: Kahit maputi na ang buhok ko.
0: Kahit maputi na ang buhok ko. Tama po.
3: Hala.
0: Mahina talaga yung signal ni tatay. Sayang. Hello.
4: Hello po.
0: Hello tatay. Magandang hapon.
4: Mas magandang hapon ka, JJ.
0: Ay, syempre naman. Sigurado lang natin yun. Kamusta naman po kayo?
4: Mabuti naman na, JJ. Medyo init-init dito sa Bunubuno, Batara sa Palawan.
0: Ayan, mainit-init. Diyan sa Bunubuno, Batara sa Palawan. Sige po, bumati po kayo, tatay.
4: Ginabati ko po punong barangay si Edwin Isura, pamili. Ginabati ko po kagawal Hamson Albidon, Hamson, pamili. Ginabati ko po rin si Limo Rapista Kagawad.
0: Okay po.
4: Ginabati ko po rin si Marlene Simalde Kagawad po. Ginabati ko po rin si Marlene Esteban Pamili. Ginabati ko po si ano? Jeruel Aragudo.
0: Okay Kagawad. Po.
4: Ginabati ko po rin si Soledad Sagon at kayang asawa niya rin si Edie Sagon. Ginabati ko po sila po. Ano po si ginabati ko po sa ano? Perfect na...
0: Hello? Nawawalan-wala ang signal. Nakakaloka kayo. Ayan, syempre, batiin muna natin yung nandito sa ating live. Good afternoon kay Mang Juan Vlogs, cute ng DJ. Uy, atin lang yun, sekreto lang natin yun. Hi po DJ, shoutout naman po dyan, pa-request na din po ng song na Miss na Kita from Batarasa. Salamat po from Norliza Baile, Sinaga. Kay Mang Juan Vlogs, good afternoon po, pag-gate po ang mga taga Rizal, Palawan, yung mga nagluluto ng pansit. Si Ma'am Jazz, salamat po. Uy, Jazz, paingi naman ang pansit. Ay naman, Jazz. And syempre, kay Ate Maylene Lino, kay Kamusang Brothers Vlog, good afternoon po sa inyo. Kay Ma'am Chemaran, ako nga din sender, pinagpalit pero hindi siya kawalan sa buhay ko. Oh, panis. Ganun dapat. Pinanis lang kayo ni Ma'am Che. DJ, pa-shoutout dito sa... dito, Barangay Hulo, Batarasa, Bacaltos Family at dyan pa sa San Vicente kay Emil, Palma at Ben Ben. Salamat po, DJ. Hello! And syempre, kay Liman Siman, Kakachan, good afternoon! Sino po ito?
5: DJ.
0: Yes po.
5: Napuputo na, DJ. Napuputo na walang signal.
0: Opo, mahina po yata yung signal nyo.
5: Opo, opo. Ano po putong po?
0: Sige po, bati na po kayo. Opo.
5: Pamilya na po, Tis Pamilya po. Asawa yan si Susan Simalde.
0: Mm-hmm.

0: Yung signal, ano ba yun? Mahina ba yung signal nila? Or mahina yung signal ko?
1: Hello?
0: Hello! Good afternoon!
1: Maganda ka pa sa hapon.
0: Yes! Magandang hapon, Ate Eday! Kamusta naman po kayo dyan?
1: Ako sa pangkol.
0: Nandiyan kayo sa pangkol? Ano meron sa pangkol?
1: Wala lang. May pinuntahan lang. Nagpasya lang pa mama ko.
0: Ah, okay. Sige, Ate Eday. Bati ka muna, Ate Eday.
1: Siyempre, yung lagi kong inuunang batiin ng Gigi ng XFM na maganda. Saka si... Sana ulo, ganda. Lalo lang sa personal yan, maganda yan. Sa picture pa lang, maganda na yan. Lalo na sa card, personal.
0: Di ba sure? Hindi lahat ng nakikita mo sa picture, totoo.
1: Kahit ano rin, basta idol ko pa rin yan, kahit anong itsura pa man yan. Lalo na si Kwan, pati si DJ Mike, ha? Sana makita ko kahit picture na lang.
0: Ayan, si DJ Mike.
1: Tsaka si Ma'am Icy.
0: Si Ma'am Icy.
1: Si Sir Toto, tapos si Sir Allison. Si Sir Gilbert. Sa lab-lab na lang po ng taga XFM na lagi kong inaabangan. Plus 4 pa lang, gising na.
0: Okay.
1: Nag-aabang. Kaya doon sa bahay pala, si Kuya Molino, sigurado yung nakikinig yun na naman eh. Siya lang naiwan doon sa bahay eh. Tsaka, ang mga kapitbahay ko rin doon, sigurado yung malakas ang radyo yun, nakabukas na naman yun. Nag-aabang si Ma'am Gerle.
0: Ayan, ma'am, malakas ang radyo.
1: Lagi ka lang daw magbasa ng kwento.
0: Bakit?
1: Maganda raw kasi pakinggan na may mga nakukulangan tsaka may nasusubrahan.
0: Hindi kasi perfect, kaya may kulang-kulang, may sobra-sobra, ganun.
1: Ah, ganun pala yun.
0: Mm-hmm. Sige, ano request mong song, Ate Eday?
1: Wait lang, diyan ka kikon pala kay Ma'am Tess. Magpagaling ka na, Ma'am Tess, para ma-assize na yung busis.
0: Yes.
1: Tapos, sa request na lang ako, marami-rami pa kasi magkatawag ka sa'yo. Diyan ka kikon pala dun sa masarap pakinggan. Ang kahapon na babae na kausap mo, sino yun?
0: Sino yun?
1: Ang huli na nagtawag.
0: Hindi ko lang masyadong matandaan.
1: Nang kasunod ko lang nagtawag sa'yo kahapon.
0: Hindi ko na masyadong matandaan kung sino.
1: Alala ko na si Ate Norba.
0: Ah, si Ate Norba. Ayan, sige po.
1: Ginabati ko rin si Ate Norba. Sarap kasi siya pakinggan, lalo na pag ginaasar mo na siya.
0: Grabe ka talaga, Ate Idoy. Inaaway niyo talaga sa Ate Norba. Ate Norba, oh.
1: Ate Norba, pasensya ka lang sa idol ko, ha. Pinagtitripang ka lagi niyan. Yun lang, tsaka mag-request na lang ako.
0: Sige, paano po ang request niyo?
1: Kung sakaling ako'y lalayo. Tsaka
0: kung sakaling ako'y lalayo at masakit sa first time. Okay, sige, Ate Eday, thank you.
1: Salamat po.
0: Okay.
1: Ingat-ingat na lang kayo.
0: Okay.
1: Sige po.
0: Alam niyo, grabe ang daming tumatawag. Naloloka na ako.
2: Your number cannot be completed as dialed.
0: Please check the number and dial again. Ang daming tumatawag dito sa isang cellphone. Merong 27 na missed call. Dito naman sa kabilang cellphone, merong 16 na missed call. Ano na din yan? Sobrang dami-dami na din. Hello po! Good afternoon!
3: Hello? Good afternoon po, DJ.
0: Hello! Si Ate Ria ba ito?
3: Si Joy po ito.
0: Ah, si Ate Joy. Oh, Opo. Joy. Ate Joy, kamusta naman po?
3: Ito po, makulimlim.
0: Ayan, makulimlim.
3: Ano naman, ulan naman.
0: Umulan ba kahapon?
3: Wala po, ngayon pa lang po, parating pa lang ang bagyo na si Juan.
0: Uy, wag naman. Sana hindi na makarating dito si Juan. Diyan na lang, doon na lang sa unahan.
3: Opo, Doming.
0: Si Doming.
3: Opo, kayo po, kumusta po?
0: Okay lang, maganda pa rin as always. Wow. Yapa.
3: Maganda pa rin si DJ.
0: Purit yarn. Ako lang naman kasi yung naniniwala na maganda o kaya kinakampihan ko na lang din yung sarili ko. Wala kasi ako kakampi. Ganun yun. Yes. Sige po, Ate Joy. Bati po kayo, Ate Joy.
3: Ate Joy. Binabati ko po mo DJ, yung asawa ko po na nag-work. Tapos, ano ba dyan? Yung pala po yung anak ko dyan sa Lugon po na nag-uuling po ngayon. Binabati ko po yung auntie ko na sa Brook, si Madam Sima.
0: Mm-hmm.
3: Bago, binabati ko rin po yung kuya ko nasa Puerto po at saka yung ate ko po, pati sa Rituba. Yun lang po. May, pwede po mag-request?
0: Ano po request nyo?
3: Ano? Nagmamahal kahit bawal.
0: Nagmamahal kahit bawal. Okay, sige po Ate Joy.
3: Sige po, salamat.
0: Okay. Nagmamahal kahit bawal. Ayan, James, ha? Nagmamahal daw kahit bawal. And syempre, good afternoon kay Papa Cards. Wow, Papa Cards. Good afternoon, DJ Katropa. Pa-shoutout po kami dito sa Ryutuba. JCM Trucking na tulog na lang ang gawa dahil walang biyahe. Bakit wala naman pong biyahe? Baka maulan. God bless po. Ingat po palagi, DJ. Thank you, Papa Cards. And syempre kay Ma'am Che, pa-shoutout DJ na happy birthday sa granddaughter ko today for her 6th birthday, Riam Caitlin M. Alaro. Thanks DJ. Hello po. Happy birthday, Caitlin. And syempre sa lahat po naman nag-birthday today kay J. Tats Manolo. Hi DJ. Maganda shoutout ko lang po dito sa Antipuloan Manolo family, lalo na yung mga nag-pool, Vargas family, Gailan family. Request lang po ako lang po sa sana'y magbalik ka. Ay, sana all bumabalik. What if hindi na siya bumalik pero gusto mo pa rin siyang bumalik? What if ayaw niya na, ikaw na lang yung pumipilit? Sakit yan. And syempre kay KSD Photocopying, pa-shoutout naman po kay Erica D. Guzman na happy birthday po. And syempre sa inyo din po dyan sa KSD Photocopying, enjoy lang daw ang bawal, ha? Ano, enjoy lang daw ang bawal. And syempre mga katropa natin, good afternoon pa din dito sa ating mga caller. Grabe, ang daming tumatawag talaga. Naluloka na ako. Di ko na maisa-isa. Wait lang. Hello? Hello po?
4: Di ko na maisa-isa.
0: Hello? Ba't di kayo sumasagot? Sayang yung call. Hello po! Good afternoon!
4: Hello! Good afternoon, Tanga Girlie!
0: Hello, Nanay Maan! Good afternoon!
4: Hi! Salamat kay Lord! Nakasingit na rin ako!
0: Ang dami talagang tumatawag, sobrang dami. Naloloka na ako sa kanila.
4: Sayang nga, nakasingit rin ako sa walang Diyos.
0: Nanay, pinapatanong ni James, meron daw ba siyang utang sa iyo kahapon? Wala naman.
4: Oo naman, mayroon yung journey.
0: Yan na talaga, o oh, diba? Sabi niya nanay, wala daw siyang utang, pero meron ka palang utang, James.
4: Oo,
0: James,
4: journey.
0: Meron kang utang na journey.
4: Kaya nga, hindi ko nahabaan pa sa journey. Basta
0: yan, sinasabi ko na talaga yan. Ano ba po, maliban sa...
4: Basta yung ano, yung journey, wish, at saka yung ano, after all this year.
0: After all this year.
4: Oo. At saka yung sobrang kalino na lang tao sa mundo, ha?
0: Okay, sige po, nanay.
4: Okay, God bless Pangga Girlie sa inyong lahat.
0: Okay po, thank you po.
4: Okay,
0: God bless.
4: I love you.
0: I love you. God bless.
4: Okay, bye-bye. God bless. Po.
0: After all this year, wish, journey, matalino na ang tao sa mundo. At saka, yun lang yung request ni nanay. And syempre, good afternoon dyan kay Nanay Susan mula po sa bayan ng Brooks Point, Palawan, sa Family Jorte, Family Marunding, Family Lindog, Family Colding, Family Lipura, at Family Palete. Good afternoon po sa inyong lahat dyan. And syempre, kay Auntie Denden, kay Uncle Bones, kay kay Kuya Boots, kay DJ Baloko. Dyan po, syempre siya, yung ating mga SK kagawad po dyan sa Barangay Mambalot, Brooks Point, Palawan. Grabe, nagkakandabali-bali ko na yung dila ako. Hindi ko na nga alam kung paano ko pa ito napapagsabay-sabay yung bunga ako na pagkalakas-lakas talaga. Kay Melatonin Lido, Libdo. Hello po DJ, pa-shout out po dito, nakikinig sa inyo sa programa ang Family Sena, especially sa family ko sa Coron, Palawan, ang Family Garcia. Salamat po DJ sa inyong pagbasa ng greeting ko, Miss Camille Garcia. Oy, thank you. Pag-greet po yung boss ko na si Tilak. We are recording from Nueva Ecija. Grabe, pinahirapan mo ho KSD photocopying ha. Pero dahil dyan, babasahin ko pa rin yan. Par-greet po yung boss ko, si Tilak Vijayawikrama from Nueva Ecija. Grabe, nakakaloka ka. Ang haba. Abi, ano nga ang number mo, DJ? Tatawag kami dito sa Taburi, Rizal, Palawan. Kuya Mang One Vlog, yung number po natin ay ano, yung nasa baba, yung 0985-002-713. Ay, ito po, nandito po sa aking ano, nandito lang po sa ilalim ng aking monitor. Yan lang po yung ating number. Sa mga nasa Facebook Live, mga katropa natin na nanghihingi po ng number, andito lang po sa ilalim ng ating James Pakisong nga ang paki-play nga ang song na Faithfully. Yan, nire-request yan ni Ma'am ano, ha, ni Ma'am Che. Hi DJ from Rio Tuba, Batarasa, Palawan, from Amar Remedio. Remejeo. Or tama ba? Remedio. Basta, Mar. Alam mo na yun, Mar. Ikaw yun. Wala nang iba. Ikaw lang sapat na. And syempre, mga katropa natin, unti-unti na po tayong magpi-play ng inyong mga requested song. Na-request na song. Kaya naman, magbabalik po ang programang X-Rated.
5: XFM.
6: XFM.
5: FM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Hindi lahat ng bilanggo ay tunay na nagkasala. Ilan lamang sa kanila ang likas na masama. Bakit sila'y nasa piitan? Bakit sila'y nahihirapan? Ang awit ng pito'y isa lamang kasagot.

0: XFM. Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: O si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
5: Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
9: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
5: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
16: Santhon Plus Herbal Oil.

0: Nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated, mga katropa natin. Ako pa rin po ang inyong makakasama ngayong hapon. DJ Carlicious. Asong yan. And syempre, mga katropa natin, good afternoon pa rin sa lahat ng mga nanonood sa ating Facebook Live. Kay Brina Grace Abad, shout out naman po kay Mary Ann Abad, New Ibahay, El Nido. From Grace Abad ng New Ibahay, El Nido, kamusta ka na ate ganda? Eto, pinag-iisipan ko ang mga buhay-buhay. Enjoy ko na lang ang single mom DJ ganda para walang sakit sa ulo. Masaya na ako kahit single ako ngayon. True. Sometimes akala kasi natin kapag in relationship tayo ay hindi na tayo magiging masaya. Pero doon tayo nagkakamali. Sorry na lang, pero most of the time parang mas masaya pa maging single, mas masaya pa maging tawag na to, mas masaya pa yung hindi pa ako nakakapasok sa live. Mas masaya pa rin yung maging single ka kasi sometimes may mga tao na, alam niyo yun, akala nila yung love is satisfy lang sila because meron silang partner. But sometimes yung pagiging single mas masaya, mas enjoy. Kayo nang bahala kung anong gusto ninyo sa buhay ninyo. Pero speaking of single at gustong magkaroon ng relationship, ang kwento natin ngayong hapon, mga katropa natin, ano nga ba ang pipiliin ng ating sender? Ano nga ba ang pipiliin ng ating story ngayong hapon kung yung... Okay, sige mga katropa natin, magkwentuhan na po tayo. Mas mahal ko na ang laruan ko kesa sa asawa ko. Gusto ko lamang po sanang ibahagi ang kwento ko. Manghihingi na rin po sana ako ng advice. I'm 30 years old and I have a husband. Nung bago pa lamang po kami ay okay naman ang sex life namin. Nakakailan din kami sa isang araw at everyday yun. Ngayon 12 years na kami at marami na ang nagbago. Lalo na sa ganong aspeto ng relasyon namin. Siguro nga ganon talaga pag matagal na. Parang nagiging routine na lang sa inyo ang lahat. Pero naiinggit ako sa ibang mag-asawa na kahit matagal na silang nagsasama, ay hindi pa rin sila nawawala ng gana pagdating sa pakikipagtalik. Minsan na nga lang namin gawin pero hindi na kami nasasatisfy sa isa't isa. Siguro dahil na rin sa pagod sa araw-araw na pagtatrabaho. At hindi na rin ako nasasatisfy dahil hindi na siya tumatagal pagdating sa kama. There was a time na fine-fake ko na lang ang lahat. Yung mga ungol ko. Na para bang ako'y nasasarapan. Pero wala naman talagang kagana-gana. Pero paano naman kasi ako gaganahan kung palagi akong nabibitin sa bawat pasok niya? At napakabilis nila rin pong matapos kumpara nung kaming nagsasama pa. Ako, nag-explore pa lang. Siya, tapos na. Nung dalaga pa ako, since wala akong jowa, madalas akong naga all by myself. Pero di ko akalain na kahit may asawa na ako ay pwede ko pa rin palang paligayahin ang sarili ko. Madalas na ako na lang ang nagpipigil dahil sobrang sarap ko. Kahit hindi na ako tinutulungan ng asawa ko, ay satisfied na satisfied ako. Minsan, pangpatagal na rin ang stress ko bago matulog. Ilang beses ko na sinabi sa asawa ko ang problema naming dalawa. Pero sa una lang siya magaling. Sa una lang ako nasasatisfy sa kanya. Hindi siya consistent kaya bumabalik kami sa ganong usapan. Nakakaingit yung ibang may asawa. Nasarap na sarap sila sa isa't isa. Samantalang ako, 30 years old pa lang, parang wala nang kagana-gana. Isang araw noon ay nag-order ako ng laruan. Sobrang excited akong gamitin. Noong una ay medyo awkward pa dahil hindi ako sanay. Pero nung nagamay ko na, parang hindi na ako nag-i-enjoy lalo sa asawa ko. Pag inaaya niya ako, ay mas mainam na tulugan ko na lang siya. Sa una, matigas. Pero kapag nasa kaligitnaan na kami, ay napakabilis na lumambot. Samantalang yung laruan ko, consistent, simula't simula, hanggang sa dulo. Gusto ko lamang po sana humingi ng advice sa inyo. Ano po ba ang pwede namin gawin ng asawa ko para hindi na po namin pagtalunan pa ang ganung bagay? He's only 33 years old pero wala na po siyang gana pagdating sa kama. At mas nasasatisfied na po ako sa aking laruan. Minsan, naiisip ko na makipaghiwalay na lang sa asawa ko. Dahil hindi na ako masaya sa sex life naming dalawa. Alam nyo, isa lang ang mapapayo ko sa inyo at sekreto. Gumamit po kayo ng ating Turbo Food Supplement for Men para sigurado na masasatisfy ninyo ang inyong mga asawa. Diba? 30 years old pa lang si ate pero parang anlungkot-lungkot na daw ng buhay niya. Kung meron kayong mga partner, gumamit po kayo ng Turbo kung hindi na po yan tumatagal at hindi na po tumitigas. Bilhan mo sender ng Turbo para wala ka ng reklamo. O, di ba? Pares kami ni Ma'am Che. Same kami ng advice dito sa ating sender. Bumili ka ng Turbo. Bumili ka ng isang box na Turbo. Ewan ko na lang kung malanta pa yung alaga ng mister mo. Baka ikaw ang magsisite. Baka ikaw yung sumuko. Kasi talaga namang sobra pa to 10 hours kapag tumigas. Ewan ko na lang talaga sa'yo, magkakatotoo talaga sinasabi ni Tatay Tyra na ihi lang ang pahinga. Kaya naman sa mga kalalakihan po dyan, kung hindi na po kayo, hindi na po tumitigas, hindi na po tumatayo, hindi na po tumatagal, isa lang yung sekreto. Mag-Turbo Food Supplement for Men kayo, mga katropa natin. Yun lang ang sekreto na maipapayo ko sa inyo. Wala nang iba pa. Kasi oo nga naman din talaga. Kasi meron ako nabasa, ano daw yung nakakapag-last ng isang relationship? Bukod daw sa pagmamahal nyo sa isa't isa, is yung sex life ninyong mag-asawa. Kapag walang sex life ang mag-asawa, doon na nagsisimula na tumamlay din ang inyong pagsasama. Kaya naman, paano nyo pababalikin ang inyong tamis, init, lagkit ng inyong pagmamahal? Gumamit po kayo at subukan nyo po yung ating Turbo Food Supplement for Men. Sigurado ko ate, wala nang usap-usap pa, babalikan mo ko at magpapasalamat ka sa akin. Subukan nyo para malaman ninyo kung totoo yung sinasabi ko na talagang ihi lang. Ewan ko na lang talaga. And syempre, dapat sa mga kalalakihan, kayo, marunong din kayong maglambing. Kailangan nyo rin lambingin ang inyong mga asawa. Hindi yung sugod lang na sugod, banat kong banat, bira kong bira. Kakaloka kayo. Ano yan? Pag ano, ganun agad. Kailangan nyong maglambing. Lambingin nyo naman ng maayos yung inyong mga asawa. Para hindi tayo napapahiya dito. Kaya sa ating mga kalalakihan dyan, subukan nyo po ang ating Turbo Food Supplement for Men. And syempre sa ating mga kababaihan, hindi lamang po yung ating mga lalaki yan. Kung hindi po alam yan ng mga asawa ninyo, kayo na po ang bumili ng ating Turbo Food Supplement for Men para hindi na po nalalanta. Hindi na po, pag hindi tumatagal, turbo. Pag hindi tumitigas, turbo. Ewan ko na lang kung talikuran pa kayo ng inyong mga asawa. Yan ang sekreto, wala nang iba pa. So anyways, mga katropa natin, it's 3 PM in the afternoon. Hindi na rin po ako magtatagal at magpapaalam na po si DJ Girlicious sa hapong ito. Kaya naman, maraming salamat mga katropa natin sa lahat ng mga tumawag, nag-text, nag-call. At sa lahat po ng mga sumama sa atin na kinig sa kanilang mga bahay, trabaho, or kung nasaan man po kayo sa mga oras na ito, I love you all. And syempre, happy weekend everyone! Ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong hapon, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.
1: XFM.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminuria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
13: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
17: Supple Plus Gold.
18: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
17: Santon Plus Gold.
19: Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Sun Zone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sun Zone Plus Coffee Mix. Ang Sun Zone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold, nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
13: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist,
14: call your doctor. Bibili sa mga butika.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Southam Plus Gold.
3: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold.
4: Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Sister Pain.
6: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
8: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
9: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
10: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Samsung Plus Gold.
2: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
9: Mga katropa,

0: Ang exciting time sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.

Magandang, magandang, magandang hapon lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Araw po ngayon ang Biyernes, May 29, 2026. Ako, ilang araw na lang, Hunyo na! Mga katropa, welcome po sa ating programang Asintado. Sa ngalan po ni katropang Moises Acosta. At sa ngalan ni katropang Alison Salvatos, ako po ang inyong makakasama ngayong hapon hanggang alas 6 po ng gabi. Ako po ang inyong katropang kagawad Mike Escote. At ang programa ito po atin sa inyo ng Santon Passerval Oil, Santon Plus Coffee Mix at ng Sisdapain Capsule. Live na po tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kaya pakishare nyo naman yung ating programa para marami po tayong mabahagira na impormasyon. At mag-comment din po kayo sa mga papag-uusapan nating usapin. Kung meron kayong nais na iparating dyan sa inyong mga lugar, pwede nyo rin pong i-comment yan para agad-agad mababanggit natin. Kung kinakailangan matawagan, tawagan ka agad natin. Samantala, narito na yung mga headlines natin ngayong ahapon na ito. Headlines. Isa pong magdanakaw sa pool sa CCTV ng pasukin ng poultry farm sa bayan ng Soprano, Espanyola. Mga karutubo sa El Nido sumailalim sa defense training. Dalawang barangay sa bayan ng Rizal apektado ng kaliwat ka ng load shedding ng Napocor. Mga gustong mga anak sa libreng birth facility ng Puerto Princesa, may libreng hatid sundo ng ambulansya. Mga taga Irwan na nangbugbog sa dalawang pulis na kinasuhan, bumalik ngayong hapon sa Public Attorney's Office para magsampa ng kontra-demanda. Motorista ang nasa impluensya ng alak, sugatan, kasamang dalawang angkas matapos sumimplang sa bayan ng Nara. Mahigit 200 pamilya sa bayan ng El Nido, nagtapos na sa 4-piece program. Mga batang may espesyal na kondisyon mula sa bayan ng Rizal, sumailalim sa pagsusuri ng Philippine Therapy Center. 10 hektaryang kagubatan sa Sitio Bulho, Barangay Kalasagin sa bayan ng Brooks Point. Kinalbo para gawing uling ang mga puno, isang tsenso na recover. At NBI Palawan, formal na pong nagsampa ng kaso laban sa mga pulis na involved sa nangyaring barilan sa Irawan.

0: Yan po ang atin po mga headlines na dapat niyong tabayan ngayong hapon. At yan ay hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil. Alam niyo ba itong Santon Plus Herbal Oil? Ito po ay meron pong Moringa Seed Oil na minomoisturize at nililinis yung atin pong mga balat. May healing properties din po ito. Siyempre, moringa, malunggay yan eh. Yung malunggay, may healing properties po talaga yan. So, pagka inyo pong hinaplos sa inyo pong balat, yan ha. At meron din, maliban sa malunggay, malunggay seed oil, yung moringa seed oil, may peppermint oil din ito. Healing properties din ito, ha? May healing properties yung peppermint oil na kasama niya para sa mga sakit ng ulo, muscle aches, joint pain, and yung itching, pangati. Yan ha. Tsaka yung mga pagod na muscles natin after ang mga physical activities natin, abay, pinapa-cool down na yan, ha? Mga katropa. Kaya masarap ito panghilot eh. Oh. Maliban sa moringa seed oil at peppermint oil, meron din po itong virgin coconut oil. Talaga naman oh. Alam niyo naman yung virgin coconut oil, meron po yung lauric acid na nagpo-provide po sa atin ng intense hydration for skin, good moisturizer for dry skin, anti-inflammatory, antibacterial, and anti-fungal, anti-fungal properties. O, di ba? Yan ha. Improve skin elasticity, helps prevent early signs of skin aging, promote wound healing. Naku, gagaling po yung sugat ninyo. Pinaghalo-halo itong oil, ha? Ito pa, mayroon pang mineral oil. Maliban sa moringa seed oil, peppermint oil, virgin coconut oil, mayroon pang mineral oil na tumutulong para gumaling yung atin pong dry cough, ha? Yung pangangati ng ating skin, yung minor irritation. Tumutulong din po ito para ma-relieve yung symptoms ng eczema. Dapat talaga, maganda pala ito sa mga may eczema. Ha? Maliban dyan, menthol din po ito. Yung, alam nyo naman, pag menthol, masarap sa pakiramdam, di ba? Yan ha. Mayroon kang pakiramdam na fresh. Yan talaga ha. At syempre may vitamin E na anti-inflammatory, mga katropa. So kaya ano pang inaantay ninyo? Yan ha. Pagpagod kayo, galing kayo sa, alam naman, construction worker, Biyernes ngayon, may isang araw pa para may trabaho. May Sabado pa, hanggang Sabado yung trabaho ng construction worker eh. Pero pagod yan eh. So mamaya, pagdating nyo sa bahay, Mrs., masahiin nyo si Mister gamit ang Santon Plus Herbal Oil para masarap yung pakiramdam ni Mister, yung mga muscle aches niya, yung mga joint pain niya. Dito, pagod yan, sakit sa katawan talaga eh. So, kinabukasan, may lakas ulit siya magtrabaho sa construction site, di ba? Siyempre, pag Sabado, bukas Sabado, kinahaponan, sweldo. Ay, minasahe mo ngayon si Mister ngayong gabi, Biyernes ng gabi. Aba, pag-uwi niyan, intriga lahat. Ha, intriga lahat ng sweldo mo kasi minasahe mo siya ng Santon Plus Herbal Oil. Talagang wow, sarap ng pakiramdam niya. Yung sweldo niya, hindi niya yan babawasan pang Red Horse. Ibibigay niya yan. Yan. Talaga ha? Siyempre, pagka inintrigan niya yan, masayang masaya si Mrs. Kaya lang naman sikreto ng mga kalalakihan eh. Malambot yung mga lalaki pagka Mrs. ay magaling magmasahe, magaling magluto. Yung mga ganun mga kahinaan ng lalaki yan eh. Pagka pag-uwi ng bahay, minamasahe mo si Mister gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Ayan talaga ha. Mrs. ha? Apay, mabibili po yan sa lahat ng Yes 12 Clinic. Ang Yes 12 Clinic natin dito sa San Manuel, sa may harap ng Kainato. Doon naman sa bayan ng Rojas, doon naman sa may Asmis, dyan sa may Barangay 1. Sa Nara naman, sa Panakanuno, doon sa may Caltex. Hanapin nyo na po yung mga ano natin ha, mga Yes to Health Clinic natin. Dyan mabibili yung Santon Plus Silver Oil. Siyempre, maliban dyan, meron din tayong mga kapartner ng mga butika. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, Northern Palawan at Southern Palawan. Yung dyan sa Siksikan, Cure Meds Pharmacy, kapartner natin yan. Dito sa San Pedro, Ching's Drugstore. Yan, at saka marami pang iba. Punta kayo dyan para pumili ng Santon Plus Herbal Oil, mga katropa. 15 minuto makalipas sa alas 4 ng hapon. Ako, pumasok na yung bagyo. Pumasok na po yung bagyo, pero hindi naman po tayo directly affected nung bagyo, mga katropa. Pero ganun pa man, medyo kumukulimlim. So, kailangan pa rin natin mag-ingat, no? Dahil baka maulanan tayo. Magdala po tayo ng pananggalang sa ulan pag lalabas ng bahay. Kanina pong alas 2 ng hapon, ang Tropical Storm Doming na may international name na Jiangmi ay na-monitor po sa loob na po ng Philippine Area of Responsibility. Ang location niya po sa 1,140 km east of Central Luzon. Meron po itong lakas ng may hangin na 85 km per hour at may pagbugso ng 105 km per hour. Lakas pala nito. Pumikilos ng west-northwest sa bilis na 10 km kada oras. Ang kategory niya ay ano na ito? It's tropical storm. Tropical storm na siya. At inaasahan magiging typhoon ito. Pero hindi naman po ito magla-landfall sa atin pong bansa sa kalupaan ng Pilipinas. Kaya lang yung trough niya, mapiktuhan dito yung bahagi ng Mindanao, Visayas. Oh, tsaka hanggang Palawan pa nga yung ulan eh. Oh. Yung ano ba, yung kaninang alas 11, pwede natin ma-play, sir. Yung sa DOST Pag-asa, kaninang alas 11, meron silang ano, yung kanilang update sa bagyong Doming, pwede natin ba ano? Okay, hintayin kita, sir, hintayin kita. Dito sa DOST Pag-asa, Tropical Cyclone Update, Tropical Storm Doming, issued at 11 a.m. May 29, 2026. Importante ito eh, lalo yung mga naglumalaot, yung mga kaibigan natin, mga maingisda, nandyan pa kayo sa laot. Nako, merong bagyong Doming, ha? Mag-ingat kayo, ha? Mag-ingat kayo. Kahit na hindi yan direktang tatama dito sa lupa ng Pilipinas, yung ano niya, tinatawag niyang trough, yung extension ng bagyo. Tama yung mga ulap na yan, no? Sa Pulyong Mindanao hanggang Visayas. At mayroon yung mga ulap-ulap tingnan sa atin sa Palawan eh. Kaya mga kulimlim eh. Dahil lang ha, pinuporma lang ni engineer para mano natin. Okay na? Ayan, narito po yung update. As of alas 11 po ito ng tanghali kanina kasi susunod na bulletin ay mamaya pa ulit. So, pakinggan po natin yung update ng DOST Pag-asa.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat at narito na yung ating 11 a.m. update ngayong araw ng Biyernes, May 29. Sa ating binabantayang bagyo na si Bagyong Doming na may international name na Jiangmi. So narito po yung ating latest satellite images at posisyon ng bagyong si Doming. Ang huling lokasyon ng bagyong Doming nasa 1,265 kilometers silangan nitong southeastern Luzon. Taglay pa rin ni Doming yung pinakamalakas na hangin nasa 85 kilometers per hour lapit sa gitna at pagbugso nasa 105 kilometers per hour. Kasalukuyang kumikilos ang bagyong Doming pahilagang kanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Makikita natin sa ngayon wala pang direktang epekto itong bagyong Doming. Maliban dito sa kaulapan niya, itong trough o extension ng bagyo ay magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan partikular na sa may bahagi nga ng Eastern Visayas at Caraga Region. Samantala itong southwesterly wind flow, ito po yung hangin nagmumula sa Timog Kanluran. At eventually, ito po yung tatawagin nating habagat sa mga susunod na araw, ay nakakapekto at magdadala ng maulap na kalangitan sa bahagi naman ng Palawan, Western Visayas at malaking bahagi rin ng Mindanao. Makikita nyo po dito sa bahagi ng Luzon, kasama na dyan yung Metro Manila, ay generally fair weather pa rin. Medyo mainit na panahon pa rin yung mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon. Bagamat mas posible po yung mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi, lalo't papunta na nga tayo sa panahon ng tag-ulan. At narito yung ating latest track ng bagyong si Doming as of 11 a.m. Makikita po natin na hindi natin inaasahan na magla-landfall ang bagyong Doming sa anumang bahagi ng ating bansa. Wala rin po tayong nakataas na anumang tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Makikita po natin na itong track ng bagyo ay patungo sa may bahagi ng Okinawa sa may southern part ng Japan. At mas base po sa track natin, posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Doming araw naman ng Lunes. Ngayon po, no, habang kumikilos po pahilagang kanluran yung bagyong Doming, kung sakali pong medyo dumikit or lumapit ito, lalo na dito sa may extreme northern Luzon, hindi natin inaalis ang posibilidad na maaaring magtaas ng tropical cyclone wind signal, lalong-lalo na dito sa may extreme northern Luzon. So lagi po kayong tumutok sa mga magiging update po ng Pag-asa tungkol po dito sa bagyong si Doming. At narito po ang ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Hindi man magkaroon ng direktang epekto o hindi man mag-landfall ang bagyong Doming, inaasahan natin ngayong Sabado, bukas po, araw ng Sabado, ay palalakasin pa rin ito yung southwesterly wind flow. Asahan din po natin sa mga susunod na araw ay inadeklara ng Pag-asa yung pagsisimula din ng panahon naman ng habagat. Ito po yung hanging nagmumula sa Timog Kanluran. At from Sunday to Tuesday, posibleng palakasin ng bagyong Doming yung inaasahan natin yung pagsisimulangan ng habagat, at dahil doon ay yung habagat yung magdadala ng mga pag-ulan dito sa may kanlurang bahagi po ng ating bansa. Sakop po niyan itong area ng western section nga ng Luzon, itong Ilocos Region, sa may central Luzon, maging Metro Manila. Inaasahan natin magiging maulan po this coming week, mga Monday or Tuesday, lalong-lalo na sa may western section ng Luzon. Ngayong weekend naman, malaking posibilidad na maulan dito sa may bahagi ng western section ng Visayas at maging dito sa may western section ng Mindanao. Patuloy na yung track, makita nyo po, ito po yung trough o mga kaulapan ng bagyong Doming ay maaaring magdala ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Eastern Visayas at Caraga Region. Maaaring magpatuloy po yan ngayong weekend. So muli po, nagpapaalala ang Pag-asa, inaasahan natin sa mga susunod na araw magiging maulan sa malaking bahagi ng western area po, western section ng ating bansa. Mag-ingat sa mga posibilidad ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa or mga landslides and flash floods. Pagdating naman po sa ating hangin, bagamat wala nga po tayong nakataas na tropical cyclone wind signals anumang bahagi ng ating kapuluan, ay inaasahan po natin this weekend, bukas araw ng Sabado hanggang Linggo, posibleng mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng Kabisayaan, maging sa Batanes at Cagayan, kasama yung Pangasinan, Zambales, Bataan, ilang bahagi po ng Calabarzon, gayon din ilang bahagi ng Mimaropa. At itong bahagi po ng Bicol Region, yung Masbate, Albay, Sorsogon, sa may Zamboanga del Norte, Misamis Oriental, sa Northern Mindanao, kasama rin yung Camiguin, maging sa Caraga, at sa may bahagi ng Soksarjen, itong Soksarangani, at sa may Davao Region. So mag-ingat po, no, bagamat wala nga tayong tropical cyclone wind signal, kung minsan po may mga pagbugso ng hangin, dala po yan ng southwesterly wind flow na eventually nga idideklara natin na habagat season na po sa mga susunod na araw. Pagdating po sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong nakataas sa gale warnings sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Ligtas pa rin naman po malaot yung mga sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka. Bagamat nagpapaalala po yung Pag-asa, mas mapapadalas na po yung mga thunderstorms natin sa hapon hanggang sa gabi. Kaya po mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka sa mga biglang paglakas ng alon na dulot ng mga thunderstorms. At dahil patungo na po nga po tayo sa panahon ng tag-ulan, patuloy pong nagpapaalala ang Pag-asa. Sundan po tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at YouTube, at sa dalawang websites, pagasa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph. Makikita nyo po real-time yung mga ini-issue natin ng mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at flood advisories sa buong bansa. Nakamapa real-time, bisitahin nyo lamang po ang iba't ibang mga websites at social media platforms ng DOST Pag-asa.
0: Ayan po ang ulat panahon. Wala po sa DOST Pag-asa. Nako, hindi man tayo apektado direkta ng bagyong Doming, pero yung habagat na ini-enhance ng bagyong Doming, yun ang apektado dito tayo sa Palawan. Southwesterly wind, no? Yung hanging habagat na idideklara na po yan sa mga either Sunday o hanggang Tuesday, magtag-ulan na po. Yun ang problema naman natin ngayon sa mga binabaha. So, mag-ingat po tayo, magtatag-ulan na. Yung mga kanal ninyo, paki-asikaso na yung mga kanal ninyo. Yan, kumukulog-kulog na. Kumukulog-kulog na, tisa, yung bahay natin. Yung nagpapalit kami ng bubong, so hindi pa natapos. Ayan, huwag sanang ulanin ang malakas. So, mag-ingat po, ingat po ha. Randy Palawin nyo, magandang hapon Sir Mike. Pabati dito sa Quezon, Palawan. Salamat po, mga taga Southern Palawan, Northern Palawan. Yung mga kanal ninyo, ayusin nyo na. Oo, ayusin nyo na yan. Baka nabarahan na yan. Pagka umulan, aapaw yan. Pag may mga basurang nakabara, panawagan natin. Sana po, ayusin nyo na po. Masakit lang talaga yung mga ilog natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa sa kabila ng meron pong mga merong rekomendasyon ng pag-asa CDRRMO. Wala naman tayong nabalitaan na dredging na ginawa. Kaya ini-expect natin sa mga ilog, kailugan ng Puerto Princesa, pag umulan, babahain talaga dahil wala naman po tayong nabalitaan sa City Engineering Office na nagsagawa ng malawakang pagsasayos ng ating mga ilog. Kasi sabi ni Sir Sari Paharilia, ang rekomendasyon nila, i-dredging nyo na yung mga ilog nyo na yan. Hanggang ngayon, wala naman tayong nabalitaan sa City Engineering's Office. So, expect na natin kung wala pong dredging na mga nangyari, ay expect na natin mga katropa, yan po ay babahain tayo. So, kaya ngayon, itaas nyo na yung mga bahay ninyo, gumawa na kayo ng mga bangka ninyo, dahil asahan na natin, yan talaga yung mga pagbaha. Dahil nga yung mga ilog natin, mababaw na, marami ng mga buhangin, ayaw naman kumilos ng City Engineering's Office. Sa kabila ng meron ng rekomendasyon ng CDRRMO at saka ang pag-asa. Pasensya na kayo ha, City Engineering ha. Correct me if I'm wrong kung meron kayong ginawa ha. Pero wala akong nabalitaan eh. So, tingnan natin. Yung sana kasi nakaraan pa kumilos eh. Eh itong kikilos pala ngayon, wala. Better late than never. Kilos na, kilos na. Yung mangyayari dyan, palagi na lang tayo magre-rescuehan. Sabay magdedeklara ng state of calamity, calamity fund. Ay, talaga naman, di pa tayo nasawa yung gobyerno, no? Ito yung problema natin sa gobyerno. May mga rekomendasyon na yung mga eksperto, ayaw naman sundin. Kaya pagdating ng tag-ulan, tag-baha, yung mga residente, lunod sa baha! Pag nabatikos, galit pa! May rekomendasyon na yung ating mga eksperto, yung pag-asa. Ayusin na yung mga ilog. Pero parang wala namang nangyari. Diba? Yun. Kaya ang system nito ay rescuehan na lang talaga. Kawawa yung ating mga kababayang binabaha. Wala tayong ginawa eh. Sinabi na ng pag-asa, mag-dredging na kayo ng ilog ninyo. Sabi ng CDR, mag-dredging na kayo. Ay, City Engineering, relax lang. Correct me if I'm wrong kung meron kayong ginawa, mga taga City Engineering ha. Sabihin nyo, Mike, mali ka. Meron kaming ginawa. Doon nga lang saan yun. Yun, para sabihin nyo sa amin. Kasi sa siksikan, isa sa mga major na ilog, wala akong ginawa. Ang City Engineering, kahit na magiging barangay, nakipag-usap na sa City Engineering, wala rin ginawa. Ayan ha. So, pero kung sa ibang barangay, may ginawa kayo, nasiksikan lang din yung ginawa, sabihin nyo ako, ay Mike, meron kami ginawa sa kabayang barangay. Ayaw namin dyan sa barangay ninyo eh. Gusto namin malunod yung mga tao dyan sa inyo eh. City Engineering, ganun ba yung gusto nyo mangyari? Ganun ba yun? Rescuehan lang tayo palagi. Sabagay, pagka walang rescue, walang calamity fund. Yan ba yun? Gusto ninyo? Pag walang baha, hindi magagamit yung calamity fund. Ganun ba yung gusto nyo mangyari, ha? Hindi lang sa Puerto Princesa, ha? Sa lahat po, sa lahat. Sa lahat ng mga munisipyo, ha? O anong ginawa ninyo para maibsan yung baha? O para hindi po ma... Para hindi po malunod sa baha yung ating mga kababayan. Sabi ni Ryan Edep, good afternoon Sir Mike. Grabe naman yung daan sa Manalo Extension. Binutas-butas na naman. Tapos ngayon, nakatunganga na naman. Hindi rin ginagawa. Ano ba yan? Klaseng kontraktor na yan. Magpapasukan na ilang linggo na lang. Sino ba yung kontraktor dyan, ha? Parang nabanggit yun ni Kagawa Gerald, eh. Yung mga kontraktor dyan, ako, pagka nag-ulan na, pasukan na, tapos hindi ginawa, butas-butas, disgrasya na naman yung ating mga motorista, yung ating mga estudyante, madudumihan na naman ng mga uniforme. Speaking of uniform, gusto nyo ba yung pare-pareho yung uniform sa buong Puerto Princesa? Mag-comment kayo, ha? Gusto nyo ba yun? Kasi sabi ng yung city government, lilibre yung uniform. Pero pare-pareha sa lalaki, kaki, tapos white t-shirt, white na damit, yung pants, kaki, yung sa babae, brown na palda, at sa white na blouse naman. So gusto nyo ba yun? Pag-usapan natin yan mamaya sa atin pong pagbabalik, mga katropa. Huwag po kayong alis, magbabalik pa ang

0: So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Sister Payne.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
1: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione. Ayon pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santon Plus Gold!
13: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan.

0: I'm DJ Girlicious, Clear Skin User. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santan Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santan Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santan Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santan Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
3: Mga katropa, excited!

0: Balik po tayo sa atin pong programang Asintado. Punta muna natin yung mga balita natin. Punta muna tayo sa detalye ng atin pong mga balita habang kumukulog-kulog na dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at nagbabadyang napakalakas na ulan. Hari naman ay tumigil kaagad at umulan. Samantala sa ating mga balita, isa pong magnanakaw sa pool sa CCTV ng pasukin ng poultry farm sa Soprono, Española. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Sa pool kamakailan sa kuha ng CCTV ang isang lalaki matapos itong pagnakawan na ang isang poultry farm sa bahagi ng Barangay Pulotsyor sa Soprono, Española, Palawan na ang nasabing poultryhan ay pagmamayari ni Nayang Alpan Makasulot. Ayon pa kay Makasulot ng makapanayam ng news team, dalawang manok umano ang natangay ng kawatan ng ito'y pumasok sa kanilang manukan. Samantala sa ngayon ay patuloy ang panawagan ng pamilya na kung sino man raw ang magkakilala sa nasabing kawatan ay agad lamang itulog sa mga otoridad o kaya magipag-ugnayan sa kanila. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Real Garan XFM News.
0: Maraming salamat ka tropang Ray. Samantala, mga tubo sa Eldito, sumailalim sa defense training. Katropa natin sa balita, Bilya Mucha.
2: Isinagawa ng Tribong Tagbanwatan Lunalin ang Tribal Defense Basic Training mula sa Mayo 25 hanggang 27, 2026 sa tribal barangay namin ng El Nido bilang bahagi ng pagpapatibay ng kanilang pagkakaisa, kakayahan at pagtatanggol sa kanilang lupang ninuno at kultura. Layunin ng naturang pagsasanay na ihanda ang mga kasapi ng komunidad hindi lamang sa aspetong pisikal at pagdepensa, kundi maging sa pagpapalakas ng kamalayan sa kanilang mga karapatan bilang mga katutubo. Binigyang diin sa aktibidad ang kahalagaan ng pagkakaisa sa pagpapanatili ng tradisyon, kultura at pagkakakilala ng tribong Tagbanwa. Ayon sa mga organizers, mahalaga ang ganitong uri ng pagsasanay upang mapanatiling buhay ang kultura at maprotektahan ang lupang ninuno laban sa mga banta at hamon na kinaharap ng mga katutubong komunidad. Nagpahayag naman ang suporta ang lokal na pamahalaan sa inisyatiba ng Talindak Tagbanwatan Dulanin, El Nido Group Incorporated, at kinilala ang mahalagang papel ng mga katutubo sa pagpapanatili ng kasaysayan, kultura at likas na yaman ng El Nido. Patuloy namang hinikayat ang iba pang sektor na makiisa sa pagsusulong ng karapatan at kapakanan ng mga indigenous peoples sa bayan ng El Nido. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus kinakatropa, mabibili ito sa mga butika nationwide. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bilya Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat ka tropang Bilya Mucha. Samantala, dalawang barangay sa bayan ng Rizal apektado raw ng kaluwatkan ng load shedding ng Napukor. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
3: Ipapatupan ang pansamantalang load shedding sa ilang bahagi ng bayan ng Rizal ngayong araw May 29, 2026, pasado alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng hapon. Apektado ng power interruption ay ang Iran circuit kabilang ilang bahagi ng barangay Punta Baja. Ayon sa ABISO, ang dahilan ng brownout ay ang power supply deficit dulot ng nasira o na damage ang genset unit ng National Power Corporation ng Napukor. Ang Napukor ang namamahala sa supply ng kuryente na dinadala sa mga kabahayan sa pamamagitan ng distribution line. Nagpaalala ang kinaukulan na maaring mabawasan o madagdaga ng mga apektadong lugar depende sa demanda at kakayahan ng supply. Kung kulang ang available na supply, mas maraming lugar ang maaring maapektuhan. Posible ring mapaagal o magpas itinakdang oras sa pagbabalik ng kuryente. Depende rin sa kakayahan ng Napukor. Umihingi ng paumanhin ang tanggapan sa abalang idudulot sa lahat ng member consumer owners at pinapayuhan naman ng publiko na maghanda ng maaga at i-unplug ang mga appliances para sa kaligtasan habang wala pang kuryente. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat katropang Dennis Chua. Samantala mga gustong manganak sa libreng birthing facility ng Puerto Princesa, aba, may libreng hatid sundo ang ambulansya. Very good, very good. Siyempre, bagong panganak yan eh. Lalo na, pwede ba yung CS dyan? Parang mahirap, no? Normal delivery lang ba dyan? O anong papwede dyan? Samantala, ang detalye ng balita niya atin sa atin, katropa mo sa balita, IC Pakaldo!
4: Formal nang binuksan kahapon na ang birthing facility ng Puerto Princesa City Health Medical Complex na matatagpuan sa Raffles Road, Barangay Santa Monica. Ayon kay Dr. Ricardo Panganiban, handa na ang pasilidad upang tumanggap ng mga buntis na nais manganak ng libre at komportable. Sinabi ng City Health Office na magiging operational ang birthing facility 24 oras kada araw at 7 araw kada linggo upang tuloy-tuloy na magkapagbigay ng mga serbisyo sa mga residente. Sa kasalukuyan, 2 pasyente muna maaaring tanggapin ang pasilidad sa isang pagkakataon dahil mayroon pa lamang itong 2 kama. Sinabi ni Dr. Ricardo Panganiban, bukod sa libreng serbisyo sa panganganak, tiniyak din na may libreng hatid sundo ng ambulansya para sa mga manganganak. Inaasahan ng lokal na pamahalaan na magkakatulong ang bagong birthing facility upang mapalawak pa ang mga serbisyong pangkalusugan para sa mga buntis, hindi lamang sa mga tagalungsod, kasama na rin ang mga nakatira sa mga munisipyo ng Palawan. Yan ang balita atin sa atin ng Vision Next Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang IC. Hindi pa pala pwede doon yung CS. Kasi hindi pala yun operating room. No? Yun ay birthing home. Pero kasi pag CS talagang sa ano yan eh. Sa mga ospital yan, ha? So kasama pala, pwede pala yung mga taga-munisipyo dyan, ha? Ay, siyempre, pag manganganak ka eh. Mas malapit yung birthing home dyan sa Santa Monica. Magpunta ka pa pa doon sa UNP. Papalabas na eh. Palabas na. Pupunta ka pa dyan. Ang lapit, oh. Oh, so pwede po kayo dyan, ha? Pwede daw dyan. Libre yan, libre. Samantala sa iba pang balita, mga taga-Erawan na nambugbog sa 2 pulis na kinasuhan, bumalik daw po ngayong hapon sa Public Attorney's Office para magsampa ng kontra-demanda. Katropa mo sa balita, kagawa Gerald Gales.
5: Muling bumalik sa PAO o Public Attorney's Office ang mga kinasuhang pulis na nambugbog sa kanila sa nangyaring shooting incident noong April 3, 2026. Matatandaan na nagsampa ng reklamo ang mga pulis na sina Police Staff Sergeant Jonah Balangan at Police Corporal Renato Bindanya laban sa mga individual na nambugbog sa kanila habang papauwi na ang mga ito sa kanilang bahay nang mapadaan sa lamayan bago nangyari ang barilan. Kabilang sa mga kinasuhan, si CO1 Gerson Talon ng Biocor na namatay rin noong gabi ng Biyernes Santo at ilang pang mga sibilyan. At ang ilang mga sibilyan ay nasa PAO ngayon para magsampa ng kontrademanda laban sa 2 pulis. Sa ngayon, isa-isa na silang kinukunan ng salaysay ng PAO bilang proseso ng pagsagot at planong pagsasampa ng kaso. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May sangkapitong mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa pananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Gerald Gales. At ang mga balitang niyo pong napakinggan, mga katropa, atin po sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Nako, sarap magkape ngayon. Kagawa Jonathan Soto. Shout out, ha? Shout out sa iyo, ha? Kagawa Jonathan Soto ng Barangay Siksikan, nakikinig sa atin. Sarap magkape ngayon dahil malamig eh. Oh, maulan-ulan eh. Ha, makulimlim. Kagawa Jonathan Soto, pagka Si Kagaw Jonathan Soto, hindi ito nagkakape nung nakasanayan natin. Ang kape niyan, Santon Plus Coffee Mix talaga. Eh, kasi nga naman, merong mangustin eh. Highly nutritious, rich in powerful antioxidants, anti-inflammatory properties, anti-tumor effects, prevention of weight gain. Pampapayat pala ito ha. Help to aid weight loss. Yeah, sabi na nga eh. Para pumayat tayo eh. Support blood sugar control. Promotes a healthy immune system, skin, heart, brain, and digestive system. Yan ang ginagawa ng mangustin na nandyan sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Dyan sa kape na yan, may mangustin. Matindi pala yan. Yung mangustin na yan, rich in powerful antioxidant yan. Ay, saan ka pa? Diyan ka na. Ito na yung kape natin eh. Ito na yung kapehin natin. Eh, doon ka sa nakasanayan, magkakasakit ka doon, ninervusin ka pa doon. Dito sa mangustin, wala eh. Sa Santon Plus Coffee Mix na mayroong mangustin, matindi itong, malupit itong mangustin na ito ha. Talagang makakatulong ito para maging malusog tayo ha. Maging maayos yung ating kalusugan ha. Yung mangustin, ha, nandyan sa Santon Plus Coffee Mix. Sa kape, may mangustin na grabe ang tumutulong sa atin, mga katropa, para maging maayos ang ating kalusugan. Kaya yan po, mabibili po sa mga Yeswell Clinic natin at sa atin po mga kapartner na butika. Diyan sa napakalakas natin sa Brooks Point. Sa Brooks Point, diyan sa ResMed Shop, meron yan. Sa Socrates Pharmacy, sa Bitcare Pharmacy, sa Braille Pharmacy, meron yan. Ha? Nanay Bilen, Alcantara, tsaka Nana, Tatay Alex, diyan kayo sa mga pharmacy na pumunta para makabili kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Yan yung kape ninyo kayo sa hapon, sa umaga, sa tanghali. Walang problema yan. Sa Batarasa, meron dyan sa Twinson Pharmacy, sa Alena Pharmacy, sa Kenres Pharmacy, at saka sa Hyde's Drugstore. Dyan naman sa Bayan ng Nara, sa Ching's Drugstore, sa The Genetics Pharmacy, Española, sa Butika Fresha, sa Butika MedPlus, at sa Braille Pharmacy. Sa Quezon, mga taga-Quezon, may pumunta doon sa Barangay Siksikan, na tagapakinig natin, hindi lang kami nagkita eh. Taga-Quezon, magandang hapon sa iyo. Kung nakikinig ka ngayon, hindi ko nakuha yung pangalan mo eh. Hindi na ni Ma'am Joy. Dito ba yung hindi lang ha? Parang na-picturean ata yun eh. Pero sige, hanapin ko mamaya kung na-picturean ko yung pangalan mo ha. So salamat sa pakikinig ha, taga-bayan ng Quezon. Grabe, lakas natin sa Quezon. Alaga naman mga taga-Quezon ha. Sa Quezon, dyan sa The Generics Pharmacy, meron dyan Santon Plus Coffee Mix. Santan Drugstore, meron din dyan. Sa Rizal, sa Ragondon Pharmacy at sa Bayan ng Aburlan, sa Parañas Pharmacy. Ano pang inaantay ninyo? Pumunta na kayo sa mga butika na binanggit ko at bumili na kayo ng Santon Plus Coffee Mix na merong mangustin na makakatulong para maging maayos ang ating kalusugan. 4:52 ng hapon, mga katropa, magbabalik pa yung programang Asintado, makalipas na may lapatalastas.
6: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
7: Exciting!
8: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
9: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
11: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
12: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Pabibili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
19: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
20: Ice yan!
19: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Premium D3.
21: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Santon Plus Herbal Oil.
23: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
24: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
24: Santon Plus Herbal Oil.
25: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
26: Tara, kape tayo!
25: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
27: Santon Plus Herbal Oil.
28: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
27: Santon Plus Herbal Oil.
29: Isang pahid lang sa puso.
27: Desminoria.
29: No more.
27: Santon Plus Herbal Oil.
30: Ha! May pimples na naman ako!
31: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
22: Marami na na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Balik po tayo sa ating programang Asintado ngayong hapon na ito. 5:01 na po ng hapon. Nabilis ng oras. Isang oras na agad ang napitas sa ating programa. Oy, binabati ko muna ang Turbo Boy ng Siksikan. si Timmy Milich Losyo. Let's Losyo talaga. Let's Losyo lang daw. Para pang bagets. Talaga naman. Parang bagets na bagets. Let's Losyo. Ang Turbo Boy ng Siksikan. Yan ha. Agawad Soto, sponsoran mo raw siya ng turbo. Talagang tumuturbo pa ha, yung aming masipag na bantay bakawan ha, diyan sa Barangay Siksikan ha. Magandang hapon sa iyo ha. Talagang, alam mo yung turbo, pagka gumamit ka talaga nitong turbo, maligayang maligaya talaga si misis mo. Talagang, lalo na ngayon, malamig-lamig. Papainitin talaga. 10 minutes ha. Talagang ito yung buhay na patotoo sa turbo eh. Laging nakaturbo ito eh. Kaya masigla-masigla. Inalagaan yung mga bakawan sa siksikan. Talaga naman yan ha. Magandang hapon sa iyo ha. Okay, batiin ko rin pala. May pinapabati si Nanay Belen. Medyo marami-rami ito. magandang hapon, binabati ko lahat ng aking kapitbahay, mga taga-barangay Maasin, Brooks Point, nakikinig, pamilya Villarma. Villarma, ang si Angge Dagul, Loida, Junalin, Villarma, Bong Ising, Elmalin, Alcantara, Cherry Ann, Bersabal, Rinalin de la Cruz, Jovelin, yan. Ayan munawad. Marami pa yan sila. Bukas naman ang iba. Ay Sabado po bukas wala tayo na sa ano na lang sa Sunday. Nakao, merong press conference na ipinatawag si Congressman GCA. Mga katropa kanina po dumalo si ano si katropang Alison Salvatos nandoon kanina. Nais daw gawing tatlong loop ang Paleco sa buong Palawan para maging epektibo raw yung pamahala ng Paleco. At ito nga, pakinggan nga natin, panoorin natin si Palawan 2nd District Congressman Jose Chavez Alvarez, mga katropa.
1: Ito Lunes, Martes, Merkules. Tayo mag-adjourn na kami at recess na naman. July na, sa Suna na kami babalik. Kaya minamarapat ko na kung maaaring makarating ko rito before doon sa masaling kaguluhan ng city dahil sa Paragatan. Grabe ang preparasyon ng siyudad at saka yung probinsya. Sana maging successful ito. Dahil first Paragatan ito ni Gobernur Ami. Ayun lang.
2: Okay, parang. Congressman, may pahayag po si ang Paleco na nagpadala na raw po sila ng draft bill para po sa kanilang para po sa renewal ng franchise. Nakarating na po ba ito sa inyo? Ano po ang action?
1: Hindi ko pa nabasa, but tungkol sa Paleco, ang NEA nakikiusap sa atin, huwag muna tayong mag-eleksyon ng local board of directors. Dahil isa ako sa mga nagpatanggal ng mga lumang board of directors. So, kung basahin mo yung NEA charter, nung panahon ni Digong, si Al Cusi, Secretary of Energy, wala talaga nang magawa. Kasi hindi niya ginamit yung NEA. Ano yun? Yung NEA may kapangyarihan kung yung non-performing yung DU, Distribution Utility, tatanggalin ng NEA lahat ng mga board member, palitan ng mga successful DU, Distribution Utility. Yan ang nangyari ngayon. Kaya nakikiusap ang NEA na huwag muna mag-eleksyon hanggang hindi natin ma-implement kung ano yung pinakamaganda para sa Palawan. Ano yun? Yung tatlong loop. Isang loop is Northern Loop kasama yung iba yung Coron ditong El Nido papuntang Ruhas. Kasama San Vicente, isang loop yun. Pangalawang loop, itong Puerto Princesa. Pangatlong loop, yung second district hanggang Palabak. kasama na yung under submarine cable sa palabak sa mga isla. So yun ang mayari. Saan magagaling ang kuryente? Magdadagdag ng operating power plants. Now, yung CBNC, magsasara na yun. Hopefully, yung coal plant doon, 44 megawatt. Kausap ko si President Denis Zamora, magsasara na yun. At i-rehab nila para magbibenta na sila ng power. Yung DMCI naman, mag-expand ng kanilang coal sa Nara at saka maglalagay pa ng isang coal plant doon sa Apurawan. So, para yung ating magiging base load dito. At saka mayroong isang biomass sa Brooks Point na hindi ko alam, titignan ko pa. Na on my own, naghahanap ako ng mga investor maglagay ng biomass. Ano yung biomass? Yung fuel niya hindi na diesel, ipa, coconut, waste, yung tangkay ng palay. Nakita ko sa Isabela, isang buriga na tangkay ng palay at saka mga ipa. Kanong binibili doon araw, nagsimula 30 centavos per kilo. Ngayon, 280 na. Napakaganda, di ba? Walang emitting, producing 15 megawatt. Isabela Power Plant. So, yun po ang mangyayari. Dito sa Puerto Princesa naman, magkaroon ng mga additional power plants na kung maaari, hindi na diesel. Ano yun? Gas, either coal, which ang coal hanggang 2050, nangako tayo sa Paris Agreement, tanggalin na yung coal.
2: Renewable
1: na. Ano yun? Gas, galing sa Malampaya, gas galing sa Silipis, at saka biomass. So, ganoon ang plano ng Palico. Na ngayon, ang nagpaplano talaga sa Palico is yung NEA. Kaya, ang pakiusap ng NEA Administrator, pabayaan mo na sila na magawa mo na yung looping. Pero ang pakiusap ko sa kanya, dapat Palico 1, Palico 2, Palico 3. Ayaw ko pumayag na isang Palico lang magmamanage. Hindi kaya. Makita na natin eh.
2: How about po yung...
0: Ayon, mga katropa. Alam mo yung ano na yan, yung palikuan, paliko to, sinadjust na rin natin yan eh. Pagbalik natin galing ng Pampanga 2018, nanawagan na tayo na gawing palikuan, paliko to, paliko 3 kasi nakita natin yan doon sa Pampanga. Pelkuan, Pelko 2, Pelko 3. O, maliban pa doon sa San Fernando Electric Cooperative at Angeles Power Corporation. O, diba, sinadjust na natin yan. So, maganda naman, yung mga leaders natin, ay gano'n na rin yung direksyon. Kasi talagang totoo, hindi talaga kaya. Pagka paliko lang, isang management lang, hindi talaga kaya. Maganda yan, tatlong loop. So, yung isang paliko pa rin naman ng kooperatiba. Pero iba yung manager ng paliko doon sa south, iba yung management ng paliko doon sa north, dito sa Puerto Princesa, iba din. So ano po ang inyong masasabi sa statement na yan ni Congressman? Merong nananawagan sa City Council na dapat magkaroon ng board, kahit dalawang board of directors mula sa Palawan. Kaya nga lang, sabi ni Congressman, nakikiusap yung National Electrification Administration, yung NEA, NAA, na wag mo nang mag-eleksyon. Oh, kasi nga, inaayos pa nila. Oh, yun ang mga usapan at magdaragdag daw ng mga ano, ng mga planta mag-produce ng kuryente. Maganda yun ha, yung biomass, yung galing sa waste ng mga nyog, ng ipa, ng palay. O kaya-kaya naman pala. Pero ang tanong, kaya ba i-sustain ng mga rice field dati, ng ating mga, gano'n ba kalawak, ilang ektarya ba yung ating pong mga palayan? Problema nga din natin sa palay dyan sa Nara eh. Hindi makapag ilang cropping lang eh. Halos sa dalawang cropping lang. Pag summer, wala tubig eh. Dyan sa Malatgaw. Diba? Ganda pa naman ng, alam mo yung bigas namin. Hindi kinadoy, kinabyanan. Kinabyanan galing. Pero kidding aside, pag summer, maganda sana yung irrigation talaga, pagandahin na tatlong cropping. Kasi para masustain natin kung bibilihin yung mga ipa ng bigas, kung dalawang cropping lang, paano yung summer season? O, kailangan mo mag-imbak ng marami. Diba? So, kailangan na ayusin natin. Pero maganda po yun. Ha? Ako, payag ako doon. Dahil tayo, isa sa tayo sa mga nagsuggest, 2018, pag-uwi natin ng Palawan, dalawang taon tayo sa Pampanga, nakita na natin yan, sinuggest na natin yan, 2018 pa lang, na hatiin na yung paliko. Gawin na yung paliko 1, paliko 2, paliko 3. Sabi naman ng paliko sa mga munisipyo, malulugi sila kasi konti yung mga consumer. Diba? Ang layo ng isang bahay, tapos sa susunod, ang layo na ng kasunod. Pero yung pag efisyente yung ating serbisyo, dadami yan. Paunlad, parami naman yung ano, padami naman ng tao dito sa Palawan . Diba? So, kasi kung magtitiis tayo ng ganito, diba? Hirap. Pag mag-request ka nga ng poste, palit poste, ngayon, as of now, ha, ang tagal dumating. Ang hirap dumating kagawa, Jonathan Soto. Naalala ko ito, sabi ni kagawa din. Tagal! Pero, dating din. Ay, talaga naman, oh. Pero maganda yan, ha? Maganda. Ako, payag ako dyan. Payag ako sa, ano na yan, na tatlong loop, ha? Para mapukusan talaga natin, maging epesyente yung atin pong kuryente dito po sa lalawigan ng Palawan. 5:13 po ng hapon, mga katropa. Binabati ko muna, binabati natin. Yung mga Ace Guard Security Agency, mga security guard natin, Kagawad Soto. Pag si Kagawad Soto nagpapabati kasi, kasama talaga yung Ace Guard Security Agency. Si Major Lumanog, si Sir Major John Lumanog. Salamat Sir ha sa pasalubong. Pagka binabati may pasalubong, era-orawin natin. biro lang. Kaya galing Maynila daw, pasalubong sa aking damit. Ha? Yung pang-shooting competition. Thank you very much, sir. Nakadalawa na akong damit kay Major Lumanog. Sa mga makikisig na Escort Security Guard, thank you very much sa inyong servisyo. Pagka may gusto pala mag security guard, punta lang kay Kagawa Jonathan Soto dyan sa Siksikan para ma-apply kayo doon sa Ace Guard o kaya naman sa Loom Guard. Yan. Mga makikisig. Maganda yung beneficyo dyan . Maganda yung syulduhan. At talagang may lisensya. Hindi kayo jujuti ng walang lisensya. Tutulungan pa kayo para magkaroon ng lisensya. Ha? 14 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Masakit ba yung ulo mo? Ha? Parang tatrangkasuhin ka ba? Aba, huwag kang mag-alala. Meron pong Sistapain. Nakapalaga naman . Yung Sistapain po makakatulong po yan para po maipsan ang atin pong sakit ng ulo, sakit ng kasukasuan, parang tatrangkasuhin ka na. Kailangan mo lang pong mag-Sistapain, mga katropa. Tudok po yan ng Yes to Health Clinic. At siyempre, mabibili po yan sa mga Yes to Health Clinic natin. At siyempre, sa atin po mga kapartner na pharmacy, puntahan nyo dito sa Puerto Princesa, yung PharmaMed Drugstore, Curbits Pharmacy, Medson Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamerica Pharmacy, Pharmastop, Edesa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Life Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, Western Pharmacy, Medsi Pharmacy, Best Life Pharmacy, at saka ang Pharma Life, mga katropa. 15 minuto, makalipas po ang alas 5 ng hapon. Magbabalik pa ang yung programang Asintado. Makalipas lamang ilang patalastas sa ating pagbabalik, pupunta natin ulit yung ating mga balita. Stand by!
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika,
3: angat sa komentaryo,
4: angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM. FM. Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
6: Samsung Plus Gold!
7: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So, naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So, medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then, yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
6: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
12: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhit.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix.
5: Sarap!
12: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
14: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
20: Supple Plus Gold.
21: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
20: Santong Plus Gold.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
24: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital print services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
25: Samsung Plus Gold.
26: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
25: Santon Plus Gold.
14: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drug Store.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
3: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
22: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
27: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Mga katropa, excited!

Balik tayo sa ating programa. Umulan na po dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Talaga naman oh. Tropang paring Role Protasio Mayo, Graf Teron Kagawad, may session tayo pamamaya. Oo, kasi nabiyaga ako si Sir Lance eh. Mga Princeville boys ha. Kaso maulan man. Saan kaya tayo po pwesto mamaya? Biyernes ngayon eh, Biyernes eh. And, yung mga kapitbahay natin eh. Pagka Friday eh, yung mga Princeville boys eh, nagkukunting kwentuhan. Ben Ignacio, good pay po Sir Mike. Paki-shoutout po ang Ignacio family dito sa Dumbanggenyan, Nara, Palawan. Ay, mga taga Dumanggenya. Marami ako mga kaibigan dyan sa Dumanggenya. Mga boardmate ko nung nag-aaral pa ako nung sa SPCP pa yung WPU sa Aburlan dati. Noong 2001. Yan, mga Ilonggo. Ay, mga Ilonggo sila Kuya Buwet na militar. Mga taga Dumanggenya yan eh. Saka yung... Nalimutan ko yung... naging asawa ni Ate Ana Katakata, taga dyan yan eh. Taga Dumanggenya yan eh. Yan yung mga boardmate ko doon sa yung maputi. Sino ba ito, Ana? Ilonggo, maputi na Ilonggo, taga Dumanggenya. Yan mga taga Dumanggenya, magandang hapon sa inyo. Ay, De La Cruz, Tandegrona, shout out. Good pin mo pa, shout out po. Naku, ingat po tayo.

0: Nakalimutan ano bang munisipyo nila doon ha? Diyan sa Pangangan, Bohol. Diyan, taga dyan yung nanay ko. Taga dyan ang aking lolo sising, isi Isaac Guhilde. Bohol, Bulanon. Kaya may dugo tayong Bulanon. Yan, kaya nakapunta na rin ako ng Bohol dyan sa Tagbilaran. Ganda dyan sa Tagbilaran. Samantala, punta tayo sa atin pong mga balita. Second round tayo ng ating balitaan. Motorista pong nasa impluensya ng alak, sugatan, kasamang dalawang angkas matapos sumimplang dyan po sa bayan po ng Nara. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran.
1: Sugatan ang driver habang nawala ng malay ang isang angkas at sugatan rin ang isa pa. Yan ang sinapit ng tatlong individual matapos ang mga itong sumimplang sa kahabaan ng Malbar Street sa Nara, Palawan kamakailan ng gabi. Kung saan sa pagkipagpanayam ng news team kay Joey Gamayun, ayon rito, nasa impluensya raw ng alak ang driver kasama ang dalawang angkas at marahil nawala ng kontrol sa manubela ang driver kung kaya tumantong ang mga ito sa aksidente. Samantala, agad naman sinugod ang tatlo sa paggamutan habang patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na huwag nang magmaneho ng motorsiklo lalo't kung nakainom para siguro maiwasan ang ganitong insidente. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan at XFM News.
0: Maraming salamat ka tropang Ray. Samantala, mahigit 200 pamilya dyan po sa bayan ng El Nido nagtapos na rin po sa 4-phase program. Natuwa kaya sila o nalungkot? Palagay ko nalungkot eh. Kasi wala nang alawas, wala tanggap. Katropa natin sa balita, Barangay Manlag, soon to be Barangay Kagawad, Villamucha.
2: Kabuuan 203 mga beneficiaryong kabayan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program mula sa 17 barangay sa bayan ng El Nido ang nagtapos sa 4-phase program kamakailan. Ito ay kinilala sa itinagawang Pugay Tagumpay Ceremony na ginanap kamakailan sa covered court ng Barangay Villa Libertad bilang pagkilala sa kanilang matagumpay na pagtatapos sa programa. Ayon sa resulta ng 2025 Social Welfare and Development Indicator Assessment, ang mga naturang pamilya ay kabilang sa level 3 o self-sufficient category na nangahulugang mas matatag na ang kanilang kabuhayan at mas handa nang harapin ang iba't ibang hamon sa buhay nang hindi umaasa sa tulong pinansyal ng programa. Dinaluhan ang aktibidad ng mga kinatawan mula sa Municipal Mayor's Office, Municipal Social Welfare and Development Office, Municipal Health Office, Municipal Agriculture Office at mga opisyal ng barangay bilang suporta sa mga nagtapos na benepisyaryo. Bilang bahagi ng pagkilala, nakatanggap ang bawat graduate household ng grocery packages at 5 kilong bigas mula sa local government unit ng El Nido. Isinailalim din sila sa referral para sa livelihood opportunities at educational assistance mula sa iba't ibang partner agencies at stakeholders upang mapanatili ang kanilang pag-unlad. Ayon sa DSWD, ang tagumpay ng mga pamilya ay bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan, lokal na pamunuan at komunidad, pati na rin ang pagsisikap ng mga benepisyaryo na tuparin ang kanilang mga responsibilidad sa ilalim ng programa tulad ng pagpapaaral sa kanilang mga anak at pangangalaga sa kalusugan ng pamilya. At yan ang balita natin sa atin ng Santon Plus Gold upang makasigurong na sa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bigyan mo siya, XFM News.
0: Gagawad, meron bang naiyak? Meron bang nalungkot?
2: Hindi natin nakita ang kalungkutan sa kanilang mukha dahil alam mo na kagawad.
0: Masaya na sila, masaya na.
2: Yung mukha nila nang marcha sila, nakangiti.
0: Nakangiti? Ayo, nakala ko malungkot sila. Wala na silang allowance.
2: May grocery package po sila kagawad.
0: Oo.
2: Saka bigas. Oo.
0: Akala ko nalungkot kasi mawala na sila allowance.
2: Pero bakit sa assessment ng DSWD kagawad, level 3 sila eh.
0: Uh-oh.
2: Level 3, ibig sabihin, self-sufficient category. Ayaw. Ang level nila.
0: Ayun, so ano na sila, kaya

0: na. Kaya nang mamuhay nang walang alalay ang gobyerno.
1: Tama. At least, ano to, magandang ano din to balita kagawad kasi alam mo naman, may iba din sa ating mga kababayan ano na talagang kinakailangan talaga.
0: Nag-aabang! Nag-aabang.
1: Oh, diba?
0: Oo.
1: Nag-aabang na eh.
0: Nag-aabang.
1: Ano ba? Nagapang-away na eh.
0: At,
1: nagapang-away. Hindi ka ba inaaway, kagawad?
0: Ha?
1: Hindi ka ba inaaway?
0: Wala naman kasi alam mo yung wala. Mga yung ibang mga purpi sa amin. Yun ano kayo, pinatraining, pinatraining ko ng manicure and pedicure. Yan, pina...
1: Pina, ano na? Ka na pedicure niyan?
0: Oo, meron. Ano yun? Sariling nahihilang ko kay misis. Sabi ko kay misis, baka pwedeng makahingi yung ano. Binibilihan niya ako ng online yung gamit. Tinap ko si Kagawad Jonathan Soto, merong tindahan ng karne. Sagutin mo na yung ano, Kagawad, sagutin mo na yung tanghalian. Sa akin na yung merienda tsaka yung gamit. Tsaka yung pambayad doon sa mag-train na taga-Tesda. So ayun, kaya yung nakaraan nagpa-training tayo, mga four piece beneficiaries yung training natin.
1: Grabe din pala.
0: Sariling ano lang yun, sariling pagtutulungan namin ni Kagawad Jonathan Soto. Sariling pera lang.
1: Iboto na yan, ha?
0: Ha? Dapat
1: iboto na yan kahit hindi pa nag-manifest na tumakbo. Ano yun?
0: Kasi kailangan natin matulungan yung mga four piece para makagraduate nga sila. Di ba? Kasi alam mo yung maganda yung manicure pedicure, hindi masyadong magastos tsaka yung gamit, di ba? Kunti lang naman ang gamit niyan. Tapos magkano ba magpa-manicure ngayon? 150 na. Di ba?
1: Dito hindi 150 ah, nasa 350.
0: 350? Sale nito ang manicure?
1: Yes.
0: Pagka pedicure, manicure pedicure 700.
1: Parang ganoon.
0: Nako, mahal pala diyan.
1: Mahal na mahal.
0: Meron na kaming 30 piraso, 30 individuals na training para papuntahin ko diyan sa Elito. Ayun. Kasi ano lang 'yan eh. Mahal pala diyan dito sa Siksikan 150
1: mahal
0: lang eh.
1: Ito kagawad. Kaya 'yun, mas maganda kung ikaw na lang mag-pedicure sa sarili mo.
0: Alam mo magpa-training ka diyan, 1,000 lang 'yung bayad doon sa trainer sa TESDA. 1,000 lang tapos bili ka nang sa online. Ano lang kada buwan 10 piraso lang para yung ano mabibili mo yon siguro mga gasusin mo mga kasama pagkain mga ano lang mga 2-5 yan mga 2-5 meron ka nang 10 purpose beneficiary na may training ng manicure and pedicure yan.
1: Kapag ikaw ay dito nagmamanicure kagawad, sigurado yan. Mababa na yung sangibo kung talagang masipag ka.
0: Kaya ngayon, siyempre tatakbo ka dyan sa Barangay Manlag ng Kagawad. Yung mga taga-Barangay Manlag, ipa-training mo na nga yung mga ano dyan, manicure, pedicure. Ipadala ko dyan sa iyo yung taga-Tesda. 1,000 lang yung bayad. Doon sa trainer. Tapos ang kasi 'di ba makaipon ka diyan ng mga 100 na training mo. Single boat na 'yon.
1: Maganda nga ano 'yan ha, mga hakbang kagawad.
0: Hindi
1: para mga nakatulong ka naman talaga no, nakapagbigay ka pa ng pagkabuhayan sa mga tagubayan mo.
0: Kidding aside no, kalimutan natin yung politika. Yung pagtulong, yung madali kasing yung manicure pedicure, madali kasing ano pa-training 'yon.
1: Isang araw lang ba 'yon ha, kagawad?
0: Isang araw lang 'yon. Isang araw lang 'yon tapos ngayon yung trainer i-require ka ng mga sampo, makakalinis ka ng sampo bago ka mag-graduate sa bago ka bigyan ng certification dapat makasampo ka ng malinisan ay mahanap ka diyan ng ano di ba ganun ng ano yun tapos matulungan mo pa kung mahal pala diyan magpa-manicure pedicure yung mga taga-Barangay Manlag ipa-training mo yan sa TESDA ng manicure pedicure di ba magkano lang gagastusin mo. Diba? Tapos meron na, kasi sa ano doon, pag mag-manicure, pedicure ka, punta ka lang, lakad ka lang dyan. O meron ka ng, sabi mo dyan, 350. O diba? Ano na, ayos
1: teka
0: na.
1: Teka muna, ano, punta na tayo sa manicure, pedicure na yan. Ang importante eh, yung nakapasa na sa 4-piece program itong ating
0: yung
1: mga
0: nga, yung mga, ano? Yung mga 4-piece nga natin, yung mga 4-piece natin, yan ang iti-training natin ng manicure, pedicure. Oo. Oh. Para pag natuto na sila, pwede na silang mag-volunteer na, ay, ayoko na sa mag-4-piece. Kasi ang laki ng kita sa El Nido ng manicure, 350. Oo, plus yung pedicure, 350, 700. Biruin mo, makaano ka, makailang tao ka sa isang araw. Oo. Oh, yung allowance mo sa
1: for pag ka talaga hanggang gabi, nako talaga lang.
0: Oo, yung mga yung allowance mo sa for piece, baka hindi mo na intindihin. Oh, 'di ba?
1: Mm. Yun ang tama.
0: Kaya nga kaya yung mga for piece diyan, hanapin mo muna yung mga for piece sa Manlac, ipa-training mo na. Ha?
1: Baka maniwala sila kagawad ha, tatakbo ako. Nakulang talaga sa iyo.
0: Yung ay para makang ikaw naman sanay ka na sa serbisyo publiko, kailan mo lang hanapin sila para tulungan pa lalong ipaigtingin yung pagsiservisyo na hindi ka pa kagawad, nagsiservisyo ka na, how much more pagkagawad ka na?
1: Oh, ganun ba yun? Oo. Sige, kagawad.
0: Sige.
1: Tingnan natin yan. Pag-isipan natin ng 100 times.
0: Oo. Ano, kumusta dyan? Umuulan na ba? Walang ulan dyan? Ha? May ulan ba dyan sa El Nido?
1: Nag-ano lang, nagbabadya lang.
0: Ay, nako. Dito umulan na sa...
1: Pakot yata din.
0: Umulan na dito sa Puerto Princesa. So, sige, kagawad. Bilya, thank you!
1: Sige, kagawad, Mike Escote, maraming salamat. Mayang gandang hapon, balik sa'yo.
0: Si Katropa Ambelia mo siya mula po dyan sa Bayan ng El Nido. Yan na, sa congratulations sa mga ano ha, mga purpose na graduate na. Marami pang nag-aabang eh. Marami pang nag-aabang na kabarangay dyan, mga taga El Nido. Samantala, iba pa nating balita. Mga batang may espesyal na kondisyon mula po dyan po sa Bayan ng Rizal, sumailalim po sa pagsusuri ng Philippine Therapy Center. Katropa mo sa balita, Dennis Chua!
2: Report. Naging mantagumpay ang dalawang araw na Occupational Therapy Seminar and Assessment Activity na inilunsad ng Municipal Social Welfare and Development Office sa MSWDO. Ang aktibidad ay inilaan para sa mga magulang at batang may espesyal na pangangailangan. Sa unang araw ay umabot sa 22 magulang ang dumalo sa seminar. Dito ay tinalakay ang kahalagahan ng Occupational Therapy, mga simpleng home program na maaaring gawin sa bahay at mga tamang paraan sa paggabay sa mga batang mayroong behavioral issues, sensory concerns at problema sa pagsasalita. Layunin ng seminar na bigyan ang mga magulang ng sapat na kaalaman upang mas maunawaan at maalagaan ng maayos ang kanilang mga anak. Sa ikalawang araw, isinagawa ang assessment sa mga bata kasama ang Tao Kaboy for Child INC. 26 na bata mula sa Barangay Punta Baha, Tandawaga, Iraan at Barangay Bunog ang sumailalim sa assessment. Binigyan din sila ng home program intervention at referral para sa karagdagang pagsusuri at therapy. Nanguna sa pagsasagawa ng programa ay ang therapy center. Patuloy ang kanilang suporta sa mga batang nangangailangan ng espesyal na serbisyo. Sa tulong na rin ng LGU Rizal na nananaglalayong bigyan ng pansin ang mga ganitong programa. Ang balitang ito ay atin sa inyong Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat ka tropang Dennis Chua. Samantala, 10 hektarya ang kagubatan sa sityo Bulho, Barangay Kalasagin sa Bayan ng Brooks Point. Inalbo daw para gawing uling yung mga pinutol na kahoy. Isang chinso na recover. Katropa mo sa balita, Girly Kadasyo.
3: Tumakas sa mga illegal loggers na umano'y kumalbo sa 10 hektarya ng kagubatan sa Sityo Bulho, Barangay Kalasagin, Brooks Point, Palawan. Ito'y para gawing uling ang mga trosong nakuha sa kagubatan o di kaya'y ibenta. Nabatid ito'y nadiskobre ng PNNI at mga tauhan ng MNLF Raha Amir Bahar Kumans sa kanilang lugar sa Forest Patrol. Nananawagan ng grupo sa pamahalaan na magsagawa ng mahigpit na ocular inspection sa mga lugar na sakop ng NGP dahil ang programa ay pangunahing inilaan para sa mga kalbong kagubatan at hindi sa mga lugar na may umiiral ng kagubatan tulad nito. Nasamsam din ng team mula sa mga loggers ang isang chainsaw habang nagsitakas ang mga suspek sa iba't ibang direksyon upang makaiwas sa pagka-aresto. Nananawagan ng PNNI para sa masusing investigasyon kung sino sa pamahalaang responsable sa pagtukoy sa isang may kagubatan ng lugar upang maisapa sa NGP program. Hinimok din ng grupo ang mas agresibong pagpapatupad ng batas laban sa ilegal na paggamit ng chainsaw at iba pang gawaing sumisira sa kagubatan na tinagur ang last frontier sa buong Pilipinas. Yan ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Girly Kadasho. Kaya asahan nyo na po, kapag pinutol natin ang mga punong kahoy, ngayong tag-ulan, kayo po ay babahain. Babalik ang ginawa ninyo sa kalikasan sa inyo din. Kaya wag na ho kayo magtaka kung isa po kayo sa kumakalbo ng kagubatan, wag na ho kayo magtaka kung bakit kayo binabaha. Diba? Kasi binabalikan lang kayo ng kalikasan. Pinapaalala niya sa inyo na, oh, yung pinutol mong kahoy, ito na, wala nang sumipsip sa tubig, ulan. Kaya ito na, papunta na sa bahay mo. Kaya huwag ka na magreklamo kung isa ka sa mga nagputol ng kahoy dyan sa Brooks Point, tapos binaha yung bahay mo, kasalanan mo yan. Diba? Karma sa'yo yan. Nagputol ka ng kahoy eh. Ginawa mong uling eh. Diba? Tapos ngayon, pag binaha ka, magre-reklamo ka. Eh, kasalanan mo yan eh. Pakalagaan natin yung kabundukan natin para hindi tayo bahain. Samantala sa iba pang balita, NBI Palawan, pormala pong nagsampa ng kaso laban po sa mga pulis na involved sa nangyaring barilan dyan po sa Irawan. Kinasuhan na po yung apat na pulis. Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
4: Report. Naipile na ng NBI Palawan ang kaso laban sa mga pulis na sangkot sa Irawan shooting incident noong April 3, 2026. May 29, 2026, Biyernes. Ngayong araw, opisyal nang tinanggap ng Fiscal's Office ang mga dokumento matapos ang 10 beses na pabalik-balik ng NBI sa kanilang tanggapan. Ang mga kinasuhang pulis ay sina Police Staff Sergeant Jonah Balangan, Police Corporal Renato Bindanya, Police Staff Sergeant Joseph Ayan Carpio, Police Staff Sergeant Michael Juan, at 5 John Doe's na pinaniniwalaan ng NBI na mga pulis din ng PS1. At ang kaso na isinampa sa kanila ay murder, attempted murder, at violence or violation of Section 10, RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse. Ayon kay NBI Palawan Special Agent Cedric Abay, may hawak silang video na nakapagkumbinsi sa kanila na i-file ang nasabing mga kaso, lalo na ang murder. Nagpapasalamat naman ang pamilya ni C. Juan Gerson Talon na una nang lumapit sa NBI hinggil sa pagsasampa ng kaso. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat. Basta naka-Santon Plus Herbal Soap, mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Gerald Gales. Samantala sa balitang nasyonal natin, ako si Senator Jinggo Estrada nandun na sa Sandigang Bayan para daw po maghain po ng piyansa. Maghain siya ng piyansa para sa sinampahan po ng kasong graft at plunder. So sa kasong graft, may lumabas na po yung kanyang warrant of arrest at 90,000 pesos yung piyansa. Meron ba tayong ano dyan, sir, yung video na nakapost na rin mamaya si naipost niya dyan eh. Dumating si Senator Jinggo Estrada sa Sandigang Bayan. Para doon sa plunder, wala pang warrant of arrest na binababa. Pag plunder, wala pong ano yun, walang piyansa yun. Nako, maglalabas kaya ang Sandigang Bayan ng warrant of arrest para sa kasong plunder. Ako. So, yung kaso niya na may warrant of arrest siya para sa kasong graft. No, 90,000 po 'yan yung piyansa. Dumating na siya sa Sandigang Bayan, ha? Mga katropa, kanina lamang po para po maghain po ng piyansa. Alang matindi nangyayari sa atin pong ano, sa atin pong lalo na sa Senado. Talaga naman oh, Diyos mayo na. Ang daming naghihirap ng mga Pilipino. Ha? Ang pinagtutunan ng pansin, yung mga senador ay naaresto. Yung mga congressman, wala mang naarestong congressman. Bakit ganon? Sa flood control, bakit walang naarestong congressman? Bakit senador lang? At member lang ng majority block? Ayan. Talaga naman oh. May kognayan po yan sa flood control. Yan. Play natin. Yan ang mga katropa. Yan, pakita mo lang. Yan, oh. Ayun po, talaga nagkakabalyahan na doon, nagkakasigawan na. Siyempre, mga kapalitis pa mahayag, talagang kukuha ng interviewan. Pero hindi po nagpa-unlock ng panayam si Senator Jinggo Estrada. Yan pagpunta niya po dyan sa Sandigang Bayan para maghain ng piyansa. 90,000 pesos ang piyansa niya para po sa kasong graft. Dahil po isinabit yan sa flood control. Pero yung mga sinano, yung nagbunyag, si yung mga taga DPWH, ha? Wala pong kaso. Kasi po naging star witness si Henry Alcantaras, engineer, si yung isa pa si Yusek Roberto, saka yung mayroon pa isa, ha? Ay, walang kaso kasi star witness. Pag star witness ka, wala kang kaso. Talaga naman kahit na sila Henry Alcantara, di ba? Sila talaga din ang gumasustong pera eh. Pero walang kaso kasi star witness. So, ayan po ang nangyari po ha. So, nasa Sandigang Bayan si Senator Jinggo Estrada, mga katropa. Magandang hapon muna kay Jane Arguelles Paredes Hermoso. Yan ha. So, antabayan na natin kasi may iba pang sasampahan ng kasong senador. Sana naman congressman din sa flood control. Ano ba yan? Bakit mga senador lang? Bakit walang congressman? Oh, mayroon bang silent marshal ngayon sa bansa? Bakit mga kalaban lang ng mga senador? Bakit si Martin Romualdez hindi na wala pang warrant of arrest? Tsaka yung iba pang mga di ba merong mga yung maraming congressman yung binanggit eh, yung may listahan yung flood control queen, di ba sila Sara, no, yung taga Pasig, ano nga yung ano apelyido noon? Oh, di ba yung dinawit sa flood control? Oh, may mga listahan ng congressman pero walang nasampahan ng kasong congressman. Walang naarestong congressman. Ito, senador lang. Dating senador, tsaka, mag-best friend pa naman ito, si Senator Jinggo Estrada at saka si Bong Revilla Jr. Talaga naman, oh, makikita na naman sila sa kulungan yung mag-best friend. Lagi na lang itong nasasangkot sa mga ganyan. Ano ba naman yan? Pero lagi rin nakakaalaya, lagi rin naabsuelto. talaga naman, oh. Si Senator Bato, hinahanap din. Ako, ang kasunod daw dyan, si Senator Barcoleta, may plunder case din. Si Senator Ches Escudero, ganun din. Nako, yung magkapatid ng bilyar, di ba? Kinasuhan na rin. Pero hindi sa flood control, sa ibang usapin, sa ibang ano yun. Nako, talaga naman. Sabi ni Senator Erwin Tulfo, mayroon na daw lilipat sa kanila. Na from majority ngayon, lilipat sa minority para na dalawa. Na, sino kaya yun? Pag hindi, ngayon kasi, ito ha, pag hindi ka sumama doon sa minority ngayon, na kakampin ng administrasyong Marcos, kaso ka. Yun ang, kahit anong itanggi mo, yun talaga nakikita ng taong bayan eh. Pag hindi ka, pagkakalaban ka sa politika, yun ang nakikita ng taong bayan eh. Ay, kaso ka, na senador ka, kaso. Kaya wala kang choice. Pag ayaw mo ng kaso, aba, sumama ka doon sa grupo nila Tito Sen. O, di ba? Pag wala kang kaso, para wala kang kaso, hindi ka maaristo. Grabe, numbers game kasi dyan sa ano, sa Senado. Kung sino may pinakamarami, kaya niyang kontrolin ang Senado, kaya niyang kontrolin ang mga pangyayari, lalo na ang impeachment. Nakalaga naman, oo. Ay, ang mga Pilipino, nagkakagulo ang Senado, pero yung mga magsasaka, lubog sa utang. Mataas ang presyo ng abuno. Yung mga magbababoy, lugi. Diba? Puro politika ang natupag ng atin pong gobyerno sa national. Sana naman, tigilan nyo naman, intindihin nyo naman yung ating mga kababayan dito sa probinsya. Diba? Nagkakagulo kayo dyan dito. Mga walang trabaho, kulang ang trabaho sa probinsya. Maliit ang sahod sa probinsya. Diba? Kung nagawa na lang kayo ng batas, diba? Yun ang problema natin eh. Nagulo kayo dyan sa politika, yung mga nasa probinsya, naghihirap. Yun ang problema natin. Sana makita nyo yan. Sana ma-realize din nyo. Isang minuto na lang, ganap ng alas 6 po ng gabi, mga katropa. At wala na kaming oras at panahon sa ngalan po ni Katropang Moises Acosta. Ako po, sa ngalan din ni Katropang Alison Salvatos, ako po ang inyong lingkod. Tingnan natin kung may mga pagbati pa dito sa messenger natin. May mga pahabol ba bago tayo tuluyang magpaalam? Sabi ng asawa ko, uwi na! Uwi na ako, say! Pumaha na raw sa bahay namin. Kasi nga walang bubong yung bahay namin ngayon. Pinapalitan natin ang bubong. Nagkataon naman, umulan. Diyos ko talaga, umulan na sa bahay namin. Uwi na ako, say! Ha? Pauwi na ako! Uwi na ako! Mga katropa, maraming salamat sa inyong pagtangkilik, panunood at pagsubaybay sa ating programa Asintado. Ako po ang inyong lingkod, katropang Mike Escote. Mag-ingat po tayo. Malakas po ang ulan. May bagyong Doming. Although, hindi po direkt natatama dito sa atin. Pero meron pong habagat po tayo ngayon na pinapalakas ng bagyong Doming. Mag-ingat po tayo. Malapit na po ang tag-ulan. Magkahabagat na po. Dito nga sa atin yung habagat eh. Diba? So mag-ingat po tayo. Ingat. Yung mga mahalagang gamit, ilagay nyo na sa plastic yan. Para just in case, bumuha sa inyong area. Aling training, magbanwa. Ako, bahan na naman sa Virginia. Talaga naman yung mga membro nyo dyan. Pakanali ninyo. Naraduhan kasi yung kanal eh. Diba? So para dumalo yung tubig sa kanal, huwag hong sasaraduhan yung kanal. Mga taga Virginia Project 2, ha? Magkanal kayo dyan, ha? 6:01 na umaga ng hapon, ng gabi. Wala tayong oras at panahon. Ako po si Katropang Mike Escote. Maraming salamat. Mag-ingat po ang lahat. Bye-bye. Happy weekend!
5: Ito ang XFM Palawan. bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Antone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: XFM.
15: XFM.

0: Ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Christian music now playing on Gospel Hour on XFM.

Gospel Hour on XFM.

Hindi kang mabuti sa buhay namin, Panginoon. Kaya naman dapat ka naming awitan, papurihan at sambahin, Panginoon. Simula noon pa lang, Panginoon, sa aming mga ninuno, Panginoon, ang katapatan mo hindi nagbago, Panginoon. Kaya, Panginoon, dinggin mo ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas ka naming sasambahin.

ipinahayag namin sa buong mundo ang iyong ginawang pagbabago sa aming buhay. Hindi kami mahihiya.

hour on XFM.

binibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamang ang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig,

in this world can separate us from the love of Christ.

Gospel Hour on XFM.